0: swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santong Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santong Gold Coffee na.
1: Santong Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda.

0: favorite music radio.
1: The time now on FMR. It's 9 o'clock.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
3: ACS.
4: Maabot na 519,825 kabugos nga parauma ng parupang isda habugos nga rehiyon 8 ang rehistrado ha RSBSA. Pero ano ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture inos nga gimbabasihan nga listahan han mga paraguma nagahayupan parupang isdang riba pa nga sektor ha agrikultura habugos nga nasod para matagan hinhinabang ha ira pag-uuma. Kundiin ang mga kwalipikasyon ikado ngan pwede magparehistro in kinahanglan nag-iedad 18 anyos paigbaw ngan Filipino citizen ngan usa nga parauma farm worker o farm laborer para pangisda ngan agri youth para makapagparehistro ha RSBSA adi an mga pitad nga angay sundon. Una, pakadto opisinan Municipal o City Agriculture ha ilugar ngan aro han RSBSA enrollment form nga digbutang an maging kikinahanglan nga impormasyon. Ikaduha, andama ang 2x2 ID picture, photocopyhan valid government ID, photocopyhan dokumento hantuna nga ginaatiman ngan han titulo o tax declaration. Ikatulo, papirmahan ang form ha barangay chairman, city o municipal agriculturist, ngan city o municipal agriculture and

0: collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas sa mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
3: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at mas sagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon. Isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sakay ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weather board, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes!
3: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: one
2: two.
0: Use papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at mag-disinfect. Huwag magpakain ng kain baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
3: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Madalas na pag-ihi,
5: paglabo ng mga mata,
4: at mamamanhid ng mga paa.
5: Baka
4: may diabetes ka na,
5: mag DTX 500.
4: Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar cane extra
5: na may pinakamataas ng ORAC value
4: na epektibo
5: sa pagpapababa ng blood sugar level.
4: DTX 500.
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
7: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite Music Radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
4: Ako si Jack. Dati, madali akong magka-allergy. Kunting usok lang, alikabok sa pagkain, umaatake agad. Pero, simula na nag-take ako ng DTX 500 na wala totally ang aking allergy. The best talaga ang DTX 500.
3: DTX 500!
5: Bili sa mga butika.
6: Isa po sa mga palatandaan na ang isang tao ay kumakain ng higit sa kanyang kinakailangang enerhiya para sa pang-araw-araw niyang gawain ay ang paglaki ng tiyan. At yan ang pag-uusapan natin ngayon sa DTX 500 and
7: Mighty C Health Alert. Because of some reasons yan, Sir Ted.
6: Mm-mm.
7: Gaya ng poor diet, kaya lumalaki ang tiyan.
6: Oo.
7: So you are eating more than your body can burn, especially refined carbohydrates. Tapos,
6: tama.
7: Kulang ka pa sa ehersisyo.
6: Naku, tama.
7: Okay lang sana kung naka-DTX 500 at Mighty C po kayo na oo, nakakatulong sa metabolismo ng ating katawan upang mapapakinabangan talaga ng gusto ang ating mga kinakain na pagkain.
6: Nako, tama ka dyan, Doc Far. Mm-hmm. Ang paglaki kasi ng tiyan ay hindi lamang isang aesthetic na concern. Yes. So dahil nagdadala din ito ng mga panganib sa kalusugan eh. Kagaya na lamang ng sakit sa puso. Kaya kung ayaw nyo magkasakit sa puso, mag-DTX 500 at Mighty C kayo habang maaga pa.
7: Tama, Sir Ted. Mm-hmm. Kaya kung malaki ang tiyan mo, siguradong meron kang mataas na triglycerides.
6: Mm-hmm.
7: Cholesterol o mga fatty substances na pwedeng bumara sa mga kaugatan natin.
6: Oo.
7: Kasama na dito yung major na ugat ng puso, yung ating coronary arteries.
6: Oo.
7: Pero kung patuloy kang umiinom ng DTX 500, makakatulong ito upang hindi ma-oxidize ang LDL o bad cholesterol. Upang maiwasan ang plaque formation
6: mm-hmm.
7: na pwedeng bumara na dahilan ng sakit sa puso.
6: Nako.
7: At ang Mighty C naman, Sir Ted, mm-hmm. ang siyang nagpapalakas ng mga daluyan ng dugo para hindi tumigas at di mahulog sa stroke o aneurysm.
6: Nako, ang galing talaga ng DTX 500 at Mighty C, Doc Far.
7: Yes.
6: Oo. So it goes to say na if you take DTX 500 and Mighty C, maiiwasan ang iba pang health risk if you have a fit body.
7: Yes.
6: O isa pang health risk, Doc Far, ha, na pwedeng iwasan is type 2 diabetes. Pag naka DTX 500 at Mighty C ka.
7: Yan ang palagi nating sinasabi.

0: takot o hindi pa nagpapasuri ng blood sugar levels ang karamihan sa atin eh. Sa totoo lang, maraming tao ang hindi nakakaalam na mayroon silang diabetes.
1: Totoo talaga yan, Sir Ted. Kaya kung patuloy kang kumakain ng mga matatamis na pagkain at inaabuso ang katawan,
0: nako,
1: darating ang panahon, Sir Ted, na hindi na maglalabas ng insulin ang pangkreas.
0: Sigurado.
1: Kaya huwag na natin pong hintayin na ang ating pangkreas po ay matuyo.
0: Mm-hmm.
1: Kontrolin ang pagkain, magsagawa ng intermittent fasting, mag-ehersisyo at mag-detect 500 at MITC.
0: Yes, tama. Paalala lang ha sa mga suki na ang DTX 500 ang may Charantine Extract from Ampalaya na nagtataglay ng anti-glycemic properties na nagpapababa ng blood sugar levels. And it also mimics the function of insulin bilang tagahatid ng glucose molecules papasok sa selula.
1: Isa pa sa mga solutions, Sir Ted, ito ay ang ipahinga ang katawan mula sa pagkain ng sobra-sobra.
0: Oo, dapat lang.
1: Change to a healthy lifestyle at syempre malaki ang maitutulong ng DTX 500 sa stress mong pangkreas. Dahil pag sobra-sobra ang trabaho ng selula ng pangkreas, marami din itong nailalabas ng mga free radicals na siyang sumisira sa mga beta cell ng pangkreas na siyang gumagawa ng insulin. Kaya kailangan mo ng pang-araw-araw na supplementation ang super antioxidant na mula sa DTX 500.
0: Tama! So, yan po ang aming maipapayo sa mga may unhealthy lifestyle. Eto, Doc Far, magko-coffee break muna tayo.
1: Pero bago tayo magkapihin ng DTX Coffee Mixer, Ted, magpahala muna tayo.
0: Oo, dapat. Kami po ang inyong mga health patrollers. Ako si Ted Reyes.
1: At ako naman si Doc Far Lansindak na nagsasabing,
0: magandang kalusugan ay pagyamanin at huwag abusuhin. DTX 500!
2: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero, nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
4: DTX 500 Health Alert.
5: The time now on FMR. It's 10:01.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
7: ACS.
8: This is FM Radio.
9: FM Radio.
8: Favorite music radio.
10: Para sa malinis na dugo.
11: DTX 500.
10: Para sa marusog na tayo.
11: DTX 500.
10: Ayon sa mga eksperto,
11: ang DTX 500
10: ang may pinakamataas na antioxidants
11: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
10: DTX 500.
11: Sumok na
10: ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA? Kayang-kaya na ini ma-check. Gamit ang RSBSA Finder. Bisan di rin na kinahalan pumakat ho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahan la ang finder-rsbsa.da.gov.ph nga igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugod na lahan kompleto nga ngaran, kinatawong ang birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyong mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture

0: Polycotton, Semancha, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, World Class Quality.
1: ACS!
2: Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
3: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Madalas na pag-ihi,
5: paglabo ng mga mata
4: at mamamanhid ng mga paa.
5: Baka
4: may diabetes ka na,
5: mag-DTX
4: 500!
5: DTX 500!
4: Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya
5: at the sugar,
4: sugar cane extra
5: na may pinakamataas ng ORAC value
4: na epektibo
5: sa pagpapababa ng blood sugar levels.
4: DTX
5: 500!
6: This is FM Radio.

0: Bomb Radio. Favorite music radio.
1: Mga kababayan, alam niyo ba, ang Rice Farm Clustering and Consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
2: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya, mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka, kaya mas makakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pagkikipag-negosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
3: Sama-sama sa Bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maunlad na Rice Farm Clusters.
4: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at manhimpilang ito.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: The angel of the Lord declared to Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ, our Lord. Amen.
1: Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong

kung saan may pagdududa, pananampalataya, kung saan wala nang inaasahan, pag-asa, kung saan may kadiliman, liwanag, kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

0: Wala silang masabi yung radio ambet ka ba sa malupet.
1: Barber at masahisa sama mo pati artista FM radio ambet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio the vibes.
3: This is FM radio.
4: FM radio
3: favorite music radio.
5: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
6: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
7: R-I-S-E,
6: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
8: Nationwide.
9: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya

0: ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
1: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy! Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatuntunan. Hatid dyan sa atin ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-25-in-1.

0: Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan.
1: Hello, magandang kalusugan.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Jan-Jan.
0: Nanay Jan-Jan. Okay po, Nanay Jan-Jan, ano pong may paglilingkod ko po sa inyo?
1: Alam mo, boy, na ano yung kaibigan ka, kaibigan sabi niya, ang sarap talaga ni 25 in 1. Sabi niya, bibili na daw siya.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ko pa nabigay ang number mo. Oo, kasi nagtrabaho kasi yan. Kasi di lamang, pupunta ko dyan sa bahay niyo. Tapos, bahala na kung malayo ang bahay. Malayo kasi ang bahay nila. Saka sibulan. Sige, mag-ano ko, try my best na makapunta ko sa inyo. Bibigay ko ang number ni Kuya Boy sa iyo. Sabi niya, ang sarap daw kahit ang nainom pa niya ay tatlo pa lang. Yung 25 in 1. Tapos siya, ang sarap ng tulog daw niya kahit tatlo kabisis pa siya nakainom. Nakabili siya ng anim lang. Yung sabi niya, pag nagkasiguro siya ng sildo, bibili siya ng 2 bucks. Sabi, ganyan nga, bili ka. Sabi siya sa akin, sa iyo, ilan na? Yung ano, 14 in 1, mga 3 bucks pa lang. Tapos itong ano, 25 in 1, 2 bucks pa lang. Naubos ko na, hindi, bala kita maubos ng isa kasi 2 times kasi ako, breakfast at saka pang tulong. Sabi ko ganun. Hello? Mm-hmm.
0: Yes po, nanay. Go ahead po.
1: Oh, okay, pala.
0: Tagasaan?
1: Akala ko, wala
0: ka na. Tagasaan nga po kayo, nanay? Tagasaan nga po kayo?
1: Dumaguete.
0: Opo.
1: Yeah. Tapos sabi ko sa kanya, sige kayo. Ay, palagi, punta ko sa bahay ninyo, tapos ibigay ko ang number ni Kuya Boy. At ilang bisis na ano mo yun, nainom, sabi niya. Ika tatlo na, ngayong gabi, pagpapak. Pero may resulta daw kaagad. Oo. Mm-hmm. Kasi, ang sarap na ng kanyang tulog. Oo, tapos, bagal sa magising, mga exactly 6 a.m., gising na siya.
0: Mm-hmm.
1: Then, maaga na siya makapunta sa trabaho nila. Kung sa gabi daw, ang sarap ng tulog niya. So, ang sarap talaga ng lasa ng 25 in 1. Sabi niya, meron din 14 in 1. Sa meron. Pero, siya, mag-try din daw siya sa 14 in 1. So, sabihin mo sa ibang mga kaibigan mo rin at katrabaho mo. So, sasabihin ko sa kanila. Basta ibigay ko sa iyo ang number ni Kuya Boy sa iyo. Kapag may ano ako, hindi ako ano, natabad. Ganun ba?
0: Sige po.
1: Tapos,
0: maraming salamat.
1: Kuya Boy, ang sarap talaga ng 25 in 1. Tapos, we are also, ibang ganda na ako talaga, no? Lalo akong doon maganda.
0: Yan. Oo naman. Lagi kang,
1: ano kasi
0: oh, mas lalong gumaganda si Nanay Jan-Jan. Opo, nang Dumaguete. Opo. Tama po.
1: Kasi ang lahi namin kasi ako, yung
0: Mistisa.
1: Yeah, yung bit-bit-bit. Father namin, yung lulo ng lula namin ay Pakistan. Tapos ang bit-bit-bit grandmother namin, yung lula ng lula namin, ay Arabian. Tapos nakapag-asawa siya ng Kastila. Yan noon. Kaya mixing-mixing na. Katulad ng rice cookie mix. Oh, pala ko yung rice cookie mix. Mixing-mixing blood.
0: Tama po. Tama po. Sige po. Nanay, maraming salamat po. Ah. Sana po ay patuloy pa rin yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee. At
1: tuloy-tuloy na ito eh.
0: sa,
1: kasi kapag maubos ko na itong isang box dahil ang dalaw-dalawa kasi yung ano ko, five days, ganun. Bibili, naku.
0: Tama po. Sige po, nanay. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much po.
1: Ano kayo dyan, ano, rice coffee products. Ang sarap talaga.
0: Tama po.
1: Sana lahat ng mga hindi pa naka-sikim, subukan nila, naku. Gagaling talaga siya. Just imagine na, 25 sangkap, andyan lahat. Oh my God. Sino hindi magagaling dyan? Ayan na ang 25 sangkap. Tapos, maamoy-amoy mo pa. Ang sarap ng amoy. Oo. Tapos, masarap pa ang pag-inom mo. Siyempre, God's blessing talaga.
0: Tama po, tama po. Maraming salamat po, Nanay. Thank you very much po. At sana po ay, marami pa kayong matulungan din, makwentuhan. Yes po. Maraming salamat po, Nanay. Thank you very much po.
1: Sabi niya, Auntie, thank you so much for helping us. Sa bakit? Sa ano kami? Gumagaling na kami sa mga, karamdaman namin. Ang aking mayuma, o mimpis na daw. So very good, anak ko. Pasalamat ko sa rice cookie. Kung hindi pa sa rice cookie, nako, para na yung malaking 10 months old ng tiyan mo. So palagi siyang uminom ng rice cookie.
0: Tama po. Maraming salamat.
1: Naka-apat na box na daw siya.
0: Tama po.
1: Yun nga, salamat sa Diyos. Pag-impis ang kanyang tiyan.
0: Tama po. Maraming salamat. Kung
1: ano yung mga karamdaman katulad ng prostate cancer, yung iba yung cancer, na gumagaling talaga sa rice cookie. Kaya malaki ang pagkasalamat ko sa rice cookie. Oo. Yan ako naniwala sa rice cookie.
0: Tama po.
1: At sige pagaling. Po. Meron din kayong kapsul?
0: Yes po, Nanay. Available po yan yung ating kapsul sa mga butika din. Try niyo pong itanong.
1: Ano ang pangalan? Rice cookie kapsul?
0: Apo, itanong niyo po diyan sa inyo pong lugar at pwede pong meron pang ating rice plus herbal capsule po diyan.
1: Kala ko wala, kala ko po pilang. Meron pala kayo. Okay?
0: Mm-mm.
1: Bili sige ako po ng capsule.
0: Sige po. Maraming salamat po, Nanay. Thank you. Okay. Salamat po.
1: Lagi. Okay.
0: Maraming salamat. Bye-bye, Nanay.

Tawag po sa ating mga numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

Tawag po sa ating walawang numero 0969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan.

0: tawag lang po sa ating po namang numero 0969-226-9623. Ang ating po namang numero pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan. Itawag ninyo ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang programa nang sa gayon ay... maintindihan po natin at maipaabot po natin, ibahagi po natin sa lahat ng ating mga kababayan ang inyo po namang mga kwento patungkol po naman sa ating po namang produkto. Yung inyo po namang mga karanasan ay magbibigay po naman ng inspirasyon sa bawat isa po naman sa atin na naghahanap po ng kasagutan tungkol po sa kanilang iniindang karamdaman. Ito po, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Sa Helen po.
0: Helen, opo. Taga saan po si Nanay Helen?
1: Ito po sa ano, sa San Jose, Barangay Maguini.
0: San Jose
1: Occidental Mindoro.
0: San Jose Occidental Mindoro. Ilang taon na po si Nanay Helen?
1: 55 po.
0: 55. Umiinom na po ng rice coffee si Nanay Helen?
1: Opo, umiinom na po.
0: Opo.
1: Pero pili po ba yung isang beses? Isa-isa lang pagka sa isang araw.
0: Pwede naman po yun, Nanay. Wala pong problema doon. Basta po araw-araw meron po kayong iniinom na rice coffee. At gawin po natin ang paraan na mas damihan natin yung iniinom natin araw-araw. Kasi, di ba, Nanay, ilang beses tayong kumakain sa isang araw. Di ba? Kung minsan, lagpas pang tatlo, almusal, tanghalian, hapunan, mayroon pa diyang snacks, mayroon pang midnight snacks, kumakain tayo sa mga iba pang oras. So hindi lang po tatlong beses tayo kumakain sa isang araw. At yung ating po namang rice coffee, napaka-epektibo po nito kapag ito po ay dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw po yung pagiinom po natin ito. Sabi ko nga, pwede rin po kahit po isang beses, basta po meron lang tayo iniinom araw-araw at basta po tuloy-tuloy lang. Araw-araw lang po meron. Okay po?
1: Kahit isa-isa.
0: Yes, beses, okay lang po yun, Nanay. Okay lang po yun. Basta po tuloy-tuloy lang po yung pagiinom ng ating rice coffee. At pero sikapin po natin na madagdagan po natin yung pagiinom ng ating rice coffee sa isang araw dahil mas mas mapabilis po yung epekto po nito sa ating po namang kalusugan.
1: Maganda nga po sana kung ano tatlong beses nga araw isang araw kung may bira.
0: Tama po.
1: Yes, yun lang po sana. Yun lang po ang itatanong ko kung pwede lang po na ano. Isang beses lang pwede rin uminom.
0: Opo. Maraming
1: kasi walang bira.
0: Tama po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much po. Maraming salamat po, Nanay. God bless po sa inyo. Opo. Salamat. Ituloy niyo lang po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Bye-bye din po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. Hatid ng ating mga ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre mga kaibigan ng ating mga Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang ating po naman numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan. I-tawag lang po yan dito po naman sa ating paladudunan at pag-uusapan natin yung inyong po naman mga karanasan sa pag-iinom po ng ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Tawag lang po kayo mga kaibigan.

itawag po ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang programa 0969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwedeng po ninyong tawagan sa ating po namang programa.

Tawag lang po sa atin po namang numero 0969-226-9623. At available din po ang atin po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Mga kaibigan, available na po yan sa Grace Pharmacy. Ano po, yung mga nagtatanong po sa atin kung meron pong mga lugar, dyan po sa inyong pong, o kaya sa mga bayan-bayan po ninyo, meron pong Grace Pharmacy. Available na po yung ating Rice Coffee dyan, yung atin po namang mga produkto dyan. Sa inyo po namang lugar, mga kaibigan. Kaya dapat po ay puntahan nyo na po, mga kaibigan, kung naghahanap po kayo ng ating po namang produkto. Naghahanap po kayo ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Puntahan nyo na po sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar. And for your information po, Grace Pharmacy, available na rin po yung ating po namang produkto dyan.

At syempre mga kaibigan, dun sa mga naghahanap din po ng ating sabon, ano po, available na rin po yung ating sabon. Dyan po sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar mga kaibigan.

0969-226-9623, mga kaibigan. Ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po sa ating paladudunan.

0: Pwede kalmahan lang natin. Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron na David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo!

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: FM Radio! The Vibes!
2: Ang lupit!

0: Lupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: On Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at mag-disinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: FM Radio, the vibes!
4: Ang lupet!

0: Tupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating punghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: natin. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS!
2: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
3: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay, katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website amia.da.gov.ph.
2: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo, isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng hintilang ito.
4: Sunthorn Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
4: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
6: FM Radio, the vibes!
7: Ang lupet!
8: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.

You're still tuning in to your number one favorite, 100.7 FM Marta Clube in the Philippines third time, 20 minutes after 2 in the afternoon. And of course, kasama niyo pa rin ang inyong papi ng bayan, DJ Papi Abicado, for the program Unsent Heart and Vibes. And I guess oras na para basahin ko ang ating unsent story of the day. Kaya naman, you better listen, people. Dear Papi Abicado, magandang araw po. Tawagin niyo na lang akong sa pangalang Mia, 24 years old. May boyfriend po akong halos 4 na taon na. Sa tagal namin, masasabi kong siya na talaga ang taong nakasanayan kong kasama sa lahat. Sa saya, problema, pati sa mga panahong kapos kami. Pero noong nitong nakaraang buwan lang, parang may nagbago. Hindi naman siya nanloloko. Wala rin ako nakitang babae. Pero pakiramdam ko, unti-unti na siyang nawawala sa relasyon namin. Dati, kahit busy siya, gumagawa siya ng paraan para makausap ako. Ngayon, ako na palagi ang nauunang mag-message. Kapag may problema ako, parang istorbo ako. Kapag gusto ko makipag-usap tungkol sa relasyon namin, lagi niyang sinasabi na pagod lang ako, wag muna ngayon. Kaya isang gabi, tinanong ko siya ng diretso. Mahal mo pa ba ako? Sagot niya, oo. Pero pagkatapos niyang sabihin niyon, tumahimik siya. At hindi ko alam kung bakit, pero mas masakit pa sa akin ang katahimikan niya kaysa sa isang hindi. Kaya nitong mga nakarang araw, sinubukan kong lumayo. Hindi ako nag-message, hindi ako tumawag. Gusto kong malaman kung hahanapin niya ba ako. Tatlong araw akong walang paramdam. At sa tatlong araw na yon, hindi niya ako hinanap. Nang ika-apat na araw, ako rin ang sumuko. Tinawagan ko siya at sinabi kong pagod na akong maramdaman na parang ako na lang ang kumakapit sa relasyon namin. Sabi niya, hindi kita gusto mawala. Pero hindi ko rin alam kung kaya ko pang ibigay sa iyo yung pagmamahal na hinihingi mo. Papi Abicado, hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Yung posibilidad na hindi niya ako mahal o yung katotohanang baka mahal niya pa ako pero hindi sapat para piliin ako araw-araw. 4 na taon na po kami. 4 na taon. Ang hirap umalis sa taong hindi naman masamang tao. Ang hirap bitawan ang taong wala namang ginagawang mali o malaking kasalanan sa iyo. Pero tama pa bang manatili kung pakiramdam mo mag-isa ka na lang sa isang relasyon na dapat dalawa kayong lumalaban? Papi, kailangan ko ba siyang hintayin hanggang bumalik ang pagmamahal niya? O kailangan ko lang tanggapin na minsan, kahit mahal mo ang isang tao, darating ang araw na kailangan mo ring mahalin ang sarili mo. At kakibat nito ay ang pag-alis ng kusa. Nagmamahal, Mia. Palakpakan natin si Mia, no? Hi, nako. If you have some advice for our Unsent Story Sender, can you do message us at our Facebook fan page? That's 100.7 FM Arta Cloban. And of course, here's a song from Kian. It's Summer Only We Know. 224. Good afternoon.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang ano

0: Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya.
2: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang

0: on Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up!
1: May

0: Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James, isang office manager. Ang dami po ng natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Southon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Southon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito ay may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Southon Gold Coffee Mix.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabili sa mga butika.
4: FM Radio, the vibes,
5: ang lupet.
0: Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang hapon hits dito lamang sa iyong Ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupet.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose Papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
5: Pimples at rashes?
6: It's DTX 500 mo na yan!
5: DTX 500!
6: Ito ay may antimicrobial property
5: na nakatutulong sa pagtanggal
6: at paggaling ng pimples at rashes.
5: DTX 500!
6: Highly recommended
5: ng mga eksperto.
6: DTX 500!
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
9: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes!
1: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
2: Hapon Hits!
1: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong Afternoon Vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibe sa Soundtrip 100.7 FMR Tag Loban.
3: Ang lupet!
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
3: Hapon Hits.
2: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
4: Ang lupet!
5: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lamang sa inyong number 1 favorite bet na bet 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet! Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 PM hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number 1 favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet!

0: And polycotton, samanchat, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. TJX 500.
2: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
3: Ay, ako si Lorna Corrales.
2: Unsa nga produkto ay mong gigamit din, ma'am?
3: Ay, ako nagagamit ko yun sa una pa, kaning TJX Coffee o kining My TC o TJX 500. Nagmawin akong ginagamit yun isang sa una pa, karon. Ganaan man ko kay mugaan man akong hubag sa tiyerong may akong inumon. Ganaan ko'y kanang liuma. Ngawak na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani, marang arang, marang pamino, kay mugaan man akong paglakaw.
1: TJX 500! Apalit sa mga butika.
4: Kiltry Bio.
5: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 kabulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
6: Hapon Hits sa 100.7 FMR Tacloban.
7: Ang lupet!
8: This is FM Radio.
9: FM Radio.
8: Favorite music radio.

0: Lupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: This is FM Radio,
2: FM Radio,
1: favorite music radio.
3: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang
6: The Secret of Health.
5: Kami po ang inyong mga bantay kalusugan, Weng De La Peña.
7: At ako naman si Dr. Remy Litooy.
5: Katuwang nyo kami ni Dr. Remel sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan. Ang tinagurian na rin na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung paano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
8: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Supple Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold at ito ay naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Pero ano nga ba, Doc, ang meron sa Santon Plus Gold at ito ay nakakatulong sa ganitong sakit?
7: Yes, Sir Wing, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound. Kabilang na dyan ang phycocyanin. Ang phycocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compounds na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving at antioxidative molecules.
5: Kaya, yung pamamaga at sakit ng mga kasukasuan,
6: mag-Santon Plus Gold na!
11: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
8: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit, kung ang mga kape na ito ay nagbibigay ng hindi ka nais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, ay panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix na, di ba, Doc?
7: Bukod sa masarap, Sir Wing, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya, Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
8: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
12: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
7: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutang uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At para makaiwas na mapabilang sa mga tao na nakakaranas ng karamdaman, humigop ng ating healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Ang mga produktong ito ay mabibili na rin sa Yes to Health, Quezon City, na matatagpuan sa 2nd floor, Crownland Building, EDSA Corner, Madre Ignacio Street, Quezon City. Numero po doon ay 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan, Weng De La Peña
7: at Dr. Remy Litooy.
5: Lagi pong pakinggan ang ating programang
6: The Secret of Health.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: FM Radio, The Vibes!
13: Ang lupet!

0: Mo pa nga tak na i-service sa is nga tak Loban City. Live kita yan nga nakikita na Facebook pages san Arangkada Balita ng PRTV. Kaupo ng bugos ng puwarsahan PRTV nung si Makoy Nuali Yogo nga natunig papadangat ang mga presko nga magpaso nga mga notisya yan ang oras. Nga haton mga laray uluhan.
1: NGCP utro nagpatuman ng yellow ngan red alert status han Visayas grid. Department of Health Eastern Visayas kumpiyansa nga makakakabot ang 100% nga target population nga mababakunahan. Social media companies nga matalapas sa Social Media ngan Digital Safety Act diri angay mag-operate hanasod. Presyuhan LPG ginkakabarakad nga mag-umento yan ang bulan ng Setyembre. 28 bilyones ka pesos nga kakulangan nga pondo posibli makagduso mga state universities ng colleges nga maglimita raiyap in enrollees. House Bill number 6789 ginduduso ni Congressman Martin Romualdez panuyo nga mag-aaden malibyungan abot kaya nga tubig para ha mga Pilipino.
0: Arangkada. Nga na ito naman mga katukiban, utro nga nagpatuman ng yellow ng red alert status sa Visayas Grid. Ito National Grid Corporation of the Philippines, so kung NGCP, may turito na hikitaan nga pagnipis naman na supply itong kuryente. At itong report ni Sylvia Abadingo.
2: Arangkada. Gindeklarahan National Grid Corporation of the Philippines ang otro naman nga pagpapatuman red alert nga sakop ang Visayas Grid tikang alas 2 kulup kuto balas 9 hanggabi. Susundan naman liwat inin yellow alert tikang alauna iton kulup kuto balas 2 hanggulup ngan alas 9 hanggabi kuto balas 10 hanggabi.
3: So as of now, ang EGCP po is still issuing or raising alert slip of ng grid. For this morning, meron tayong for this afternoon, I think the time siguro, yung yellow alert natin is let me check muna.
2: Pero ang mga rason kung kay ano nga nakamayada kakulangan, una ang pagkaguba handa ko nga coal power plant sa Visayas, sugan ng TV 1 ngan 2 pati nagyapon ng PEDC 3. Ikaduha, limitado ang nakukuha nga ekstra nga kuryente tikang Mindanao. Ginsumatan ng NGCP nga sobra 18 nga mga planta ang diri nakakagawa tagan bugos nga kapasidad samtang ang iba naman waray papakakabalik ang operasyon tikang pahanag-agi nga mga tuig.
3: Actually ma'am, we cannot answer it directly. It's because itong concern po ng ngayon ma'am, ang problema po ngayon is generation po na po, generation deficiency. So it means nakulang po ang supply ng kuryente coming from our mga yung mga planta po natin, ma'am.
2: Kasumpay hinigin papahimat ko na ng publiko ha posibleng mga rotational brownout o kawaray supplyhan

0: Rolls ng Rubella, mismo DOH Secretary Edwin Mercado, inagpatapod nga taluwasan na sabi nga bakuna nga diri pag-alnganan mga kag-anak.
1: Nais po naming bigyan ng kapanatagan ng loob ang ating mga magulang na takot na mabakunahan ang kanilang mga anak dahil wala po tayong dapat ikatakot. Dahil ang mga bakunang ibinibigay ng Department of Health ay ligtas at epektibo.
0: Happy na kabago nga datos sa ahensya. Hanim RCA coverage ya bugos nga sinarangan Visayas dikang Agosto 10 kutob Agosto 28 base aktual nga populasyon na rehiyon in Maida 243,568.95% na ang nakabutan ahensya. Ang kada porsyento in nasa lamina padayon nga paningkamot nga maibalhin ang pagpapabakuna kada bata hangadto naman na komunidad.
1: Napakahalaga po na mabakunahan ang ating mga anak laban sa tigdas at tigdasangin. At tumbas po nito ang kanilang kaligtasan at magandang kinabukasan.
0: Apilahan ahensya nga diri dayon tumuod ang mga sayop ng impormasyon nga nababasa o nakikita online. Kundi pumakato healthcare worker, rural health unit o doktor para may adaliwat nga mga pamakiana para diri liwat ini mawurok. Kumpiyansa naman ang ahensya nga makakabot niran 100% nga population target sa rehiyon ang mababakunahan. Silvia Abadingo, Arangkada Balita.
2: Arangkada. Samtang igindudusa naman yan nga diri natugutan nga mag-operate din yan nasod aton mga social media companies nga matalapas han Social Media and Digital Safety Act. Adatong report ni Dolly Andre Chu.
3: Arangkada. Nagpaymot ko lang tingog partner list ng mga social media companies nga game developers nga sisirutan kung diri magtuma na ginuundong nga Social Media and Digital Safety Act. Sumalakan Representative Judas Indre tingog angay protehiran nini ang mga kompanya ito diri mga users o subscribers. Labot lang nga hirain na kuhida. Kinanglanong nataluwas daw anuman nga mga impluensya nga maraot itong katawhan. Nagawas manggo na pag-aram nga dakon impluwensya ang social media ng mga online games labi na mga kabataan. Nga amo itong itutudlok nga rason hapira nga mga buruhaton. Sugad na lahan natabo nga mass shooting nga Tacloban nga Zamboanga nga ginkamatay mga estudyante. Hailaro man balaod noon mahugot ang registration ng mga social media ng online games. Pero pagklaro ni Asidre, dirig hindi didaan ang mga minor ni edad. Manggod, kinanglaro lahing regulasyon ng tinuod ng edad ito nireg dideklarar. Kung anonymous o dami account, kinanglaro nakalingka ha tinuod ng account. Ang unsabtan itong tinuod ng edad ng pagkatawo ng sasaraon itong content itong usang user hayra mga ginumulay o ginkikita social media. Aminado ni Asidre, nga lakon bulig itong social media pagkaina pero kinanglaro dirig iniabusuhun. Sugad man ang mga online games nga kinanglanon may regulasyon como leisure time nga diri maging kaparte ton adlaw-adlaw nga danga nakakaapekto na hapamupahong iton mga kabataan. Don Leandro Chu, Arangkada Balita.
2: Arangkada. Bad news naman, labi na iton ato na mga tagsa-tags nga mga pamilya presyo iton LPG iging kakabaraka nga mag-uumento iyan na nga Setyembre. At iton report ni Jay Barion.
4: Arangkada. Durante ang katalaan nga rollback ang presyo ng produkto petrolyo buwas ng adlaw, ginkakabarakaan naman nga posible magkataas ang presyo ng liquefied petroleum gas LPG ng Setyembre. Manggod ginbabanaban nga magmumulay ha 2 pesos nga 3 pesos kada kilo ang presyo ng maong produkto. Siko na pirang kumpanyahan LPG nga nasabi nga increase ang gas in epekto hanitaas nga gastos hapag transport din padayon ang pagluya ng balor ng piso kontra dolyar. Usag gihapon nga rason hini nga posible aumento ang pag-eksiher han National State of Emergency hanasod din ang DOE ang may nagahong nga magmando han binulan nga pagiusan presyo ng LPG nga masiguro ang proteksyon han mga konsumidor. Jay Barion, Arangkada Balita.
2: Arangkada. Giniingitan naman niya na itong tingog party list nga kakulangan hapon do nga naabot a 28 bilyon pesos. Imposible makagduso ang mga SUCs nga maglimitar ito ni kakarauton nga mga enrollees. Adit ng report ni Don Leandro Chu.
3: Arangkada. Ginkakabarakaan nga mawarayan na pondo ng mga state universities and colleges kundi rin magkaada itaas nga reimbursement and free higher education program. Sumalakan House Committee on Education Chairperson Representative Judas Indre, kinanglanon ini agod ipadayon ang programa salit iray na ipapaniguruhan dinan natabong ang proposed budget hearing ang CHED para sunod gatuig.
5: Pero katulad sinabi niyo, Madam Chair, kanina, kung hindi rin na-

0: natin ibibigay yung sapat na resources, hindi rin natin maaasahan ng ating mga SUCs na makakapagbigay at yung ating mga estudyante na sila'y makakatanggap ng quality higher education.
1: Sumalaliwat kan CHED Higher Education Chairperson Shirley Agrupis, iraya naging propose ang 200 pesos nga presyo kada subject unit o 11.5 billion pesos kada 21 units. Ngayon na, 9.1 billion pesos na ang nalutagahang gobyerno.
2: There are 5 SUC who collects tuition fee at 50 pesos. There are 32 state university who collects tuition fee per unit from 51 to 100. There are 57 SUC who collect 101 to 200 per unit. Only 14 are collecting 200 to 300 per unit. And 5 collects 400 pesos to 1,000 per unit. That is the discrepancy across state, university, and colleges. Kaya po, ang provision of the UNIFAS should be to come up with a composite fee.
1: Gindudusan naman ng 28 billion pesos nga kadugangan ng pondo para Universal Access to Tertiary Education Act. Nga kung maging ulang, posible daw makagduso ang mga SUCs nga maglimitarin ihapin enrollees ba sila haira abilable ng pondo.
0: Nangangahulugan po na 137,000 students ang hindi po makaka-avail ng free higher education at around 833,000 students naman ang mawawala sa TES. Nababahala po ako dito, Madam Chair, bagamat naintindihan ko yung limitasyon ng fiscal space. Kasi mukha pong magkakaroon ho tayo dahil ho sa funding cap ng free higher education, mukhang mapipilitan ho ang ating mga SUC na tumanggap lamang ng mga estudyante na pasok po sa pondong nakalaan sa kanila. At
1: haluyuhinig, isisiguro ni Asidre nga diri madudugangan o i-charge sa estudyante ang mga additional nga pondo para reimbursement agud ipadayon ang free college education na nasod. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
3: Arangkada! Maabot naman na 128 mil nga mga punohan lubi. Ang plano naman igtanom din niya sinirangan Visayas. Kumo naman na pagtuman, hiton sad nga paupayon pa itong industriya ang paglulubiha atong rehiyon. At itong report ni Sylvia Badingo.
4: Arangkada! Dako nga pamaagi para mapabaskog ha agrikultura ang ginbubuhat nga sinarangan Visayas, kundi in target ang Philippine Coconut Authority kung PCA nga makagtanumin 128 mil nga mga punuhin lubiya nga third quarter ng tuig. Kapartehan dako nga programa national nga gobyerno in maliwanan nga ma-rejuvenate ang kalubian. Ang mga tag-iyangan sa UP nakiusag ginbuhat naman nga simultaneous planting activity ha Barangay Buri, ha Borawen, kundi in orusa nga nagtanuman 286 hin nga mga seedlings in lubi an masobraduha kagatos nga mga individual. Diri la ini puro mga mag-uuma kundi inupdan pa yung mga opisyal ng LGU, Department of Agriculture ng mga personalistic nga PNP, Philippine Army, Philippine Navy and Philippine National Police. Diri la Barangay Buri ginbuhat hindungan nga nagtanumin sa bramil ng mga puno in lubi ha iba-iba nga probinsya rehiyon in may daliwat mga pamaagin participatory coconut planting project. Ini nga mga pamaagi in inisyatibo para liwat magka-interes ang mga mag-uruma mga magtanumin bago nga hybrid variety in lubi tikang Hulyo kutob Septiembre. Ang target ang bugos nga national nga government makagtanumin 100 milyones nga seedlings in lubi kutob year 2028. Dako naman ini nga bulid para mga local agricultural cooperatives nga naapektaran ang mga naglabay nga bagyo. Labi pa nga kaudgan nga mga coconut products sa rehiyon in pan-export na.
5: Kasi karamihan kasi ng ating coconut products for export, no? Halos 80%.
4: Sumalahad datos ang PCA, han year 2022, umabot at 3.6 million hectares ang sakop ang kalubian na Pilipinas. Nga may din naman 27% ang kabugusan ng tuna nga ginaarado itong nasod. Hininga lima katuig na plano nga tikang year 2023 kutob 2028, indugang inin, hanapulo kutob 15 katuig na rehabilitation plan. Ginalauman nga mapapadayon pagpapabaskog ang industriyahan lubi nga maihan na nga ginaaghat mahitong itong climate change. Ngan agsob gihapon iton mga paglainhan panahon. Sylvia Abadingo, Arangkada, Balita.
3: Arangkada. Igindudusoy na ni Lady Representative Martin Romualda sa niya House Bill No. 6789 nga magkakamayadan malimpyo nga na maabot kaya nga tubig para hiton mga Pilipino. Ano itong report ni Sylvia Badingo?
6: Arangkada!
4: Igindudusoy ni Congressman Martin Romualda nga malimpyo nga naabot kaya nga tubig para tagsa-tagsa nga pamilya nga Pilipino. Inian panuyuhan bago nga balaod nun, iyan na. Nga adan ay katulungan pinal nga pagbasa ha kamara ang House Bill No. 6789 o ang National Water Resources Management Act nga naadan ay nahingginhimang rawan na Senado. Di rin napapabayan ang kulang ug mahugaw nga supply ang tubig ng mga panimalay nga seryoso ang gobyerno hapaghimuhin national nga permanent manenteng nga solusyon para itong krisis sa tubig nasud. Hininga balaod nun, may daupat nga importante nga provision nga ginggagamitan para mapauswag ang serbisyohan tubig. Ang Department of Water Resources kon DWR in pag-aabutan ng usa nga sentralasado nga ahensya nga magmamando nga magsusunodan nga tanan nga patakaran na tubig a bugos nga Pilipinas. Ang Universal Access by 2030 in ginggagaranti aliwat dinhi nga makakakuwahin malimpyo taluwas nga barato nga tubig bigan kada pamilya nga Pilipino kutob itong year 2030. Water Regulatory Commission o saliwat nga komisyon nga magbabatay o magbabasar ngan magpoprotektar ha mga konsumidor kontra diri makatarungan nga presyo ngan agsub nga diri tuhay nga serbisyo. Climate resiliency, pagpapabaskog ang mga kapasilidad para water recycling ngan mga infrastruktura nga makakatuman itong padayon nga pagbaguhan panahon o climate change. Usa ini mga priority measure handling o Legislative Executive Development Advisory Council nga ginpapadagmit ang pagpasay niya Senado para dayon luwat nga matagamtaman han katawhan ang sigurado ngan malimpyo nga suplayan tubig kada panimalay. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita.
6: Arangkada! Arangkada Police Report. Arangkada Police Report.
3: Samtang nahimo naman nga rescue operation nitong maraot nga panuyoy na sa nga lalakihan masakpan ini nga nangangawatin wire ha San Juanico Bridge nga na iging katsyempo naman nga nagrurondo itong kapulisan hadtod nag-aging adlaw. Ginkilala itong sospeng alias Jeb 29 anyos scrap buyer nga residente itong barangay San Pedro Santa Rita Samar nga nakada itong ilaruman tulay nga nangunguhay mga inutod nga electrical wire. Hadto naman nga mga oras sinagpapatrol itong mga personnel ng 805 Maneuver Company han Regional Mobile Force Battalion 8 han ira makita nitong suspect nga nakadha ilarom iton San Juanico Bridge. Mahitungod nga nakadha ni ilaroman tulay nga delikado itong kaimtang suspect ni kinahanglampay iton bulig ang Tacloban City Police Office sa Police Station 3 nga Bureau of Fire Protection agutalwas ini nga ma-rescue matapos nga gingkuryan ini paglusad. Nakuha suspect ano sa nga bolt cutter, screwdriver, wire cutter nga ano sa nga 22 ukon 22 mm electric ukon electric wire nga may dakilabon nga 24.6 metros nga ginababana-bana nga na kantidad in sobra 14,000 pesos. Nakuha liwat ta iya ito na sobra 26,000 pesos nga salapi ang magkadilain laman nga denominasyon. Samtang nakalagyo naman itong ginaaligar kaupo ni Jeb nga alias Gio nga usa naman gihapon nga scrap buyer. Gindara itong suspect kaupo nito mga nakuha nga higamit nga to Santa Rita Municipal Police Station para itong dokumentasyon ngan sakto nga disposisyon.
6: Arangkada!
3: Nga namo to naging kabugusan na natong mga notisya na ang oras para itong kadugangan nga may informasyon nga magpasong ang mga balita. Bisitalan niyo ang Facebook page sa Arangkada Balita ng PRTV. Pwede ma-download na natong FMR app, App Store ng Play Store. Makikita nitong Arangkada sa YouTube, social and PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe and i-click ang notification bell para maging updated na natong mga pinakabagong mga videos. Nga ang hangaran ang bugos ng para sa PRTV News. Ako naman ni Noel Liogoy. Damang salamat ngan maupay nga tak na ha iyong atanan.

0: 1, 2026, Martes. Bear month na, pero pahirapan pa rin ang mga kababayan nating naiipit sa matinding traffic sa NLEX. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadana natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook page at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayun din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
1: Iba't ibang bahagi ng bansa binalot ng haze na umano'y nagmula sa forest fire sa Indonesia. Matinding traffic sa North Luzon Expressway tuloy pa rin dahil sa pagbaha sa ilang bahagi nito. Labi ng isa sa apat na nawawalang pasahero mula sa sasakyang nahulog sa Agana Bridge sa Tarlac City na tagpuan sa Dagupan City. Mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines nilinaw sa impeachment trial na walang natanggap na confidential funds mula sa Department of Education. At mga nakakatuwang Christmas memes ngayong unang araw ng Bear Months viral online.
0: Binalot ng haze ang ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Paliwanag ng mga eksperto, galing ito sa forest fire mula sa Indonesia. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
2: Umaraw na sa Metro Manila matapos ang sunod-sunod na pag-ulan. Pero ngayong umaga, ito ang tumambad. Makapal na usok sa kalangitan na nakita sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Kita rin ito sa Cebu. Ayon sa DENR Environmental Management Bureau, bagsak ang kalidad ng hangin sa NCR na may markang very unhealthy hanggang acutely unhealthy. Pinakamataas ang unhealthy air quality na nabotas at pateros sa may 153 hanggang 172. Ayon sa mga eksperto, ang usok na ito hindi pala galing sa Pilipinas, ngunit sa ibang bansa.
3: Haze ito na nanggagaling sa Kalimantan, sa may Indonesia, Borneo area. Dahil sa for several days na actually, napakalakas ng mga forest fire doon na nangyayari.
2: Paliwanag ni Bagtasa, ilang araw nang nililipad papuntang Pilipinas ang usok mula Indonesia.
3: Dahil sa umuulan dito, yung ulan, nalilinis na yung hangin, hindi natin nakita. So mas nakakonsentrate tayo sa ulan, obviously. Pero nung nawala yung ulan yesterday, naging apparent siya dito sa malaking part ng Pilipinas.
2: Maaring magpalala ang usok nito sa sintomas sa mga may sakit sa puso at baga. Delikado rin ito sa senior citizen.
4: Usually naman, pag ganitong klaseng air, these are also irritants sa airway nila, no? So ibig sabihin, pwede silang mag-exacerbate. Kung asthmatic ka, baka mahirap ang huminga. So they have to bring their maintenance medication, yung mga inhalers. The same as that with mga patients with COPD.
2: Para sa mga walang sakit, hindi naman ito nakababahala ayon kay Solante. Pero mas mainam na magsuot ng N95 mask kung lalabas ng bahay. Dapat itong paghandaan dahil posibleng ilang araw pa ang abuto nito bago mawala sa Pilipinas.
3: Until nandyan yung mga bagyo sa norte natin, so yung dating Obet nandyan pa rin siya sa south ng Hong Kong, yung si Pilandok ay nasa east ng Taiwan. Mukhang magtatagal sila hanggang around Friday. So until nandyan sila, hinihila nila yung habagat at kasama ritong hinihila ay yung mga sunog.
2: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Natagpuan na ang bangkay ng isa sa apat na pasahero nawawala ng...
5: I would highly recommend Monday.com because it can streamline your operations. Entech Philippines is an environmental services provider to over 10,000 doors in the Philippines.
6: And what we like the best about Monday, it's challenged us to look at what is it that we really need. We were able to really map everything out.
1: Pinapatuloy ang search and rescue operations ng mga otoridad para sa tatlong pang nawawalang pasahero.
0: Magtatayo ang gobyerno ng water cisterns or containers at detention ponds para masolusyunan ang matinding pagbaha sa Metro Manila. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, magkakaroon ng halos 40 proyekto na layong tugunan ang problema sa pagbaha. Iminungkahi rin niya na i-update ang water drainage system. Nagpaalala rin siya sa publiko na maging responsable sa wastong pagtatapon ng basura.
7: Mistula pa rin parking lot ang ilang bahagi ng North Luzon Expressway dahil sa matinding traffic na dulot ng pagbaha doon. Kaya naman ang mga motoristang dumadaan sa NLEX umaaray na. Live mula sa NLEX, may umarangkad ang balita si JM Pineda. JM, kamusta ang sitwasyon dyan?
8: Natatayuan natin ngayon. Dapat na alternatibo para paralapasyon sa transmod na Pampanga to sa NLEX sa na yun. Pero dahil nga mahirap na makapasok doon sa area na yun, dito na tayo nag-stay at ito dapat yung alternatibong ruta. Pero kanina nung nilipot natin itong area na ito sa Kalumpit, papunta doon sa Apalit, pati sa San Simon, pati na rin yung Pulila na exit, lahat doon baha rin. Kaya naman yung ilang mga residente o mga motorista ang gustong pumunta o makakuha ng alternatibong ruta papalabas doon sa NLEX route na yun ay hindi rin pakalabas dahil sa tindi na makabaha.
9: Galing pa sa Agno, Pangasinan, ang mag-asawang si Mary at Jose Angeles. Linggo man noon ang gabi nang magsimula silang bumiyahe pa uwing Manila. Pero imbis na 5 oras lang ang gugugulin nila sa kalsada, higit 30 oras silang inabot dahil sa mga pagbaha, lalo na sa bahagi ng North Luzon Expressway. Electric vehicle pa ang gamit nila, kaya ang siste, kailangang mag-charge para hindi tumirik sa biyahe.
10: Nabiyahe na po ulit kami, binalita po na hindi na po passable. Traffic na dahil baha na. And then ginawa po namin, nag-charge po ulit kami at naghanap po kami ng ruta. Pupunta kami po sa may Santa Ana, sa may Santa Rita, sa may papuntang Cabiao. Ikutin po sana namin yon papuntang Gapan, Nabesiha. Then hindi po rin kinada. Sobrang traffic po doon sa may San Miguel.
9: Kaninang umaga lang sila nakarating sa Valenzuela matapos ang 2 araw. Nakadaan daw kasi sila sa NLEX San Simon Interchange dahil may mga sandbag na inilagay ang AFP para humupa ang baha. Dahil sa matinding traffic sa NLEX, hindi na siya nakapasok sa trabaho ngayong araw. Hindi nag-iisa ang mag-asawang Angeles dahil karamihan ng mga galing norte nagmalakamping na sa NLEX San Simon Interchange sa Pampanga dahil sa pagbaha. Sabi ng NLEX Corporation, kagabi ay umabot pa ng 9 kilometro ang haba ng traffic sa magkabilang south at northbound mula sa NLEX San Simon, Pampanga. Pero kaninang umaga, mas umikli daw ito ng 2 kilometro sa northbound habang 3 kilometro naman sa southbound. Sa drone shot ng NLEX kaninang alas 11 ng tanghali, kita pa sa impapawid ang haba ng pila ng mga sasakyan. Tanaw din ang baha sa ilalim ng Tulaok Bridge na parte pa rin ng San Simon. Iilang sasakyan lang ang nagtatangka na tawirin ng baha. Ang ilang mga alternatibong ruta na dapat pwedeng daanan ng mga motorista na lalabas sa NLEX, gabinti rin ang lalim ng baha. Tulad dito sa Pulilan Regional Road na papunta sa NLEX Pulilan Exit kung galing kang Kalumpit, Bulacan. Malalim rin ang baha sa MacArthur Highway na papunta naman sa Apalit at San Simon, Pampanga kung saan nagsisimula ang traffic sa NLEX. Kaya payo ng expressway, gamitin na ang mga iba pang alternatibong ruta gaya ng pag-exit sa Balagtas kung galing northbound at baybayin ang Maharlika Highway. Tapos dito ay tutumbukin ang Central Luzon Link Expressway sa Nuevaecilla. Kapag galing naman norte, pasok sa Central Luzon Link Expressway, sabay bagtasin ang Maharlika pabalik ng NLEX Balagtas Exit. Depensa naman ang pamunuan ng NLEX, gumagawa na sila ng paraan kasama ang DPWH para maiwasan na ang ganitong kalalang problema.
8: Yon, sa northbound sa may Tulaok Bridge, not possible pa rin yung lane 3 dun sa Tulaok. At dun naman sa San Simon ay lane 3 pa rin yung hindi possible hanggang sa ngayon. At possible nga dyan yung heavy traffic pa rin. At ganun din sa southbound. Sa southbound ay sa San Simon, lane 2 at 3 ang hindi possible. At sa Tulaok Bridge naman ay lane 3. So sa mga motorista na magtatangka na pumunta dun sa parte ng NLEX, pabay-bayin itong kahabaan ng NLEX ay mas mabuting sundin na yung sinabi ng NX Corporation na pag sa northbound, pag-exit agad sa Balagtas at Maharlika Highway papunta sa CC Lex, at kapag naman galing kang norte, pasok ka na CC Lex at papunta sa LX gamit yung Maharlika Highway. Direct.
7: Jim, ano ko lang, kanina doon sa NLEX, yung mga napeperwisyo, yung naiipit sa traffic, maybe nakita ba ikaw na nagbibigay ng assistance mula sa pamunaan ng NLEX? I think noong isang araw, nagbigay sila ng tubig at makakain. Ngayon, ganun pa rin ba yung sitwasyon?
8: Sir, actually, nung nakausap natin yung ilang mga motorista, especially sa mga online, kasi nung binagtas natin yung bahagi ng NLEX na yun, mahirap na talaga pasukin at baka matrafted tayo doon sa mismong area. At sabi nga nila, may mga namibigay naman ng mga tubig at may mga nagbebenta rin. So nilang bumili, pati pagkain. Pero hindi naman daw sapat yun kapag na-trump ka dun sa mismong area na yon, dahil talagang mabagal yung daloy ng traffic at tatagal ka talaga dun sa area. Kahapon nga, kagabi, special check, ay umabot pa ng 10 na kilometro. Ibig sabihin nun, San Simon hanggang Lagmas pa ng Pulilan. So dalawang probinsya na yung nasasakop yung traffic na ganun kahaba. Check.
7: JM, tsaka dyan pa sa lugar na yan, ay dito kasi sa Quezon City ay medyo maganda naman yung panahon, pero dyan sa inikutan mo kanina at dyan sa kinatatayo mo, maganda ba yung kumbaga yung panahon dyan? May araw ba? Kumbaga, wala tayong nakitang sign na bumaba ba yung level ng baha?
8: Tama ka dyan, wala talagang sign ng level, ng pagbaba ng level ng tubig ng dun sa mga area na yun. Jack, actually kanina, nung naglilibot tayo, hindi naman talaga umuulan. Maaraw pa nga kanina at mainit. Pero dun sa mga area na dapat alternative route, dito sa NLEX sa San Simon, eh, talaga na magbahadjek, talaga kahit yung sasakyan natin ay titirik dun sa gitna dahil nga gabinti yung mga taas ng tubig baha dun sa area, especially sa Pampanga. Pagpasok pa lang ng palit ay kita mo na agad yung taas ng baha ng San Simon. Kaya yung panta dun sa NLEX exit ng San Simon ay mataas pa rin yung tubig baha dun sa area na yon. Kaya sarado pa rin yung ilang mga linya sa area na yan. Check.
7: And base sa observation mo during sa coverage mo, anong masasuggest mo sa mga motorista na may biyahe papuntang norte? Kunyari, papunta silang Pangasinan, papunta ng Baguio, ilan yung dapat nilang bigay na alawan sa kanilang biyahe, ilang oras?
8: Actually, Jack, kung allowance lang yung ibibigay nila, dapat 10 oras. Kasi ganyan talaga kahaba yung gugugulin nila. Kasi nga, yung ibang mga bus company, mabanggit ko lang din, ay nagbanggit na nga rin sila o nag-advisory na mag-iikot na sila dun sa area na sinabi ng NLEX Corporation, ibabagtasin yung Maharlika Highway. Pero yung ganong kahabang haba ng biyahe, aabutin nyo ng 5 to 7 hours. Baka possible pa 10 hours kasi halos lahat ay doon na rin dumadaan dahil iniiwasan na itong kahabaan ng NLEX San Simon. Papakit ko lang din, Rex, yung banda doon sa may northbound ng NLEX, inaharang na ng mga tauhan ng NLEX yung sa may Balagtas exit. So hindi ka na makakalagpas doon kung class 1 vehicle ka. Hindi ka na makakalagpas doon, papa-exit ka na agad ng Balagtas. Hindi ka na makakalagpas ng Santa Rita exit, pati na rin sa area ng San Simon at Apalit yung papasok ng Pampanga. Sa Balagtas ka na talaga papa-exit din ng NLEX. Check.
7: Pero kung mag-exit sila sa Balagtas, JM, ay pwede yung sakyan nila. Pero sinabi mo, di ba, may mga alternative na ruta na binabaha din. So ano ba yan? Makakadaan ba sila pag dinivert sila doon?
8: Yes, Jack. Yung ibang mga malalaking bus, kaya naman. Yung ilang mga malalaking sasakyan ay kaya namang pasukin. Pero yung mga sedan na mga sasakyan, paniguradong may hirapan. Pero may manakita tayo kanina, matatapang sila, talagang pinapasok nila yung mga area ng mababaha. Kahit na mataas na yung area, no, kalahati ng gulong na nakita natin kanina na binabagtas sila, kaya naman. Siguro yung ibang pinipilit na lang para makauwi rin sa kanilang mga destination. Kasi kanina, Jack, nung pilibot natin yan, yung area ng MacArthur Highway, pati yung sa Fulilan Road na talagang mga alternatibong ruta, may mga parte doon na halos kalahati ng gulong yung sakop ng tubig baha. Ngayon, yung tinuturo naman ng NLEX na exit ng Balagtas, Maharlika Highway, meron namang doon mga area na walang baha. Pero sobrang traffic naman nung dinaanan natin yon at bumper to bumper din yung area na yon.
7: Okay, sige. Nako, ingat kayo dyan. Maraming salamat, JM Pineda. Tuloy pa rin ang pagpapaulan ng habagat na pinalakas ng mga bagyo sa palibot ng bansa. Apektado nito hanggang bukas ang Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur.
11: The time now on FMR. It's 5:47.
12: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: Ang kinis na niya.
15: In fairness, nag-glow up.
16: May

0: natin. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness.
3: In health and wellness.
4: Para sa malinis na dugo,
5: TTX 500.
4: Para sa malusog na tayo,
5: TTX 500.
4: Ayon sa mga eksperto,
5: ang TTX 500
4: ang may pinakamataas na antioxidants
5: na nagpapahusay at nagpapalinis sa atay.
4: TTX 500.
5: Sumok na ng mga eksperto. Mabibilis sa mga butika.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio. Favorite music radio.
8: May file sa kanya. Then, sinaktan niya yung... Then, yun nga po, ma'am, kung ma-establish yung ano natin sa attempted rape, at saka itong na-recover sa kanya na pieces of evidence na shabu, kasama rin po yun sa may file din po sa kanya.
9: Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
10: Kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez, iginiit na walang direktang ebidensya ang nag-uugnay sa kanya sa anumang anomalya.
11: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
10: Arangkada Balita.
12: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila, Channel 31.
13: Ang tunay na paglilingkod, di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaserbisyo.
14: Feasible ba to? Di ba yun maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
13: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
15: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
13: Nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio, at PRTV Manila Channel 31. Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31. Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
16: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
13: Kasama si Maan Makapagal,
16: Yes, Dieters,
13: at Sandro Ochona.
16: Siyempre, siyempre, siyempre.
13: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon,
1: sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo at PRTV Manila Channel 31.
10: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
1: Dahil hindi tumitigil ang balita,
10: umakyat sa anim ang bilang.
1: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
10: Ako po si Naomi Timosyo
1: sa PRTV Manila Channel 31.
12: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
10: Iginiit ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na wala pa rin direktang ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa umano'y pagtanggap ng kickback o ilegal na paggamit ng pondo. May umaarangkadang balita si Mari Ocampo.
17: Kahit nasa 42 ang sinasabing testigo ng Office of the Ombudsman, iginiit ng kampo ni dating Speaker Martin Romualdez na nananatiling malaking tanong kung sino sa mga ito ang direktang makapag-uugnay sa kanya sa anumang illegal na transaksyon. Sa supplemental counter affidavit na inihain noong August 20, binigyang diin ng depensa na nakasentro ang reklamo sa umano'y paghatid ng mga maletang puno ng pera sa mga property na iniuugnay kay Romualdez. Ayon sa filing, maging bago ang pinakahuling pagbawi ng testimonya ni Orly Guteza, mayroon ng mga security aid na tumanggi sa alegasyon. Sa kabuuan, binanggit ng depensa ang mga recantation affidavit, supporting statements at 25 affidavits of denial and non-participation, bukod pa sa iba pang sworn statements. Giit ng kampo ni Romualdez, mahalaga ang mga ito dahil mula mismo umano sa operational environment ang mga taong tumatanggi sa sinasabing cash deliveries. Dahil dito, sinabi ng depensa na naapektuhan umano ang kredibilidad at reliability ng mga pangunahing testigo ng Special Panel of Investigators. Pinakamalinaw umano sa filing ang sinasabing mga nawawalang link sa pagitan ni Romualdez at ng aligadong kickback scheme. Samantala, sinabi ng ombudsman na may 28 bagong testigo at 14 na natitirang testigo mula sa original group na nakahanay para sa investigasyon. Pero para sa kampo ni Romualdez, hindi sa dami ng testigo ang dapat maging sukatan kung may admissible at credible evidence na direktang mag-uugnay sa dating speaker sa isang partikular na ilegal na gawain. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
11: Pag-usapan natin ang istoryang iyan kasama ang presidente ng Philippine Society for Public Administration, si Dean Ederson Tapia. Magandang hapon po, Dean Tapia, at welcome back sa Arangkada Balita.
18: Good afternoon, Jack, and good afternoon sa mga tagapakinig natin.
11: Mm-hmm. Yun po kanina nga, no, doon sa report bago tayo sumala ngayon, ay yung sinasabi na gagamitin pa rin yung affidavit ng ilang maleta boys ng ombudsman. Pero marami nga nagsabi, eh, bukod sa pabago-bago sila at nag-recant na rin or binawi nila, ay may credibility pa ba? Kumbaga, paano ano mangyari doon sa case na yan?
18: Alam mo, ang malungkot dyan sa istorya na yan, Jack, kasi parang trial and error, no?
11: Mm-hmm.
18: Lumalabas, naghahanap ng iba-ibang testigo, pero yung mga testigo so far na nahanap ay hindi naman makabigay ng testimonya that would directly implicate the former speaker. Nakakalungkot yun kasi, syempre, na-hype na itong issue na to, na-heighten na yung expectation ng taong bayan, but at the end of the day, ang nakakapangamba dyan pagdating sa Sandigan Bayan, mahina pala yung kaso. So it's very critical at this time that the ombudsman really make sure that the witnesses that they would be presenting are really credible at hindi itong mga ito. So far, nakita natin recantation upon recantation, at tapos para pagtakpan yung recantation, meron na naman daw ngayon 28. So it's really, I don't think it's about the numbers, eh. It's about the credibility of the witness and the testimony that the witness can offer.
11: Yun nga, sir, buti na banggit mo yan. It's, kumbaga, hindi ba to numbers game? Kumbaga, ay, ang daming witnesses na pwedeng magamit. Pero ano ba mas importante? Yung dami ng witnesses or yung, kumbaga, yung quality ng mga witnesses at consistency nila?
18: You know what, Jack, I would rather have a couple of witnesses that would be credible and directly establish a link between whoever they're accusing and the evidence, rather than have a number, kahit na numbering to 100. Pero ano naman, hindi naman, wala namang kaliwanagan kung ano yung sinasabi nila. So, in other words, hindi ito numbers game. Kahit na magpresenta po sila ng 100 na witnesses, pero yung mga testimonya naman ay naglalaban-laban sa isa't isa at hindi nakaka-establish ng klarong ebidensya that would implicate anybody, including the former speaker, eh, wala din yun. Hindi yun nakakatulong dun sa binibuild na kaso para sa kanya.
11: Tsaka yun nga, sir, sinabi ni Assistant Ombudsman na Mico Clavano na yung recantation daw, hindi naman siya parang eraser, kundi dagdag ebidensya pa rin daw sila. Ano po ba yung sinasabi na, ano ba yung ibig pong sabihin niya dito? Sangayon po ba kayo dyan?
18: Well, hindi ko maintindihan kung ano ibig sabihin ni Deputy Ombudsman Clavano about this. Pero the point of the matter is that would directly impact the credibility of the witnesses, no? Kasi alam naman natin, even in ordinary conversations, yung teka-teka, yung pabago-bago ng salita, it is an indication na may problema dun sa testimony. And I think that is also the same thing that would happen to the former Marines, so so-called Maleta boys, when they're presented in court. Siyempre, tatanungin pa din ng korte yan. Ano ba talaga ang totoo sa sinasabi mo? Itong una o yung pangalawa mong testimonya? Yung sinasabi ni Deputy Ombudsman Clavano, it is correct na magiging ebidensya pa din siya. Pero as to whether it can prove complicity on the part of the former speaker, medyo big question yan. Kasi marami nga sa kanila nag-recant na.
11: Oh, yun nga, sir. Tsaka, kumbaga, sa ganito, kumbaga, kung gagamitin na yung mga testimonya nila, wala naman, kumbaga, forensic evidence na magagamit or documentary na papapatunayan na mag-uugnay nga dito kay former speaker, enough na po ba yun, yung magiging testimony nila para sa ganitong klaseng kabigat na kaso na plunder?
18: Well, alam mo, ang malungkot dyan, Jack, baka mangyari dito, nangyari din katulad dun sa kay former Senator Bong Revilla. Ngayon, galit na galit tayo kasi napagbigyan ng bail, no? But in fact, normally, courts don't normally do that if the evidence against the accused is strong. Eh, baka ganun din ang mangyari dito. So, my sense is that even before the ombudsman really makes a case or files a case before the Sandigan Bayan, dapat klaro muna at dapat hindi yung mga testimonya ng mga witnesses na hindi naman natin maaasahan o masasabing impeccable yung level of credibility.
11: Yun nga, sir. Would you say na ano ba to? Parang minamadali ba nila? Kumbaga, para ma-appease yung publiko, para masabi lang na may big fish sila na nakasuhan. Pero ba't ganun eh? Kumbaga, parang pag inisip mo nga, ay pabago-bago yung mga testimonya ng mga witnesses, ay parang hilaw yung case. Tama po.
18: Yan ang malungkot. Iyan ang malungkot na kwento dyan, Jack, no? Sa kagustuhan na magkaroon ng kasagutan tungkol din sa mga kontrobersyang hinaharap ng bayan, at gusto naman nating lahat yun, ay baka ganun yung mangyayari. And I hope it's not the case. Kasi while it is true that the public is really expecting some kind of culpability on the part of certain individuals, it should not be at the expense of the truth and at the expense of established rules under the Constitution, no, including na yung due process at saka yung fidelity sa truth. But if you have witnesses upon witnesses who have been recanting and changing their testimony, eh, it also forces you to question, ano ba talagang nangyayari dito? Gusto niyo bang maka-score ng accomplishment and that's why you're doing this? Or ang talagang habol lang natin ay yung katotohanan? I hope it's the latter kasi hindi naman ito dapat maging performative, ika nga, no? And I hope ang motivation talaga is really to get to the bottom of the controversy at maparusahan yung mga dapat maparusahan.
11: Yun nga, sir. Kasi kung gagamit ka dun sa affidavit at ilan lang yung gagamitin mo sa kanila, kumbaga may question na rin dun eh, para naging selective ka. Tama po ba?
18: Well, you can make that argument as well kasi alam natin, for example, dun sa recantation, ano ngayon ang paniniwalaan mo? Yung unang testimonya o yung pangalawang testimonya, no? At sa mata ng isang huwes, sa mata ng korte, syempre, that would, yun ang tinatawag na ano, parang nagkakaroon ng question on credit, on the credibility of the witness and the testimony that he may offer. Hindi yan maganda dahil even the ombudsman himself, si Ombudsman Remulla, when he was Secretary of Justice, made the determination. Sabi niya sa mga fiscal noon, you don't file a case unless there is prima facie case, prima facie evidence, and reasonable certainty of conviction. Ngayon, if there is no reasonable certainty of conviction because nga of testimony that cannot be considered as reliable, they might want to rethink their position on the matter.
19: Tsaka yun nga sir, sa dami ng mga recantations, magkakaiba yung mga affidavit, dapat bang, kumbaga, ano dapat maging standard ng ombudsman para masabi nga may probable cause?
18: Well, they have to apply the very same standards that they apply in every single case and they have to be as objective as possible. Hindi dapat magpadala dun sa narrative ng gusto makakuha ng big fish, ika nga, and so therefore, bahala na, you do sloppy evidence, it doesn't matter anymore. Hindi yan nararapat kasi it might just blow up in our faces. While it is true that we want people to get punished, those who are complicit in the flood control project, hindi pwedeng sloppy yung trabaho, hindi pwedeng lopsided, ika nga, no? Dapat maayos, masinsin para pag i-final yung kaso, solid.
19: And maiba naman tayo din, Tapia, no? Punta naman tayo din sa impeachment trial. Kanina nga, naikwento sa akin ni partner Nina na nakausap kayo dun sa isang forum. Kumbaga, yung interest ng publiko dito sa ongoing na impeachment trial. Sir, ano masasabi mo? Does this favor, nagdadrag na nung matagal eh, sa defense or sa prosecution? Kasi kumbaga kung mabobore yung mga tao, mag-tune out sila, hindi nila makikita yung ebidensya.
18: Well, parang pelikula yan, Jack, no? May mga exciting na part at meron din naman na mga boring na part. May dragging na part. But all of those parts are necessary to form the complete picture, the complete narrative. At may mga episode talaga o may mga parte ng pelikula na talagang parang aantukin ka. Pero sa ating mga nag-oobserba, sa ating mga nagbabanta, hindi naman tayo pwedeng mag-blink dahil baka ma-miss natin yung exciting na part, no? But so far I think yan ang kwan, yan ang challenge because of the we've chosen to use an adversarial process, meaning to say may prosecution, may defense. Kung ito ay ordinaryong public hearing at hearing in aid of legislation, baka mas maging dynamic yung proseso, no? Pero hindi kasi ganon, kaya wala tayong magiging choice kundi take everything as is. May mga period na boring pero meron naman ding period na exciting, no? Ang importante dito is huwag tayong maliligaw sa kung ano ba talaga yung intent ng impeachment, which is really about accountability more than anything else.
19: Oh, pero tingin mo Dean Tapia ay naging kumbaga nagtagumpay naman ba ang prosecution para mapaintindi sa publiko bakit kailangan nilang maki

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Santon Gold. Coffee Mix.
5: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng co-office mate ko nag-Santon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
8: Kuminsan yung mga questions na out of this world. Pero syempre, pagka sobra naman na, nakakakulo din ng dugo, no? Lalong-lalo na kung medyo out of this world yung mga klase ng pagtatanong ng mga senator judges, no? And you know, mas sa, kung ako tatanungin, mas mataas yung responsibility na nakaatang sa kanila dahil they're supposed to be not only impartial but also have the appearance of impartiality. Alam naman natin na mayroong mga sariling disposition niya mga yan, one way or the other, whether in favor or in favor of conviction or against it. Mm-hmm. Pero at the same time, they must endeavor to demonstrate that they are impartial.
9: Yun nga, huling tanong na lang po, ito nga yung bukas, sinasaan nga na matatayo o upo sa witness stand si Attorney Michael Poa. Ano po ang inaasahan natin? At hindi ba ito parang conflict of interest since member siya ng defense team?
8: Well, that can be raised, no? Yung question ng conflict of interest. In fact, even as early as the House hearings, na-raise na yung issue na yun eh. Dahil there is a possibility of a conflict of interest. However, I think he cannot raise that conflict of interest issue when he is asked to testify as on the basis of a subpoena. Hindi mo pwedeng invoke yun, no? Dahil I think it's too convenient for him to make that invocation, lalong-lalo na na importante yung inaasahan niyang testimonya para buuin yung storya ng impeachment. So I think it's going to be an interesting presentation or direct examination and cross-examination because alam naman natin that si Attorney Poa has his loyalty with the Vice President. But he will be under oath. And so dapat klaro na hindi siya pwedeng magsabi ng kahit ano except the truth and nothing but the truth.
9: Okay, nako. At bukas nga, sabay-sabay tayong manonood nga nitong impeachment trial. Maraming nga nag-aantay na once naman dyan na sa witness stand itong si Attorney Michael Poa. Again, maraming salamat Dean Ederson Tapia sa inyong mga insights and sa oras na binigay mo dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi sir at ingat po kayo.
8: Thank you Jack. Salamat po sa inyong lahat.
9: Nanindigan ng dalawang testigo mula sa Armed Forces of the Philippines na wala silang natanggap na confidential funds mula sa DepEd para sa mga naging operasyon nito noong 2023. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad.
10: Sa pagpapatuloy ng paglilitis ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte, pinangunahan ni Private Prosecutor Reynaldo Robles ang direct examination sa dalawang testigo mula sa Armed Forces of the Philippines na sina Colonel Manaros Buransing II at Colonel Magtanggol Panopio. Dito lumabas ng isa sa mga dokumentong ipinasa ng Department of Education, ang certification mula sa AFP ay ginamit bilang pagpapatunay sa paggastos ng confidential funds ng ahensya. Pero ayon sa mga testigo, ang sertifikasyon ay patunay lamang ng partisipasyon ng ahensya sa Youth Leadership Summit at Information Education Campaign. Iginiit ng mga opisyal ng AFP na hindi nila alam na gagamitin ng DepEd ang nasabing sertifikasyon para sa liquidation nito na isinumite sa Commission on Audit.
11: Medyo nagulat po kami kasi yung pong aming certification is only for the certification that we conducted the Youth Leadership Summit. Hindi po namin sinasertify anything about money or funds, Your Honor.
10: Buransing na nasa 8 youth

0: Leadership Summit ang ginanap noong 2023, kung saan nakipagtulungan-anya ang DepEd sa pagpili at koordinasyon ng mga lugar at paaralan kung saan ito gaganapin. Lumabas naman sa mga katanungan ng ilang senator judges na walang naganap na intelligence operations sa nasabing YLS at IEC activities.
1: The activity itself is Leadership Summit, sir, with the youth, sir. And there is no intelligence operations when we do.
0: Habang sa tanong ni Senator Judge Bam Aquino, lumabas din na tila hindi nagtutugma ang ginastos sa tunay na halaga ng aktibidad.
2: Liyo kayo nagtaka na 15 million yung ginastos para sa information for events that don't cost more than maybe 200,000, 150 to 200,000 per event?
1: I did not know the amount.
0: Magpapatuloy ang pagtalakay sa confidential funds ng DepEd bukas, September 2, kung saan tatayo naman ang dating nagsilbing undersecretary ng ahensya at kasalukuyang defense spokesperson na si Attorney Michael Poa. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Bumaba ng 64% ang hinihinging budget ng Office of the President para sa 2027. Sinagot naman ng palasyo ang mga tanong sa confidential funds, flood control at ibang polisiya ng administrasyon. Nagbabalik si Mari Ocampo.
4: Enable the government to respond swiftly in times of emergency.
5: 10.15 billion pesos ang proposed 2027 budget ng Office of the President. Katumbas yan ng tinatayang 1.7% ng 7.2 trillion pesos national budget at 64% na mas mababa kumpara sa nakaraang taon. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, malaking dahilan ng pagbaba ng budget ang pagtatapos ng mga activities kaugnay ng Philippine hosting ng ASEAN Summit. Kaya wala ng karagdagang pondo para rito sa susunod na taon.
4: This budget will sustain the work of the Office of the President's 49 delivery units, the machinery that keeps the highest office of government delivering for the Filipino people.
5: Ayon sa kanya, nakatanggap ang Office of the President ng unmodified opinion mula sa Commission on Audit para sa 2025.
4: This is the highest audit opinion an agency may receive, and the OPS third consecutive unmodified opinion since 2022. This is proof that the Filipino people's money is accounted for and that their trust is respected.
5: Ngunit matapos ang budget presentation, nagmosyon ng majority at minority na tapusin na ang deliberasyon sa ilalim ng institutional at interbranch courtesy. Sa botohan, 37 miyembro ang pabor habang 5 naman ang tumutol sa mosyon. Dahil dito, tinapos ng committee ang discussion at interpolation sa budget ng Office of the President. May ilang mambabatas namang tumutol sa courtesy motion. Kabilang sa kanilang mga tanong, ang 4.55 billion pesos na confidential at intelligence funds ng Office of the President. Pero idiniin ni Recto ang kahalagahan ng trabaho ng isang pangulo pagdating sa national security.
4: The President is the head of state. So his first job is to ensure law and order at dyan ginagastos yung confidential fund. With regard to intelligence fund, he is the commander-in-chief of the armed forces of the Philippines. Yan naman napakahalaga for our national security.
5: Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Iginit ng palasyo na bagamat hindi dapat nakabase sa pananapit ang pagseserbisyo, dapat maging sensitibo pa rin ang mga opisyal sa sitwasyon ng kanilang nasasakupan. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Alera.
7: Ang pagseserbisyo po ay hindi po nakikita sa damit. Nakikita po ito sa gawa.
8: Ito ang naging sagot ng palasyo kaugnay sa ilang mga opisyal na nakasuot ng mamahaling damit sa kabila ng naranasang sama ng panahon na inulan ng batiko sa mga opisyal ng Pampanga na sina Governor Lilia Pineda at ang anak nitong si Vice Governor Dennis Pineda dahil sa pagsusuot ng designer clothes. Nakasaad kasi sa Republic Act No. 6713 Section 4H na tumutukoy sa simpleng pamumuhay ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno kung saan hindi rin dapat magpakita ang mga ito ng magarbo o karangyaan ng kanilang kayamanan sa sa anumang form o paraan. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na susukat sa serbisyo ang kampanin ng isang opisyal at hindi sa kasuotan.
7: Meron pong mga iba, napakasimple lang dating. T-shirt, pants, yung iba nagpapaulan pa. Pero wala namang natutulong. So mas maganda po natignan ang leader sa trabaho, sa gawa, hindi po sa damit.
8: Sa kabila nito, binigyan diin ng palasyo na magkaroon pa rin ng sensitivity para sa mga kababayang nakaranas ng epekto ng sama ng panahon.
7: But still, siguro, kailangan din maging sensitive kasi lalong-lalo na kung yung mga kababayan natin ay nakakaramdam ng hirap, trauma, at kalungkutan.
8: Iginagalang naman ng palasyo ang naging pahayag ni Governor Pineda kung saan sinabi nito na magdasal, magplano para sa kaligtasan ng pamilya dahil hindi aniya lahat ay may aasa sa gobyerno. Ayon kay Jose Castro na nais ng Pangulo na magtulong-tulungan para sa kaligtasan ng lahat at sumunod ang mga ito sa ipinapatupad na batas. Una nang humingi ng paumanhin si Governor Pineda sa lahat ng nadismaya sa kanyang pagsusuot ng mamahaling damit. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Ininspeksyon at ipinasa na ng DPWH ang operations at maintenance ng Imus Retarding Basin sa pamahalaang panlalawigan ng Cavite. Kung ano ito, alamin sa umaarangkadang balita ni Justin Ignacio.
9: Dati sa Imus, umabot hanggang dibdib ang bahag. No, nung magapa ito. Nung itinayo ito, tsaka itinayo yung iba pang mga retarding basin natin, eh meron ang pinupuntahan at hindi nag-overflow sa mga kalye, sa mga bahay, sa mga komunidad.
10: Dumalo sa turnover ceremony at ininspeksyon na rin ni Public Works Secretary Vince Dizon ang Imus Retarding Basin nitong umaga ng Martes, September 1. Kasama ng kalihim si Interior and Local Government Secretary John Vicrimulya, mga opisyal ng probinsya ng Cavite at iba pang mga stakeholders gaya ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Ang JICA ang nagpondo ng naturang proyekto na tinapos ng 6 na taon simula 2016 hanggang 2022. Tinawag naman na simple science ng dating gobernador na ngayon DILG Secretary John Vicrimulya ang pagiging epektibo ng naturang basin.
11: We hope that as a JICA, we will continue to be a good partner for the Philippines.
3: 35 hektarya ang sukat ng Imus Retarding Basin o katumbas siya ng 49 na soccer fields. Layo nito na maimbak muna ang tubig ulan imbis na kumalat sa karating lungsod.
10: Kapag tumataas na ang tubig sa ilog dahil sa malalakas na pag-ulan, aapaw ang sobrang tubig papunta sa retarding basin kung saan ito pansamantalang nakaimbak hanggang bumaba ang antas ng tubig sa ilog. Kapag normal na muli ang antas ng tubig, bubuksan ang gate upang mailabas ang nakaimbak na tubig papunta sa water treatment facility para ito ay maproseso.
12: At saka yung walang kalokohan na kontrata ito, zero corruption. Wala kayong maririnig dito. We worked very closely with JICA. They made sure that we spent the money correctly.
10: Gagawin din daw itong modelo ni DPWH Secretary Dizon para gayahin sa iba pang mga lugar na binabaha sa Pilipinas. Kanina opisyal naman ang inilipat ng DPWH ang operations at maintenance ng Imus Retarding Basin sa Provincial Government of Cavite. Mandato nila, panatilihing malinis at ligtas ang naturang basin. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
13: FM Radio, the vibes!
14: Ang lupet!

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Pinisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Nila na sa mga susunod pang araw ay muling gagalaw ang presyo ng mga Christmas decor habang papalapit ang Kapaskuhan.
7: As of now po is maganda naman na po yung mga nabibenta namin ngayon. Medyo okay na po siya. Hindi tulad last month talagang mahina. Pero ngayon makikita mo yung diferensya na meron na ding taong namimili talaga ng mga Christmas decors.
8: Asahan po talaga yung tumaas. Kasi yung mga parating pa po namin, medyo mataas na po talaga. Kaya di na namin pwedeng stay pa rin sa dating presyo. Kaya gagawin namin, syempre magdagdag kami kahit konti lang para hindi naman mabigat sa bulsa nila.
6: Di niya, narito ang presyo ng ilang mga Christmas decor na ibinebenta dito sa Dapitan Arcade sa Quezon City. Ang small figurines ay nagkakahalaga ng 450 pesos para sa 4 na piraso. Ang Christmas tree figurines naman ay nagkakahalaga ng 200 hanggang 450 pesos depende sa laki. Ang Santa figurine with lights na may taas na 2 feet ay nagkakahalaga ng 1,500 pesos. Ang snowman figurine naman ay nasa 1,000 pesos. Ang parol na walang ilaw o yung normal na parol ay nasa 350 pesos. Ang parol na umiilaw ay nasa 900 hanggang 6,500 pesos. Depende ito sa klase at laki. Ang Hangis Santa naman, yung pinakamalaking Hangis Santa na ibinebenta dito sa Dapitan Arcade sa Quezon City ay nagkakahalaga ng 1,200 pesos. Ang life-size Santa naman ay nasa 12,500 pesos. Ang Christmas tree ay nasa 2,500 hanggang 15,000 pesos depende sa klase rin at laki. At ang Christmas village ay nagkakahalaga ng 1,000 hanggang 7,000 pesos. Payo naman ng ilang mga tindera na agahan na ang pamimili ng mga pang-decorate dahil posible pang tumaas ang presyo ng mga ito sa mga susunod na araw. At iyan ang sitwasyon dito sa Dapitan Arcade sa Quezon City. Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
9: Lester, may hidden talent ka pala ha? Maraming salamat, Lester Aler.
10: Dahil ramdam na ang Kapaskuhan, viral na ang mga Christmas memes ngayon. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
11: Unang araw na ng Setyembre at sa kulturang Pinoy, ibig sabihin yan, simula na ng panahon ng Pasko. Literal na ginising ang mga Pinoy ngayong September 1 ng mga Christmas songs na karaniwang pinapatugtog sa radyo sa mahabang selebrasyon ng Pasko. Kaya ang mga netizen, kanya-kanyang pakuno ng POV ngayong araw. Pati si Mariah Carey na sikat sa kanyang Christmas songs, tila na-defrost na rin. Pero pagpatak ng September 1, wala nang hihigit pa sa mga memes ni Jose Marichan. At kada taon, pagaling ng pagaling ang mga Pinoy sa paggawa ng meme. Gaya na lang ng mala-horror na atake na ito.
12: Mom, who's that?
11: Dahil panahon na ng AI, hindi papahuli mga nakakaaliw ng mga meme. Gaya ng Jose Marichan mula sa kaldero, Jose Marichan sa ref, at Jose Marichan sa baha. Kahit sino naman magugulat talaga sa pagsilip ng Christmas song icon ng Pinas, kahit ang asong ito. Naglitawan naman sa social media ang ilang mga inaabangan tagpo pagpasko, gaya ng mga handaan, Christmas party at naggagandahang pasyalan. At nandiyan din ang caroling. Pero ibahin ang grupo na ito na performance level ang pasabog. Ang dambalang caroling divas, hindi na kailangan ng dance number dahil boses pa lang, panalo na. Kumukutitap na rin ang mga malls dahil sa sandamakmak na Christmas lights. Ang mga foreigner na ito, napawaw sa mga nagkagandahang disenyo. Ano man ang pinagdadaanan nating mga Pinoy, may isang bagay na hindi naglalaho. Ang pagmamahalan at paghinom sa tuwing panahon ng Pasko. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
10: Dapat sinamin nila si Lester Aler. Hindi ko in-expect yun.
9: Ako rin.
10: O, baka sabihin nila, tinuro ko doon. Hindi ko tinuro sa kanya.
9: Eh, malay mo, ikaw pala yun.
10: Hindi ko gagawin yun.
9: Okay. Pero I appreciate it.
10: Oo naman yung effort.
9: Oo naman. At favorite ko yung aso.
10: Oo, nagulat siya.
9: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
10: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan kaugnay sa haze na bumabalot sa ilang lugar sa bansa. Nakararanas ngayon ng maruming hangin ang Metro Manila at ilang lalawigan dahil sa tinatawag na transboundary haze. Nagbabala naman ang ilang eksperto sa posibleng masamang epekto nito sa kalusugan. Live nagpapatrol mula sa Quezon City, si Rafael Bosano. Rafi, ano ba ang dahilan nito at saan ito nagmula?
2: Alam mo, Alvin, linawin muna natin. Ang haze ay magkakahalong usok, alikabok at maliliit na particulate matter. At yan nga ay nararanasan natin ngayon. At karamihan dyan ay nanggagaling sa mga forest fire sa Kalimantan at Sumatra sa Indonesia.
3: Napilitang magkansela ng klase ang ilang eskwelahan, partikular sa Metro Manila dahil sa tila makapal na hamog sa hangin. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, ang tawag dito ay haze. Base sa kanilang panuntunan, lubhang masama ang epekto nito sa kalusugan kung malalanghap.
4: Acutely unhealthy po ay...
5: Start your winning streak on the house with Bet88. Bigger bonuses, better rewards. Choose your luck for over 2,500 games so you have more chances for big wins.
4: Na huwag na munang tumabas dahil ito ay magbibigay ng hindi mabuting epekto sa ating sa kanilang kalusugan.
3: Kaya ang ilan, piniling magsuot ng face mask.
6: Yung ating health should come first, so yung mga precautionary announcement should be taken seriously.
7: Dumina na ang hangin, so ang hirap maghinga kapag yung napapalibutan na ng maruming hangin.
3: Napunta ang transboundary haze sa Pilipinas mula Indonesia dahil sa umiiral na hanging habagat. Ayon sa ASEAN Specialized Meteorological Center, umabot na ito sa Alert Level 3. Ibig sabihin, may severe transboundary haze sa rehiyon dahil sa patuloy na aktibidad sa ilang lugar na nagdudulot ito sa loob ng dalawa o higit pang araw. Sinasabing karamihan sa mga pulutan ay nasa East at West Kalimantan, Riau, South Sumatra at Jambi, base na rin sa National Disaster Mitigation Agency ng Indonesia. Paliwanag ni Dr. Jerry Bagtasa ng Institute of Environmental Science and Meteorology sa UP Diliman, posibleng manatiling marumi ang hangin hanggang katapusan ng Linggo dahil na rin sa mga weather system sa hilaga ng bansa.
8: Ang dating OBET, nandyan pa rin siya sa south ng Hong Kong. Yung si Pilandok ay nasa east ng Taiwan. Mukhang magtatagal sila hanggang around Friday. So until nandyan sila, hinihila nila yung habagat. At kasama ritong hinihila ay yung mga sunog sa Kalimantan.
3: Ang marumi at delikadong hangin, nalalanghap na rin sa mga probinsya gaya ng Cebu, Palawan, maging sa Mindoro. Ayon sa mga eksperto, hindi ito dapat baliwalain ng publiko.
4: Ngayon ho, as in buong maghapon at saka hindi lang siya very unhealthy, acutely unhealthy pa. So maaring candidate ho to sa pinaka worst na transboundary haze.
9: Danger sa haze, no? Very small particles that can really be inhaled and it can go to the lungs, not only in the upper respiratory but can go to the lungs. And sometimes it can really cause coughing, a lot of coughing.
3: Bukod sa pag-apula sa mga nangyayaring forest fire sa Indonesia, ang pagbuhos ng ulan ang sinasabing isa sa mga paraan para bumagsak ang polusyon at malinis ang hangin.
2: Alvin, ang DNR ay may sinusunod na air quality index category para nga masabi na umabot na sa acutely unhealthy. Yung air quality ng isang lugar ay dapat umabot sa 55.1 o 90 yung reading for particulate matter. Dalawang klase kasi yung particulate matter 10 o PM10 at PM2.5. At ang mas delikado ay yung PM2.5 dahil yan nga yung sinabi ni Dr. Solante na pumapasok sa ating baga. At dahil nga sinabi na posible magtagal itong haze na ito hanggang Biyernes, ang kanilang patuloy na paalala, lalong-lalo na sa vulnerable sector o yung mga matatanda at may mga pulmonary illnesses, ay magsuot ng face mask. At hindi lang basta kung anong face mask ka, ang kanilang recommendation ay KN95 gaya ng aking suot o di kaya ay N95. Pero alam naman natin na marami sa ating mga kababayan ay hindi talaga kaya yung discomfort na idudulot nitong N95. Kaya mas maganda na itong KN95 na mask. Alvin.
1: O ikaw na mismo tatanungin ko, Rafi, dahil nakasuot sa'yo eh. Hindi ka ba nahihirapang huminga?
2: Oh, hindi naman, Alvin, dahil mas breathable ito kumpara sa KN95. At syempre, alam mo naman, nasanay na rin tayo noong panahon ng COVID na ganito rin yung ating sinusuot. Kaya ang sabi rin ng mga kababayan nating nakausap kanina, no, okay na yung kakaunting discomfort kesa naman umabot tayo sa pagkakasakit dahil siya, mas mahal yung magkasakit kesa naman sa paggasto sa pagbili ng face mask na makakaprotekta naman sa ating kalusugan. Alvin.
1: Nasigurado naman akong naiintindihan ng ating mga kababayan. Kaya lang tanong, eh magkano yan? At kung nire-recommenda ng gobyerno na yan ang isuot, lalo na ng mga senior at mga bata, eh kakayanin ba o may pinamimigay ba silang libre? Magkano yung suot mo?
2: Ito, Alvin, binili natin ito kanina. Wala pa itong 20 pesos. Alam ko para sa ilan, ito ay mura. Pero meron din tayong mga kababayan at syak aangal sa less than 20 pesos na face mask. No? Pero wala pa naman nilalabas yung gobyerno na advisory na ito talaga yung gamitin. Pero ako, I would take it from the experts, yung mga infectious diseases experts, mga pulmonologists. Kapag sila ang nagsabi na ito ang kanilang i-recommend, eh, bakit naman natin sila hindi susundin, no? Pero yun nga, no, ang kung na mo problema naman yung iba sa pagpili, ay maganda as much as possible limitahan na lang din yung kanilang exposure sa labas dahil nga sabi nila hanggang Thursday or possibly Friday magtatagal itong haze na ito. So either face mask o limit outdoor exposure na muna, Alvin.
1: Teka muna, Rafi, sabi mo magkano ikaw mo? 10 piso lang yung suit mo face mask. Puro yung ganyan, one, ano lang yan, kumbaga isang gamit lang.
2: Oo, one time gamit lang ito, pero yung iba natin mga kababayan, alam ko, inuulit nila. Pero kung matatandaan mo, nung panahon ng COVID, hindi talaga nire-recommenda ang paulit-ulit na pagsuot ng face mask, lalo na yung mga ganito. Dahil nga, pag nandito ka, ay talaga may expose ka sa kung ano-anong pollutants at kung makakasalamuha ka pa ng ibang tao, posibleng ilang bacteria o virus din ang ma-trap nito, no? Kaya mas maganda na kung kaya mo naman ay magpalit ka ng iyong face mask. 10 pesos, maaaring mura, maaaring para sa iba, mas mahal. Pero ang dapat talagang isipin ng ating mga kababayan ay yung ating proteksyon at kalusugan. Alvin.
1: Rafi, isa na lang. Hanggang kailan mararanasan yung haze na yan? Kasi siyempre, kay kwentahin mo ka mo, 10 pesos kada araw, eh kung isang buwan naman tatagal yan, aba medyo mahal din yung lalabas nyo na gastos, ha?
2: Correct, Alvin. Alam mo, hindi talaga yung end of the week, Thursday or Friday, ay base lang to, no, sa pananaw ng ilang mga eksperto. Pero ultimately, magdedepende ito kung kailan talaga matatapos o hihina yung forest fire sa Kalimantan at Sumatra sa Indonesia. Ang dapat nalang kung magpapatuloy pa ito, ang tanging pag-asa na lang natin para luminis ng kahit paano yung hangin ay umulan. Dahil nga pag umulan, ito yung makakapagpabagsak, no, doon sa iba-ibang pollutants, lalong-lalo na sa PM2.5, Alvin.
1: Maraming salamat, Rafael Bossano. Isang bangkay ng lalaki ang natagpuang palutang-lutang sa bahagi ng Pasig River sa Binondo, Maynila. Nalunod naman ang isa ring lalaki matapos maligo sa ilog sa Pasig City na Papatrol Christopher Sitson.
10: Paulit-ulit na sumisid ang mga diver sa bahagi ito ng Pasig River para hanapin ang binatang napaulat na nalunod sa Barangay Bambang, Pasig City nitong Lunes ng hapon.
11: Yan, ganyan po.
10: Mahigit 2 oras ang lumipas bago natagpuan ang katawan ng 21-anyos na biktima na kinilalang si Kevin Tarlino.
12: Dito mismo sa kahoy na ito, nadaungan ng mga bangka, sinasabing tumalon ang biktima para maligo sa ilog. At mula po rito, 20 meters away, natagpuan ang kanyang labi sa ilalim.
10: Ayon sa Barangay Emergency Management Service, Lunes ng tanghali, nangyayain ng barkada si Kevin na maligo sa ilog.
13: parang nagbibiro daw po na nalulunod kasi nakita po nila nakangiti daw po. Ayun na daw po yung lingkita nila na hindi na po umangat. Ay nakita na lang daw po nila yung buhok kung saan yung pwesto na nakuha.
10: Hindi pa rin makapaniwala ang mga kaanak sa nangyari sa biktima na madalas umano nilang paalalahanan na huwag lalangoy sa ilog. Noong nakaraang Lunes kasi, nalunod naman ang 13 anyos sa dalagita sa ilog.
14: Sana nakinig siya sa akin at niyayadong ng barkada. E ako nagpalaki siya sa batang.
15: Nagulat din po kasi ako. Kasi hindi ko po akalain na ganun po yung mangyayari sa anak ko. Lagi ko naman po din siyang sinasabi na pag po siyang maligo sa ilog.
10: Nangako ang barangay na paiigtingin ang pagroronda sa tabing ilog. Pero may pakiusap din sila.
16: Sana din po ang mga magulang din po ay sana po ay makipagtulungan din po sa amin na huwag na lang din po sanang hayaang makalayo ang kanilang mga anak.
10: Sa Binondo, Maynila, Lunes ng hapon din, natagpo ang palutang-lutang sa Pasig River ang isang hindi pa nakikilalang lalaki. Nadiskubre ang bangkay bandang alas 4:30 ng hapon matapos mapansin ng ilang malapit sa Delpan Wharf ang katawan sa gitna ng ilog. Hinila ng tugboat ang bangkay para maitabi.
17: Nakalutang na lang po siya yan, tapos nakakapit sa may istayro. Hindi na po namin nakilala yung mukha niya kasi sa sobrang nangingitim na po siya yan. Tapos puro putoy na po yung katawan niya.
10: Batay sa investigasyon ng pulisya, walang pasa o sugat ang biktima at hinihinalang inanod lamang sa lugar.
18: Floated na eh. Kasi ilang araw na nag-uulan sa area natin, baka natagay lang sa area namin. Kasi hindi kilala ng mga ng residente doon sa ano eh.
10: Nakatakdang i-autopsy ang bangkay para matiyak na walang foul play sa insidente. Hinihikayat ng otoridad ang sinumang may impormasyon sa biktima o nawawalang kamag-anak na makipag-ugnayan agad sa Delpan Police Station. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
19: Matinding abala ang idinulot sa mga motorista ng baha sa bahagi ng San Simon, Pampanga sa North Luzon Expressway. Kinailangan pang isara ang ilang toll gate ngayong Martes ng umaga para maibsan ang traffic mula Pulilan, Bulacan. Nagpapatrol, Jervis Manahan. Jervis, kamusta? Nakadaan na ba kayo sa binahang bahagi ng NLEX?
20: Kagayon, hindi kami umabot doon sa San Simon Interchange dahil sa rerouting na ipinatupad ng NLEX. Kaya tulad namin ay napakadami mga motorista na nagpaikot-ikot para makahanap ng kanilang pwedeng daanan. At ito nga ang naging sitwasyon dito sa paligid ng NLEX ngayong araw. Abiso ng pamunuan ng NLEX ay bumaba na ang level ng tubig doon, pero hirap pa din na makadaan ang mga sasakyan.
21: Mula sa Maynila, lahat ng Class 1 o yung maliliit na sasakyan na papunta sana sa Norte, pinapapasok sa Balagtas Exit. Hindi sila pinapayagang dumiretso dahil baha pa rin sa San Simon Interchange sa Pampanga. Pero sa ibang mga lagusan ng NLEX gaya sa Pulilan, tukod din ng traffic, isinarado kasi ang northbound entry ng Santa Rita, Balagtas at Pulilan Martes ng umaga. Kaya si Rex na magde-deliver sana ng mga parcel, wala nang nagawa kundi magpaliwanag sa mga customer.
22: Cancel yung booking ngayon. Sobrang abala talaga. Wala naman tayo magagawa.
21: Ang problema pa, baha rin sa marami sa mga inner road na nagsisilbing alternatibo ruta. Kaya ang mga motorista, nagpaikot-ikot na kakahanap ng pwedeng daanan.
20: Saan po kayo galing?
23: Sa ano, Marilaw pa po.
20: Sir, saan kayo nakaikot pa?
23: Diyan po sa San Simon yun, di ba?
20: Oo.
23: San Simon.
20: Kaya pa? Kaya pa?
23: Mataas din po eh. Kaya bumalik din kami dito eh.
24: Wala po kaming madaanan. Ay, birthday po kasi ng anak ko eh, tomorrow. Napakahirap po kanina pa po kaming siksak po lang umalis ng bahay.
20: Tapos?
24: Hanggang kaya hindi pa po kami makadaan kung wala kami dadaan.
21: Pati mga pagkain na hindi dapat na de-delay, hirap maibiyahe. May mga gulay tuloy na halos sira na nang ibagsak sa Metro Manila.
25: Nagtanong po muna kami para sigurado na kami makakadaan po. Sobrang hirap po kasi kahapon umalis kami doon alas 8, bali nakarating na kami ng alas 8 ng gabi, tapos dumating kami ng karmuan ng alas 4 po ng umagat.
21: Ayon sa pamunuan ng NLEX, mas umikli na ang traffic sa Candaba Viaduct at San Simon Interchange ngayong Martes. Mula sa higit 8 kilometro kahapon, nasa 2.5 kilometers na lamang ito ngayon. Bahagyan na umanong bumaba ang tubig at marami na ang nakadaan.
26: Tumulong na rin po ang Maynilag
0: nagsasiphon ng tubig yun. And tinatapon po actually mas malayo kasi dito sa tabi wala na rin po naman mapapagtapunan.
21: Iginit din ang pamunuan ng NLEX na may mga ginawa naman sila matapos bahain ang parehong bahagi ng San Simon sa mga nakagaang pag-ulan.
0: Yun po, unang-una siguro we have to accept po na talaga mas grant ba ako ngayon.
21: Opo.
0: Yung unang time kasi 3 years ago, bumaha yung Tulaok area lang po. No? Yung dito sa ilalim ng San Simon kasi this time lang, first time ever na nang nabaha po yun. Doon sa Tulaok, ang ginawa po namin that time, itinaas po namin yung pavement ng 0.7 meter.
21: Sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, naghahanap na sila ng pangmatagalang solusyon sa pagbaha sa NLEX.
4: Hindi, meron kaming iniisip na solusyon kasi na magtatayo ng flood wall sa tabi ng NLEX na mabilis namang magagawa para makapag-pump out tayo ng tubig palabas ng NLEX papunta sa mga doon sa tabing mga lupa, no, at maghuhukay tayo doon sa mga katabing lupa doon, no, para pang-imbaka ng tubig. So, yan ay ano, mukhang doable pero kailangan lang ano, pag-aralan ng mabuti yung engineering.
21: Nag-uusap na ang DPWH at ang NLEX management para dito. Samantala, may sistema din ng NLEX para maibalik ang toll na binayad ng mga motoristang hindi nakaabot sa destinasyon at kinailangang bumalik. Pero wala pa anila silang pag-uusap tungkol sa posibleng suspension ng toll collection. May komento naman ang Malacañang sa issue.
5: Magandang adhikain yung libre. Pero kung ililibre natin, di ba mas maraming sasakyan na papasok? So pag maraming papasok na sasakyan, mas lalo magkakaroon ng traffic. So dapat nga iwasan nila muna itong NLEX.
21: Wala naman daw sa isip ng palasyo ang pagbibigay ng sanksyon sa pamunuan ng NLEX dahil mas inuuna ng Pangulo ang kaginhawahan ng mga motorista.
20: Kagan kalinang hapon ay binuksan na rin ang northbound entry dito sa Punilan, sa Santa Rita at sa Balagtas. Pero nagpapaalala ang pamunuan ng NLEX na isang lane pa lang din ang pwedeng madaanan ng mga Class 1 vehicles doon sa binahang bahagi ng San Simon Interchange. Bukod dyan ay nananatiling light naman ang daloy ng mga sasakyan sa iba pang bahagi ng North Luzon Expressway. Kagan.
19: Nervous ang isa nating kasamahan dito, no? Mula Baguio daw patungong Manila, umabot ng 12 oras. So, syempre may mga rerouting, no? May ibang pwedeng daanan. Halimbawa, from Manila, tapos kailangan mo pumuntang norte, ano ang alternative route?
20: Kagan, kung galing ka sa Maynila at maliit yung sasakyan mo, ay i-reroute ka talaga nila doon sa Balagtas exit kung saan pwede kang dumaan sa mga local roads papunta doon sa Central Luzon Link Expressway papunta sa inyong destinasyon. At yan nga ay isang paraan para maiwasan ninyo yung binahang lugar. Pero Kagan, pagpasok kasi sa Balagtas ay masikip din ang daloy ng mga sasakyan dyan dahil nga lahat ng mga sasakyan ay nag-reroute doon. So talaga pong sa mga babiyahe ay asahan na na mas mahaba ang gugugulin na oras sa mga lansangan, lalo na kung papunta sa norte.
6: The time now on FMR. It's 6:47.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
26: Ang kinis na niya.
27: In fairness, nag-glow up.
28: May

0: flour times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
8: By registered SIM card. So kaya nga na-monitor ito ng ating isang support group.
9: Umabot sa 400 SIM cards ang nakumpiska sa operasyon. Ayon sa pulisya, naglalaro sa 10 piso hanggang sa higit 3,000 piso ang benta ng suspect sa bawat SIM card. Depende sa registration status at gamit nito.
8: Pag ito ay naka registered sa mga financial entities, so mataas ang bintahan niya, nasa 3,500. Pag SIM card lang, registered SIM card, mga nasa 100 plus yan. Pag SIM card lang, 15 pesos. Alam niya naman natin, itong SIM card registered na ay ginagamit sa mga iba't ibang pag-i-scam. At of course, kasama rito yung sa mga illegal online gambling at sa mga paggamit sa mga threat.
9: Anila, may butas ang kasalukuyang sistema ng SIM Registration Act na posibleng samantalahin ng mga kriminal.
8: Kailangan din po natin bantayan ang distribution at redistribution ng mga SIM cards. Hindi po yung nagkakalat po ang SIM card na bibiliin mo sa market o kahit saan dyan. So ito po ang problema natin. At yung mabilis na registration without further verification and validation ng mga ID. So we are appealing the legislators to please amend the law.
9: Ang mahirap pa nila, kapag ginamit sa krimen ang SIM na ilegal na inirehistro gamit ang pangalan ng ibang tao.
8: Pag ito ay nakapangalan sa iyo, subject for investigation ka at you are considered as person of interest or suspect in a particular case.
9: Kaya panukala nila ang paggamit ng iisang government-issued ID o ang national ID sa pagpaparehistro ng SIM card at ang mas mahigpit na proseso sa paglilipat ng rehistradong SIM card. Iminungkahi rin ng ACG na dapat munang makumpirma ang pagkakakilanlan ng SIM card user bago ito i-activate.
8: Higpitan ang proseso sa mga telcos at ito ay subject talaga sa strict regulation sapat meron silang monitoring at merong reportorial requirement sa ating NTC.
9: Nakikipagtulungan na rin sila sa iba pang ahensya para mapigilan ang ganitong operasyon. Sinampahan naman na reklamong paglabag sa SIM Registration Act in relation to Cybercrime Prevention Act ng suspect. Hinikayat naman ng mga otoridad ang publiko na maging mapagmatsyag at i-report ang anumang kahina-hinalang aktibidad online. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
10: Arestado ang isang Chinese matapos makuhanan ng makinang ginagamit umano sa text blasting para makapanloko. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
11: Nasa bat ng NBI Special Action Unit sa General Trias, Cavite, ang isang sasakyan na may kargang MC catcher, isang equipment na umano'y ginagamit sa pagpapadala ng maramihang text messages na nagpapanggap na galing sa bangko. Naaresto isang Chinese. Nadiskubre rin ng NBI na may isa pang MC catcher ang suspect na nakatago sa isang bahay sa Imus, Cavite.
12: Sinundan natin sa Pasay, pumunta ng Cavite sa General Trias at nahulihan natin, nakasakay sa sasakyan yung MC catcher na ginagamit nila.
11: Ayon sa NBI, ginagaya ng device ang signal ng cell tower para makapagpadala ng text blast at posibleng makakuha ng sensitibong impormasyon mula sa mga cellphone.
12: Pasok yung mga cellphone, yung signal ng cellphone, na maaaring gamitin ito para kunin yung mga information, kunin yung data ng credit card ninyo, na ginagamit ito pag-scam. Nakakapagawa din ng text blast na nagmimimik siya, kinokopya niya parang ibang number.
11: Ang mga text message na pinapadala ay palalabasin na sa bangko nagmula para maingganyo ang mga biktima na magbigay ng personal at banking information o magpadala ng pera.
12: Kapag may mga kinahinalang pumasok na text message sa atin, lalo na kung nagpapa-deposit ng pera o nanghihingi namang informasyon sa atin, eh wag po tayong basta kaagad mag-react dahil maaaring gamit-gamit yung mga advance device na ito para lokohin po kayo. Yun na yung may instruction na yan eh. Depende na rin sa ikiklik mo na link na ibibigay nila.
11: Ayon sa NBI, kapag nag-click ang biktima sa link o sumunod sa instructions, posibleng makuha ang username, password, OTP at iba pang banking details. Maaari din silang utusang direktang mag-transfer ng pera sa account na kontrolado ng mga suspect. Sa kaso na nakumpiskang MC Catcher, nadiskubre na nagpapadala ito ng mga mensahe na may makukuhang consumer assistance na 25,000 pesos basta i-click ang link. Patuloy ang forensic examination sa mga nakumpiskang device para matukoy kung ilang mensahe at numero ang na-access na at kung sino pa ang posibleng sangkot sa operasyon. Nakikipag-ugnay ng NBI sa bangko na ginamit ang suspect. Inaalam nila kung may mga natanggap na silang reklamo mula sa mga nabiktima nito. Ziana Brosio, ABS-CBN News.
10: Gretchen, kailan na ba sasabak si Alex Ayala sa US Open main draw? At ibi, magsisimula na ngayong Martes sa Amerika ang kampanya ni Pinay tennis rockstar Alex Ayala sa 2026 US Open. Matapos namang i-anunsyo ang schedule ng laro, halos dumoble ang presyo ng tickets para sa first round match ni Ayala na maglalaro bilang isa sa top 20 players sa mundo. Mula New York, nagpapatrol, TJ Manoto.
1: Umarangkada na ang main draw ng 2026 US Open. At sa unang dalawang araw ng round 1, dinumog ng tennis fans ang Billie Jean King Tennis Center para mapanood ang mga pinakamagagaling na players sa buong mundo. Isa sa mga pinakahabangang player, si Alex Ayala. Nung isang taon, ranked 75 si Ayala, pero ngayon, dala ng pagiging champion din sa WTA 500 tournament sa Washington DC, ranked 18 na ang Pinay tennis star. Kaya lalong umiinit ang Ayala mania. Aminadong organizers ng US Open na pambihira ang atensyon na nakukuha ni Ayala nitong Fan Week. At ang inanunsyo noong isang araw ang schedule ng laban ni Ayala, halos dumoble ang presyo ng tickets sa resale market. Ang pinakamurang ticket ay nasa $270 na o halos 17,000 pesos. Sa ngayon, halos ubus na ang mga ticket.
7: Ito ang Louis Armstrong Stadium sa loob ng US Open. Dito magaganap ang first round match ni Alex Ayala kontra ang Amerikanang si Mary Stoyana. Ang capacity nito, 14,000 seats at tsak mapupuno ito ng mga fans ni Alex.
1: Ibinahagi naman ng veteranong sports host na si Kondo Simpukwe sa social media ang paglago ng karir ni Ayala mula ng unang beses niya itong ma-interview sa 2022 US Open Juniors.
13: Seeing the journey has been fascinating. One thing I can tell you is nothing has changed. Her posture with the people around her, her posture with the fans in 2022 and her posture now, exactly the same. Her fight on the court then, her fight on the court now, exactly the same. She is not just carrying the expectations beautifully, but she is living up and exceeding the expectation and doing it with a smile.
1: Dagdag pa ni Simpukwe, isa sa pinakamagandang ugali ni Ayala ang pagiging mapagkumbaba.
13: It's so easy to cheer for her because you're right, her humility has stayed the same. She will pause and talk and look you in your eye and treat you like the most important person in the world, and those players stand out. And she is that person. It is so easy to cheer for her.
1: Ayon naman sa mga international journalists mula Amerika at France, hindi lang dami ng Pilipinong sumusuporta kay Ayala ang kapansin-pansin, pati ang bilis ng paglaki ng kanyang global following.
14: The last time journalists that I've talked to talked about the way this is unfolding happened was with Serena. She brought in a completely new set of fans, mm-hmm. And then it's happening now with Alex. It's the first time since then.
15: Well, I was starting to realize that, you know, the hype is warranted. It is 100% deserved. She's top 20 at 21 years old in one of the strongest eras of women's tennis. So, you know, she's the real deal.
1: Nagkakaisa rin ng maraming observers na malayo pa ang mararating ni Alex.
7: Bukas Martes ng gabi dito sa Amerika, formal nang aarangkada ang kampanya ni Alex Ayala sa 2026 US Open bilang bahagi ng top 20 seeds at mag-isa man siya sa loob ng court Maasahan ni Alex ang suporta ng libo-libong fans mula sa Barangay New York, sa loob ng stadium at ng milyon-milyong Pilipino na manonood din sa Pinas at iba't ibang bahagi ng mundo. TJ Manotok, ABS-CBN News, Flushing, New York.
16: Sa pagbabalik ng TV Patrol, babaeng nagpanggap na magulang, tiklo sa pagnanakaw sa paaralan. 1,000 pamilya sa liblib na lugar sa Zambales, isolated pa rin. At buhawi na nalasa sa Ilocos Sur. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: kayong Maltes.
1: Kano na lang ang mga Saffron na tatransfer si Tigre?
2: Abot kamay na natin si Victor! Labawi pa nila!
3: Ano tayo sa loob? Delikado! Basta delikado!
4: Nakita ko yung mga lalaking umahabol sa kanya kagabi. Yung Jasmine basketball court. Nakita ko habang bumibili ako ng pagpak.
5: Hindi po natin basta-basta pwedeng palabasin si Gloria dito.
6: Delikado pa rin ang sitwasyon ngayon ni Gloria.
7: Papanggap ka lang. Baka mamaya mahulog ka ng tuluyan sa kanya. Baka mamaya din manami niya talaga yung totoo. Baka ipahuli ka pa niya at pahulong ka.
0: Coco Martin, Singapore, 8 PM.
8: Pero alam mo kung ano yung pinaka-excited ako na love story? Yung sa'yo.
9: Pero baka talagang wala para sa akin.
10: Gamitin mo lang ako. Bi, tutulungan kita.
0: May susulpot sa bahay ni Nabili.
11: May history ng mental illness ang mom niya.
8: Baka kailangan niya ulit ng professional, ha? Yung babae lang kasi sa labas, kanina pa eh.
9: Ikaw na kayang makita, nahihirapan ka na eh.
12: Hindi ako pumunta rito para manggulo.
9: Lily, awa ka sa amin ng anak ko.
0: Someone Someday, 8:45 PM. Gayong Martes.
13: Di mo pwedeng makita na suot ni Kiara ang wedding gown. Malas yun.
0: May bawal makita.
13: Bakalikoy! Bawal tingnan! Masama!
14: Huwag muna tayong magkita, okay? Just to be safe.
0: Mas maghihinala.
15: Mr. Sean? Anong ginagawa mo dito?
0: May magdadala ng babala. A Secret in Prague. Gabi-gabi, 9:30 PM. Pagkatapos ng Someone Someday. Ang kwento nating mga Pilipino, pinarangalan sa Content Asia Awards 2026. Incognito, nomination for Best Drama Series, Angelica Panganiban, Bronze Award, Best Female Lead in a TV Program or Series. It's Okay to Not Be Okay. Silver Award, Best TV Format Adaptation, A Call Me Mother. Silver Award, Best Feature Film or Telemovie. Congratulations! Kapag
16: sa pagbuhos ng malakas na ulan sa Metro Manila, naipon ng sangkaterbang mga basura sa esterong ito sa Parañaque City.
17: Hi guys, ako si Mark. Naglilinis ng estero sa swimming pool at sa mga ganito. Ang pinagkaiba lang ang basura eh. Kaya huwag nilang ugali magtapon ng mga basura sa creek. Tapos magre-reklamo sila, bumaba sa kanila.
16: Lahat ay gagawin para pamilya ay makaahon. Philippines Honest Jobs, simula September 5, 4:45 PM.

0: Arestado ang isang babae na responsable umano sa serye ng nakawan sa ilang eskwelahan sa Maynila. Nagpapanggap ang suspect bilang magulang na magsusundo ng anak para makapasok at makapagnakaw. Nagpapatrol, Ion Sanchez.
1: Nag-viral ang mga larawan ng babaeng ito na kuha sa campus ng iba't ibang public elementary school sa Maynila. Sa kuha ng CCTV sa isa sa ninakawang paaralan, pinasok ng suspect ang isang classroom kahit pa may bata sa loob.
2: Ang lakas ng loob, nandudun pa yung anak ni ma'am, no?
1: Maya-maya pa, nagmamadaling umalis ang suspect habang itinatago sa bag ang ninakaw na wallet at cellphone. Sa investigasyon ng Special Mayor's Reaction Team ng Manila Police District, nasa Quiapo, Paco at Pandacan ng apat sa mga paaralan na pinagnakawan ng suspect.
3: Sinasamantala niya yung pagkansila ng klase. Pagkansila kasi ng klase, mga magulang, pwedeng pumasok sa eskwelahan para sunduin yung anak. So siya nagpapanggap ng magulang hanggang sa makapasok siya sa mga classroom.
4: Kami ang mga pulis ng MPD, SMART, Special Mayor's Reaction Team. Naaresto ka namin sa gisa ng warrant of arrest.
1: Naaresto ng pulisya ang suspect noong isang araw sa kanyang bahay sa Santa Ana, Maynila. Natuntun siya matapos makuhanan sa CCTV habang bumibili sa convenience store.
3: So mula ron, nasundan siya hanggang sa malaman yung kung saan siya nakatira. Meron pala siya standing warrant of arrest. So nagkaroon ulit ng isang operasyon hanggang sa mahuli natin siya.
1: Batay sa record ng pulisya, may apat na naunang kaso ng pagnanakaw ang suspect gamit ang kaparehong modus sa Mandaluyong, Quezon City at Bulacan. Nagigpit na mga paaralan dahil sa insidente.
5: Nagigpit po kami ngayon, lalo na sa kinder to grade 1. Hindi kami nagpapapasok pag walang parent ID. Kasi ayaw na namin mawalit yung pangyayari. Maraming nagalit, maraming nagtampo. Pero kasi wala silang magawa, in-explain naman sa amin in-explain naman namin sa kanila na talagang sumusunod lang din kami sa utos. Hindi lang sa utos ni Ma'am Principal, lalo na din sa police station ang nakakasakop sa amin.
1: Iniimbestigan ng pulisya kung may kasabwat ang suspect. Siya rin kasi ang tinuturo ng ilang biktima na nasa likod ng nakawan sa ilang shop at simbahan. Tumangging magbigay ng payag ang suspect na nakakulong dahil sa reklamong theft. Ion Sanchez, ABS-CBN News.
6: Kalaboso ang isang motor taxi rider sa bypass operation ng Manila Police District sa Ermita, Maynila nitong Lunes. Ayon sa pulis, nasamsam ng suspect ang mahigit 2 kilo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng higit 14 milyong piso. Ngayong Martes, iniharap kay Manila Mayor Isko Moreno ang 33 taong gulang na suspect. Ayon sa naaresto, courier lamang siya ng illegal na droga kaya hindi isinasantabi ng PNP ang anggulong mayroon pa siyang mga kasabwat. Nanawagan din ang mga otoridad sa mga ride-hailing company na repasuhin ang kanilang mga pulisiya para hindi makalusot ang mga ganitong illegal na transaksyon. Nakapiit na ang suspect sa Manila Police District Headquarters at nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Natagpuan po sa Lingayen, Pangasinan ang katawan ng isa sa mga sakay ng SUV na nahulog sa Tarlac River matapos gumuho ang bahagi ng Agada Bridge. Samantala, ramdam na ang epekto ng pagguho ng ilang pangunahing tulay sa Tarlac City, lalo na sa mga eskwelahan sa lungsod. Live mula sa Tarlac City, nagpapatuloy si Andrea Tagines. Andrea, bukod sa pagsuspende sa face-to-face classes sa Tarlac buong linggo, ano pa ang epekto ng pagguho ng mga tulay sa pag-aaral ng mga Tarlakenyo?
7: Bernadette, hindi lang estudyante, no? Maraming guro at maski principal ang nahihirapang makapasok dahil stranded nga sa kabilang dako ng mga gumuhong tulay dito sa Tarlac City. Atrasado rin ang examinations at iba nilang trabaho sa paaralan. Git din ng ilang guro na mas mainam pa rin talaga ang face-to-face classes kaysa sa online.
8: Nakatambak lang ang mga test paper na ito sa opisina ni Principal Robert David ng Karangyan Elementary School sa Tarlac City. Suspendido kasi ang face-to-face classes buong linggo, pati ang term 1 examinations na mga mag-aaral sa lungsod. Yan ay matapos masira ang Agana Bridge na dinaraanan ng maraming estudyante at guro ng eskwelahan. Kabilang na si David.
9: Hindi po magiging reliable yung exam kung wala yung mga bata dito sa classrooms. So kaya po na suspended po yung examination nila.

0: isolated na barangay.
1: I asked the provincial government, kay Governor Christian Yap at sa Tarlac Provincial Hospital, if it's possible to put up a satellite, temporary satellite hospital facility for emergencies doon sa western side. Kasi ang pinakamalapit ng hospitals ay nasa Kamiling na may baha pa rin at saka sa Mongkada, which is very far.
0: Tiniyak naman ni DPWH Secretary Vince Dizon na 24/7 ang paggawa nila ng temporary bridge.
2: Magkakipa yung Igog. Hindi pa natin muna maumpisaan yung Aquino Bridge. So priority natin yung Agana. Napakaguma ng bridge yun. Ang problema, hindi na may maintain ng maayos all these years.
3: Mga ilan taon na yun, sir?
2: Ang Agana, 1960s pa yun.
0: Samantala, natagpuan na nitong Lunes ang bangkay ng isa sa mga nasawing pasahero ng SUV na nahulog sa pagguho ng Agana Bridge noong Sabado.
1: Nakita ang bangkay 8 kilometers away from the shoreline of Lingayen. Isang fisherman po ang nakakita at na-report to sa Coast Guard.
0: Nagpaabot ang lokal na pamahalaan ng Tarlac City ng pakikiramay sa pamilya at nangakong tutulungan sila sa gastos sa burol at iba pa nilang kakailanganin. Hindi pa alam ng kapatid ng biktima kung paano ibabalita sa kanyang mga anak ang nangyari sa kanilang tito, lalo't hindi pa rin nahahanap ang isa pa niyang kapatid.
4: Masakit. Hindi ko nga alam eh. Hindi ko alam. Para nilang tatay yung kuya ko. Ganun katindi yung relationship nila.
0: Dismayado naman ang ilang kaanak sa umano'y hindi agad na pagresponde ng mga otoridad at kakulangan umano ng equipment sa paghahanap.
5: Sumihingi ako ng tulong kay BBM. Mabigyan pa kami ng mas marami pa na makakatulong sa amin. Bangka, helicopter, lahat po nang pwedeng makatulong. Kasi paano po kung may buhay pa? Yung katawan nun hinang-hinana. Imbis na mabubuhay pa, masasalba pa, hindi na masasalba.
0: Nagpapatuloy hanggang ngayon ang search and rescue operations para sa tatlo pang nawawala.
6: Bernadette, sinabi naman ni Tarlac City Mayor Susan Yap na ginagawa naman ng CDRRMO at PDRRMO ang lahat na kanilang makakaya para mahanap na nga yung mga nawawalang sakay nung tinangay na SUV. Sa kabila ng posibleng kakulangan sa kagamitan, humingi na rin sila ng tulong sa Philippine Coast Guard, PNP at lahat ng LGU na madadaanan ng Tarlac River hanggang sa Pangasinan. At kapapasok lang din na balita, Bernadette, inanunsyo din ni Mayor Yap na natagpuan na rin ang katawan ng isang babaeng pasahero na lulan din ng SUV na nahulog dito sa Agana Bridge. Natagpuan ito sa Bayambang, Pangasinan. Sa ngayon, meron pang dalawang nawawala. Kaya sabi ni Mayor, magpapatuloy pa rin ang search and rescue and retrieval operations. Bernadette?
7: Maraming salamat, Andrea Tagines.
8: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, wala bang aasahang ulan na maglilinis sa haze mula sa wildfire sa Indonesia?
9: Alvin, posibleng lumakas na muli ang mga paulan ng habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon mula po yan sa Huwebes. Siya makatutulong sa paglilinis ng dumi sa ating hangin na habagat rin ang tumangay mula po yan sa wildfires dyan sa Indonesia. Pinalalakas pa rin yung habagat natin ng mga bagyo sa kanlurang silangang bahagi ng ating bansa. Una na po dyan ay ang bagyong Pilandok sa loob ng Philippine Area of Responsibility na naging tropical storm na at may international name na Corvan. Ulitong namataan, more than 1,000 kilometers silangan po yan ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin na 65 kilometers per hour at magbugsong hanggang 80 kilometers per hour. Kumikilos ngayon ang bagyong Pilandok pan-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Sa labas naman po ng PAR, lumakas din bilang tropical storm ang bagyong Saudel dyan sa ilang bahagi ng South China Sea. Ito po ay mahigit 700 kilometers kanluran ng Kalayan, Cagayan. Nalusaw naman na yung isa pang bagyo sa may katimugang bahagi ng China. Sa wind forecast ng The Weather Company, posibleng makalabas na ng PAR ito pong bagyong Pilandok dyan po Miyerkules ng hapon o gabi at kikilos naman pahilagang silangan itong bagyong Saudel na posibleng tumambay sa kanluran po yan ng Taiwan. Pero sabi ng PAGASA, meron pa ring tsansa na ito'y muling makapasok sa northwestern corner ng PAR at tumama dyan sa may Taiwan. Habang lalapit naman po yung nakikita nga sa manang panahon sa may eastern

0: boundary ng PER bagamat sa ngayon wala pa itong epekto sa ating bansa. Patuloy pong umantabay sa updates ukol sa mga sama ng panahon na ating minomonitor at habagat dahil magbago pa ang forecast. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas September 2, Miyerkules sa Luzon, may mga pag-ulan sa umaga dahil sa habagat dyan po sa Ilocos Region at maghapon namang maulap at may kalat-kalat na mga pag-ulan dito sa may Central Luzon. Hapon hanggang gabi, lalakas po ang mga pag-ulan dito sa bahagi ng Pangasinan, La Union at Benguet at maulan din dito sa northern part ng Central Luzon, dyan sa may Zambales, dito po sa may Tarlac at maging sa bahagi ng Nueva Ecija. Posible rin na may ulan sa hapon sa ilang lugar sa Calabar Zone. Mainit naman at maalinsangan sa Palawan, malaking bahagi po ng Visayas at maging sa Mindanao. May mga asang daraang ulan, bandang hapon po yan sa may Panay, ilang bahagi ng Palawan at sa Northern Negros. Pero tuyo po ang panahon sa ibang bahagi pa ng Visayas at Mindanao hanggang pagsapit ng gabi. Mag-ingat pa rin po dahil pwedeng umabot pa sa delikadong antas ang damang init sa ilang lugar dyan sa Mindanao. Tayo naman sa Metro Manila, aaraw po sa umaga at tanghali pero mataas po ang tsansa ng pag-ulan dahil sa thunderstorm mula po yan alas 3 ng hapon at pwedeng tumuloy hanggang pagsapit ng gabi, kaya huwag kalimutan ang inyong mga payong. Samantala, tumaas pa ng higit isang metro ang water levels sa Angat Dam na nasa 201.33 meters na ang taas nitong Martes ng umaga. At ngayon pong buwan ng Setyembre, hanggang 3 bagyo ang pwedeng mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility ayon sa PAGASA. Sa mga bagyo pong dumaan sa nakalipas na mga Setyembre, ay meron pa rin mga bagyo hindi tumatama sa lupa at yung mga naglalandfall naman ay kadalasang tumatawid dito sa may Northern Luzon at meron ding mangilan-ngilan na tumatawid sa may Bicol at Eastern Visayas palabas ng West Philippine Sea. Ang susunod pong pangalan ng mga bagyo ay Queenie, Rosal at Samuel. At kapamilya, nanalasa po ang isang buhawi o tornado sa ilang barangay sa Kabugao, Ilocos Sur, Lunes ng hapon. Kuha sa video ang pagdaan ng buhawi sa isang residential area kung saan natuklap nito ang bubong ng isang bahay. Natangay din ang bubong ng isang gusali sa Kabugao North Central School at may mga kahoy at postering nabuwal. Wala namang naitalang nasaktan sa pananalasa ng buhawi at agad ding nagsagawa ng clearing operation ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Patuloy po ang assessment sa pinsalang iniwan ng buhawi. At yun ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya.
1: At susunod, truck inararo ang 6 na sasakyan, isa patay. At driver's license ni Ninyo Mulat, sinuspinde ng LTO. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: partes.
1: Ano na lang ng mga Safran na tatransfer si Tigre?
2: Abot kamay na natin si Victor! Nabawi pa nila!
3: Ano tayo sa loob? Delikado! Basta delikado!
4: Nakita ko po yung mga lalaking mahabol sa kanya kagabi. Yung just may basketball court. Nakita ko nga bumimili ako ng pagpag.
5: Hindi po natin basta-basta pwedeng palabasin si Gloria dito.
6: Delikado pa rin ang sitwasyon ngayon ni Gloria.
7: Papanggap ka lang. Baka mamaya mahulog ka ng tuloy sa kanya. Baka mamaya din manami niya talaga yung totoo. Baka ipahuli ka pa niya at pahulong ka.
0: Coco Martin, Singapore, 8 PM.
8: Pero alam mo kung ano yung pinaka-excited ako na love story? Yung sa'yo.
9: Pero baka talagang wala para sa akin.
10: Gamitin mo lang ako. B, tutulungan kita.
0: May susulpot sa bahay ni Nabili.
11: May history ng mental illness ang mom niya.
8: Baka kailangan niya ulit ng professional help. Yung babae lang kasi sa labas. Kanina pa eh.
9: Ikaw na kayang makita na hihirapan ka na eh.
12: Hindi ako pumunta rito para manggulo.
9: Billy, awa ka sa amin ng anak ko.
0: Someone Someday, 8:45 p.m. Ngayong Martes.
13: Di mo pwedeng makita na suot ni Kiara ang wedding gown. Malas mo.
0: May bawal makita.
14: Bawal tingnan, masama.
15: Huwag muna tayong magkita, okay? Just to be safe.
0: Mas maghihinala.
16: Mr. Sean? Anong ginagawa dito?
0: May magdadala ng babala. A Secret in Prague. Gabi-gabi, 9:30 p.m. Pagkatapos ng Someone Someday.

0: happiness to the max. Maraming salamat po sa Mareños sa sigabo ng inyong pagmamahal at suporta sa Coco Martin Sigabo.
1: Sigabo!
2: Sigabo! Sigabo!
3: Makiparamdam lang namin kung dali po namin ngayong kamahal.
4: Thank you so much po sa inyong lahat.
0: Kita-kits po tayo ulit ha, sa susunod nating bonding. Kapamilya, sa lahat ng panahon,
5: magkasama tayo sa bawat kwento.
0: Alas tres na ng hapon, huwag tutulog-tulog.
6: Oh my God!
7: Ayon.
0: Dahil oras na para tumutok at matutong umasenso.
8: Isipin nyo, napakaliit na puhunan lang ang kailangan, pero you have to be innovative, creative, resourceful.
7: Ano pong pakiramdam? Nakakatulong po kayo sa mga nakakailangan.
9: Kasi yung gauge namin ng success, hindi sa dami ng perang tinita namin. Ang gauge namin ng success, so kung gaano kadaming tao natulungan, saka yung quality ng buhay na nabago sa kanila.
0: Gawing 3 o'clock habit ang kumita at yumaman.
7: Big time!
8: Congrats!
0: May puhunan! Kaya mo! Linggo, alas 3 ng hapon!

0: Isang patay habang apat ang sugatan ng araruhin ng isang truck ang anim na sasakyan sa barangay Kalinan Proper, Davao City. Sa video, kitang binangga ng truck ang kasunod ng mga sasakyan sa bahagi ng intersection habang damay din ang ilan pang nakasalubong nito. Pumalya umano ang preno ng truck at hawak na nga ng pulisya ang driver na posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injuries at damage to property. Anim naman ang patay matapos salpukin ng isang van, ang isang nakaparadang wing van at ilang motorsiklo sa barangay Paglaom, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Patungong Pagadian City at may mga pasahero ang van na nawalan umano ng kontrol bago banggain ang mga sasakyan. Ilan din ang nasugatan na isinugod sa iba't ibang ospital sa Pagadian City. Patuloy pa ang imbestigasyon sa insidente. Sugatan naman ang isang rider matapos na sumalpok ang minamaneho nitong motorsiklo sa barangay Mother Tamuntaca, Cotabato City. Sa CCTV video, kita ang pagtilapo ng rider dahil sa lakas ng pagkakabangga. Kaagad namang dinala sa ospital ang rider. Sinuspindi po ng Land Transportation Office o LTO ng 90 araw ang lisensya ng aktor na si Ninio Mulak. Ito ay habang iniimbestigahan ng pagkakasangkot niya sa road crash sa Antipolo City noong August 23. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilao, dumalo si Mulak sa pagdinig sa Intelligence Division ng ahensya ngayong Martes at inamin ang kanyang pagkakamali sa insidente. Anya, nagpahayag po ng pagsisisi ang aktor sa pangyayari at nakipag-ayos na rin sa mga nadamay sa naturang sakuna. Nilinaw naman ni Lacanilao na sa kabila nito, ipatutupad pa rin ng LTO ang standard procedure para sa mga driver na nasangkot sa mga banggaan sa lansangan. Hindi pa rin anya pinal na parusa ang pagkakasuspende ng lisensya ni Mulak dahil nakabinbin pa ang resolusyon ng ahensya sa kaso.
1: Hihimukin ng Pilipinas ang Meta na i-require na rin ang national ID bago makagawa ng account sa social media platforms na hawak nito. Katulad na ipinangakong gagawin ng Roblox. Aminado naman ang Meta sa pagkukulang ng kanilang system matapos na ma-livestream sa Facebook ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga. Magpapadala na rin ang kumpanya ng mga eksperto sa Pilipinas para tiyaking hindi na mauulit ang nangyari. Nagpapatrol, Michael Delizo.
2: Umabot sa 14 na minuto ang Facebook Live ng estudyanteng shooter sa pag-atake sa Ateneo de Zamboanga noong August 18. Hindi ito agad na-detect ng Meta, kaya nakopya at na-re-upload ng iba.
3: Umabot na sa 1,700 ang kopya nitong na-takedown ng Department of Information and Communications Technology o DICT.
2: Aminado ang parent company ng Facebook na Meta na nagkaroon ng pagkukulang sa kanilang Artificial Intelligence o AI system, kaya hindi agad na-detect at na-takedown ito.
4: It should not have happened. Ang claim naman nila, yan yung mga 1% na nakakalusot sa AI nila. 1%, sabi namin, hindi katanggap-tanggap.
2: Bukod sa Facebook, ang Meta rin ang nagpapatakbo sa Messenger, Instagram, WhatsApp at Threads. Wala pang umiiral na batas sa bansa para panagutin o pagmultahin ang Meta sa insidente. Nakipagdialogo na ang pamahalaan sa kumpanya habang magpapadala ng technical working group ang Meta na binubuo ng mga eksperto sa law enforcement at technical experts sa bansa ngayong buwan. Makikipagtulungan ito sa National Bureau of Investigation at Cybercrime Investigation and Coordinating Center na aralin kung paanong mapigilan ang mga ganitong insidente.
4: Huwag na natin paabutin sa kasuhan. Right now, with our laws, walang liability in platform. Huwag na nating gayahin yung nangyari sa inyo sa states. Kaliwat ka ng lawsuits ang inabot nila. Yeah. Ngayon pa lang, ayusin na natin yung platform nyo para wala na mag-file ng class action suit.
2: Sa ngayon, tinatrabaho na sa Senado ang Child Online Safety and Protection Act, isang priority measure na magpapataw ng pananagutan sa mga platform. Nangako ang Meta na magtatayo rin ang opisina sa Pilipinas para sa mas mabilis na koordinasyon.
4: Ang sabi naman ni Facebook, ang compromise, linawin nyo lang sa batas at magtatayo kami ng entity dyan.
2: Hihilingin din ng DICT sa Meta na i-integrate ang national ID sa account verification tulad ng pangakong gagawin ng online gaming platform na Roblox. Pero kung may pabor na Facebook user dito, may mga tutol din sa iba-ibang dahilan.
5: Parang mahirap. Paano po kapag wala na po yung mga national ID? Kumbaga hindi pa po sila nakapag-register ng national ID.
6: Mas safe siya kung may ganun para hindi rin agad-agad ma-open ng ibang tao yung FB pag may national ID. Kasi uso naman na ngayon yung hackers.
7: Hindi po.
8: Bakit?
7: Kasi po, ano po yun? Identification na po yun eh. Ba't po ilalagay sa social media?
8: Mm-hmm. Hindi, para makagawa ka ng account sa Facebook.
7: Hindi po talaga. Hindi po bagay yun sa ano, panggawa ng account.
9: Para sa akin, hindi na po kailangan yun. Yun lang po.
8: Bakit hindi na kailangan?
9: Kasi parang ano din po, pinapakita mo na din yung identification mo sa social media.
2: Matapos ang school shooting sa Zamboanga, nangako ang DICT na pahihigpitin din ang panuntunan sa isa pang social media platform na Discord, isang unmonitored o encrypted messaging space na sinasabing nagagamit sa radikalisasyon. Ito umano ngayon ang ginagamit ng ilang kabataan para hindi sila mamonitor at sinasamantala naman ng ilan. Michael Delizo, ABS-CBN News.
10: Ginit ng unang testigo mula sa Armed Forces of the Philippines na walang binigay na confidential funds o anumang pondo ang Department of Education para sa Youth Leadership Summits ng AFP sa panahong kalihim pa ng DepEd si Vice President Sara Duterte. At live mula Senado, nagpapatrol RG Cruz. RG, ano pa ba ang revelasyon sa paglilitis kanina?
11: Karen, sa day 20 nga ng paglilitis, isinalaw ng prosekusyon ang una nitong testigo sa mula sa hukbong sandatahan kaugnay ng paggamit ng confidential funds. Bago nito, sinita naman ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero ang pagkalat sa social media ng picture ni OVP Assistant Chief of Staff Assistant Secretary Lemuel Ortonio na pineke o mano gamit ng AI. Unang testigo ng prosekusyon sa impeachment trial mula sa hukbong sandatahan si Colonel Manaros Boransing II na nagsilbing Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations ng 1st Tabak Division ng Philippine Army. Siya rin na nangasiwa at nagbantay sa mga Youth Leadership Summit o YLS kontra recruitment ng mga marahas na extremist group sa mga kabataan, pati sa Information Education Campaign o IEC laban sa mga banta sa seguridad sa mga komunidad. Sa hiling umano ng isang opisyal ng DepEd noon, naglabas siya ng sertipikasyon noong January 1, 2024 para patunayang matagumpay ang mga proyektong yon. Sinumite umano ang naturang sertipikasyon sa Commission on Audit bilang patunay ng pinaggamitan ng nasa 15.54 million pesos na confidential funds ng DepEd.
12: Gaano po kalaki ang funding by way of confidential funds na ipinrovide ng DepEd para sa YLS at IEC activities nyo noong 2023?
13: There was no funding released to the 1st Infantry Division from DepEd, sir, and, of any source, sir.
12: How about funding by way of confidential funds provided by the offices identified with the respondent Vice President Sara Duterte, particularly the OVP, Office of the Vice President, or the Vice President Security and Protection Group, or VPSPG?
13: For 2023, sir, there were no funds from government agency released to the 1st Infantry Tabak Division, sir.
12: So let me ask you about funds in general, confidential or otherwise. How much funding was provided or downloaded to your unit by the DepEd for your conduct of the YLS and IEC activities in 2023?
13: No funds whatsoever or any amount was downloaded to the 1st Infantry Tabak Division for 2023 for the Youth Leadership Summit and Information Education Communication Campaign, sir.
11: Ipinalabas din ang prosekusyon sa trial ang naging testimonya ni Boransing sa kamera kung saan sa mismong pagdinig lang niya nalaman na sinumite sa COA ang certification niya. May inusisa naman si Presiding Officer at Senator Judge Francis Escudero.
14: Would you know if DepEd spent on that activity on their own people because you collaborated with DepEd on that activity? Would you know? Sabi niyo kanina kasi KKB.
13: What I know is they arrived there.
14: But it is very possible that DepEd spent on the YLS and the IECs.
13: Yes, sir.
11: Pinalabas din sa paglilitis ang pagkumpirma sa Kamara ng Defense Council at minsang naging DepEd Undersecretary Michael Poa na humingi ng certification para sa mga proyekto. Pero hindi ito limitado sa wireless lamang.
15: Ayon doon sa AOM na natanggap namin, pag nagbigay daw po ng rewards, you needed evidence of success of the information you received from the rewards. I mean, you received through the giving out of rewards. So because of this, I coordinated with USEC Mempin to see to provide any proof of accomplishment para po doon sa rewards na na-disburse ng confidential funds.
11: Kaya inusisa si Borancin kung sino ang kumausap sa kanila mula sa DepEd at ano ang naging ambag ng DepEd sa mga proyektong ito.
13: There were some inputs from the DepEd, sir, because some of the areas are schools, sir, and many of the participants are students, sir. So definitely, sir, they were involved in the planning and the choosing of the area, sir. It's usually the school principal, the superintendent.
14: Usually, walang national DepEd official.
13: In my experience in 2023, sir, there was none, sir.
11: Samantala, sinita ni Escudero ang pagkalat sa social media ng isang larawan ni OVP Assistant Chief of Staff at Assistant Secretary Lemuel Ortonio na pineke umano gamit ang artificial intelligence para palabasing gumagamit ito ng earpiece at dinidiktahan umano habang tumitestigo.
14: Again, to reiterate, hindi totoo yung lumalabas na mga litrato na di umano merong earpiece si Mr. Ortonio, yung po ay AI. What he had was a front fold helix, an ear piercing in the front fold helix of his ear, not an earpiece.
11: Babala ni Escudero ang lahat ng testigo, bawal ang coached o scripted na testimonya at habang nasa witness stand, bawal gumamit ng gadgets gaya ng cellphone o tablet o anumang pwedeng gamitin para makausap ng ibang tao ang mga testigo. Karen, sa umpisa naman ng paglilitis, nilinaw ni Senator Judge Vicente Soto III na hindi totoong hindi pinasagot nung nakaraan si Private Prosecutor May De Vinigracia tungkol sa usapin ng paggamit ng alyas sa ilalim ng Republic Act 6085. Ani Soto, base sa Journal ng Senado, nakasagot si De Vinigracia pero hindi nga lang buo. Git ni Soto, batay sa batas, pwedeng gumamit ng alyas kung may totoong tao sa likod ng alyas. Pero kung wala, ay matuturing itong peking pangalan. Karen?
10: RG, pakilinaw lang no para sa mga manonood na hindi nakapanood ng buong hearing kanina. Si Colonel Borancin, base sa tinanong ni Presiding Officer Chief Escudero, itong pondo ba ng DepEd Secretary, itong Confi Funds, dapat ba sa kanya lang ibigay? Or posible ba na ang mga proyekto para doon sa sinabi ng DepEd ay ibigay din o gawin kahit hindi dumaan kay Colonel Borancin?
11: Yun yung sinikap na tiyakin o linawin ni Senator Judge or ni Senator Judge Escudero nga kanina. Pero yun nga, ang pwede lang kasing sagutin ni Colonel Borancin ay yung nasa kanya o kung ano yung dumaan sa kanya. Base nga sa kanyang pagkakaalam, walang dumaan sa kanya. Pero hindi naman niya na-rule out na po pwedeng ginastos nga o gumastos nga ang DepEd sa mga ibang gastusin na hindi nga dumaan sa kanya.
10: Oo. At RG, bukas ay si Colonel Borancin pa rin ang testigo?
11: Tapos na sila sa kanya kanina at meron pang pagkatapos nga kanina ay nagsalang pa ng isa pang opisyal ng AFP na yun naman ay nasa report ni Katrina Domingo mamaya. No? Pero bukas ay inaasahan naman na si Attorney Poa na mismo ang isasalang ng prosekusyon.
10: Mm. So parang medyo mas mabilis ngayon na RG ha? Parang meron bang effort na ganun RG na tila bilisan na ng prosekusyon ang kanilang pagsalang ng testigo?
11: Ang effort naman ay nakikita natin sa lahat ng panig, ano? Nakikita natin sa panig ng korte kapag ka merong pagkakataon na magkaroon ng stipulation. So, ibig sabihin, hindi na pagtatalunan ng magkabilang panig, pinupursue nila yon. Nakikita naman natin na ang depensa kapag ka naman may pagkakataon rin, ay pumapayag din sila na magkaroon ng stipulations. At ganun din naman ang prosecution, palagi nilang sinisimulan ang paghahatag o paglalatag ng witness o pagpapakilala ng witness sa mga stipulation para makamenos na yon do sa mga pagtatalunan at pagtatanong pa nila
16: dun sa testigo. Pero kung masasabi mo bang effort yun, hindi pa natin nakikitang parang concentrated effort yun. Ano? Kanina, by the way, Karen, kaya rin napabilis, ay nakita natin na hindi na nag-cross-examine itong si ang depensa kay Colonel Boransing. So, ang mga abogado, masasagot nila yan kung anong ibig sabihin nung pagka nag-desisyon silang hindi nag-cross-examine yung kalaban sa kanila. Hindi na para sa atin para mag-analyze yun. Ano? Pero isa yon sa mga nakabilis ngayong araw na to. Hindi nga nag-cross-examine ng depensa kay Colonel Boransing kanina.
10: Maraming salamat, RG Cruz. Isa sa mga naging pangunahing balita noong 2011, ang serye ng pagpatay sa mga car dealer. Ang punot dulo ng operasyon, ang notorious na Dominguez Carnapping Group. Yan ang kwentong babalikan sa Philippines' Most Shocking Stories.
17: May tatlong bangkay na natagpuan sa tatlong magkakahiwalay na lokasyon. Ang isa, nakita sa Kabanatuan, Nueva Ecija. Ang isa pa sa Porac, Pampanga. At yung pangatlo, natagpuan sa La Paz, Tarlac. Magkakahiwalay ang lugar pero magkaparehong itsura ng kanilang bangkay. Lahat sila natagpo ang sunog na sunog, nakabalot ng tape. Lahat sila may tama ng bala sa ulo. Yung tatlong bangkay na kilalang sina Emerson Lozano at ang kaopisina at driver niyang si Hernani Sencil. Yung isa, nakilalang si Venson Evangelista. Hindi magkakakilala sina Venson at Emerson, pero iisa ang kanilang trabaho. Pareho silang car dealers. At pareho rin ang sinapit nila sa kamay ng notorious na carnapping carjacking syndicate, ang Dominguez Carnapping Group. At ito, ang Philippines' Most Shocking Stories.
10: Panoorin ang buong kwento sa Philippines' Most Shocking Stories pagkatapos ng TV Patrol, 8 p.m. sa ABS-CBN News YouTube channel.
0: Susunod, presyo ng LPG may bawas. Ang halaga ng piso kontra dolyar lumagapak. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
18: FM Radio, the vibes!
19: Ang lupet!
20: Narito ang ating 3-digit Lotto Swerte result ngayong alas 5 ng hapon, Lunes, September 1, 927. Ulitin ko, 927.

0: Okay!
1: Kumangin!
0: Hindi pangkaraniwan!
2: Eh, Kuya Bong, Kuya Bong! Bong, sa shell sila, Kuya Bong, may sarili silang dagat. They own the sea, the Pacific Ocean.
3: Pambira! Naku, minsan, hindi ka panipaniwala!
2: Is anybody there?
4: Pwede ko bang sabihin sa kanila to?
3: Mga hayop kayo!
4: Kasi hayop naman sila, Kuya Bong.
0: Dadalhin namin kayo sa mga kwentong kakaiba.
5: Ipiprito na natin ang yag balls ng daga. Tignan ko na. Are you sure?
3: Mga istoryang nakakamangha!
5: Uy!
6: Siyempre, hindi ka siyang
5: up, tubig natin. Yung tubig. Thank you, ate!
6: Thank you!
0: Dito, hindi ordinaryo ang mga kwento. Ibang level to!
7: Ibang level to! Tuwing Sabado, 6:45 p.m.
8: Sinampahan ng reklamo sa Ombudsman ang chairman at mga commissioners ng Energy Regulatory Commission kaugnay ng paniningil ng tinatawag na line rental sa kuryente na kalaunan ay pinapasa sa mga consumer. Samantala, iniutos naman ng Department of Energy ang rollback sa LPG pero nanindigan ng isang player na walang basehan ang bawas presyo.
9: Ngayon lang nakabawi sa dami ng customer si Jenny. Matumal daw kasi nito mga nakalipas na linggo dahil sa sama ng panahon. 3 hanggang 4 na tangke ng LPG ang nauubos nila sa karinderya kada linggo. Kaya ang palaging dalangin niya, huwag namang tumaas ang presyo ng LPG.
10: Ang gusto po namin bilang bumibili, bumaba po. Kasi ang mga paninda po ngayon, mga gulay, mga karne, lalong tumaas po. Sana po ang LPG po bumaba naman.
9: Tila sinagot ng DOE ang panalangin ni Jenny dahil nag-anunsyo ito ng rollback na 40 centavos kada kilo o mahigit 4 pesos sa kada regular na tangke. Taliwas ito sa naunang estimate ng kumpanyang Regasco na tataas ang presyo ng LPG dahil tumaas ang contract price sa world market, tumaas ang shipping cost at humina ang piso kontra US dollar. Nag-anunsyo pa ang Regasco kagabi na hindi sila magtataas presyo sa buong Setyembre dahil sa katerbang probinsya ang sa lanta at nagdeklara ng state of calamity. Pero nanindigan ng kumpanya na walang basehan ang rollback computation ng
11: Epas Laptol. Dito ka na sa Buenas. Secure at legit. May 24/7 customer
12: data coming from our supplier that it's indicate that the shipping cost is higher.
13: Hindi kami susunod. Kaya nga ang gagawin namin is we will be sending a letter of concern sa kanila on how they do the computation.
9: Sinubukan ng ABS-CBN na makapanayamang DOE pero walang available. Wala rin inilabas na rollback advisory ang mga kilalang brand gaya ng Gasul at Solane.
8: Masamang pangitain naman ang resulta ng unang araw ng trading sa world market. Lagpas 2 piso kaagad ang sinipa sa presyo ng produktong petrolyo. Ang gasolina, halos 3 piso ang itinaas dahil sa muling pag-igting ng tensyon sa Middle East.
9: Ayon sa US, inatake nito ang rocket launchers ng Iran sa Strait of Hormuz na nirisbaka naman ng Iran sa pamamagitan ng pag-target sa US military facility sa Jordan. Pero may 4 araw pa naman ng trading, kaya pwede pang mabaliktad ang pataas na direksyon sa presyo ng langis. Samantala, sinampahan ng reklamo sa Ombudsman ng grupong NasiCorp, sina ERC Chairman Nino Juan at 4 pang ibang commissioners kaugnay sa issue ng line rental. Ang line rental ay may connect sa sistema ng pagtatransmit ng supply ng kuryente sa co-op o utility na lumobo nitong mga nakaraang buwan sa Visayas dahil sa serya ng red at yellow alert dulot ng pagpalya ng sangkaterbang planta ng kuryente.
14: Maimbestigahan nito itong kawalan ng basehan sa batas o legal basis upang maputol, matigil itong paniningil na ito kung mapatunayan sa investigasyon ng ombudsman na wala itong basehan sa batas.
9: Git paniilagan, wala rin kaalam-alam ang mga consumer kung ano itong line rental at bakit kailangang ipasa sa kanila ang dagdag gastusin.
14: Dapat nakikita natin ito sa ating bill. Eh, hindi ito natin nakikita sa bill natin eh. Ito daw ay embedded na isasama lamang ito sa generation charge. So lumalabag ito doon sa tinatawag nating principle of transparency.
9: Sabi ni ERC Chairman Juan, sinagot naman nila ang lahat ng sulat ni Ilagan. Ang kapangyarihan umano na suriin ang kanilang mga aksyon ay nasa Court of Appeals at Supreme Court at handa silang depensahan ang kanilang hakbang sa tamang forum. Kinumpirma naman ang mga electric cooperatives na ang masasapul sa dulo ng line rental ay mga consumer dahil ipapasa lang din sa kanila kung may dagdag bayarin. At ang ugat nitong lahat ay ang kakulangan o pagnipis ng reserbang kuryente lalo na sa Visayas.
1: Kaya kung merong red alert at saka merong yellow alert, magmahal yung kuryente dahil yung planta na pinaandar ng system operator ay yung reserve. At mahal yun.
9: Ngayong araw, September 1, tad-tad na naman ng red at yellow alert ang Visayas grid. Ibig sabihin, tuloy lang ang rotational brownout dahil sa pagpalya ng 28 power plants. Yellow alert naman umanipis ang reserbang kuryente sa Mindanao sa loob ng 7 oras dahil bagsak ang 29 na planta. Muli na namang sumadsad ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong Martes. Naitala po ang historic record low ngayong araw sa 62.40 laban sa US dollar mula sa 62 pesos at 26 centavos noong Biyernes. Una nang sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na mahihirapang pigilin ang pagbaba ng halaga ng piso at kailangan palakasin ng bansa ang exports dahil dolyar ang bayad sa mga produktong ito.
15: Sa 20th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mabilis na natapos ang pagsalang ng 2 opisyal ng Philippine Army dahil hindi na nag-cross-examination o nagtanong ang depensa sa kanila tungkol sa mga proyektong nabuhusan umano ng confidential funds ng DepEd. Live mula sa Senado, nagpapatrol si Katrina Domingo. Katrina, ano ang dahilan bakit hindi ginisa ng depensa ang 2 opisyal ng AFP?
16: Bernadette, ayon kay Defense Deputy Spokesperson Attorney Justin Gular, wala na kasi silang nakitang issue pagdating dun sa kredibilidad ng 2 opisyal ng AFP na humarap sa Senate Impeachment Court kanina. Ayon sa kanya, mas mahalaga para sa depensa na mapag-usapan yung nilalaman noong mga certificates o yung mga dokumento na inilabas ng 2 naturang opisyal na siya namang ginamit ng DepEd para ipaliwanag sa COA kung saan nga ba napunta ang kanilang confidential funds.
17: May paliwanag ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa pahayag ng 2 opisyal ng Armed Forces of the Philippines na hindi nila alam na sa auditing ng confidential funds ng Department of Education gagamitin ang mga Certificate of Participation na hiningi ng DepEd bilang patunay ng paglahok ng kagawaran sa mga Youth Leadership Summit at Information Education Campaign Activities ng AFP sa iba-ibang lugar sa bansa noong 2023.
18: The certification were issued page per page for whatever legal purpose it may serve. And therefore, when the AFP officers issued the certification, they did so with eyes wide open that this will be used for whatever legal purpose it may serve under the original document.
17: Yan ay matapos sabihin ni Colonel Manaros Boransing II sa impeachment court na hindi ipinaalam ng kagawaran ang certificate na inilabas ng 1st Infantry Division ay para patunayan na mayroong 15.54 million pesos mula sa confidential funds ng DepEd na inilaan para sa nasabing proyekto at aktibidad ng militar. Layon ng mga programa na ilayo ang kabataan mula sa terorismo at posibleng pagre-recruit ng mga armadong grupo.
19: Wala po talaga yung natanggap na kahit na anong suporta, not financially, like yung venue man lang, sinagot maaari ng DepEd, o pagkain, o learning modules sa mga events po na ito?
20: Sir, some of the venues are schools, sir.
19: Okay.
20: So in that sense, sir, tumulong, sir, and making available some of their subject matter experts, sir.
17: Ganito rin ang naging pahayag ni Colonel Magtanggol Panopio na nagsabing nagulat siya nang malaman na ginamit ng DepEd ang Certification of Participation mula sa 7th Infantry Division bilang bahagi ng paliwanag sa COA kung saan napunta ang nasa 15.54 million pesos ng confidential funds ng kagawaran.
21: Hindi po namin sinesertify anything about money or funds.
2: kung paano o anong pondo ang ginastos ng particular ng DepEd dyan, whether regular funds nila or confidential and intelligence funds nila. Wala po yun sa certification.
9: Wala po yun sa certification, Your Honor.
21: Your certification, standing alone, cannot establish the factual basis for the 15.54 million pesos.
9: I think it has no relation with my certification, Your Honor.
22: This is a fair call. Sa labas ng korte, tinanong ang mga abogado ng bise kung sapat na ba ang mga katagang for any legal purposes para maipaliwanag kung bakit hindi hayagang ipinaalam sa AFP na sa liquidation reports pala gagamitin ang certificates of participation na hiningi ng DepEd mula sa Philippine Army.
23: I hope you respect na it's the senator judges who will ultimately, you know, determine ano po yung meaning ng statement na yan sa dokumento.
22: Nauna nang iginiit ng kampo ng bise na nakakuha na ang DepEd ng credit notice mula sa COA. Ibig sabihin ay pumasa ang kanilang liquidation report para sa confidential funds ng kagawaran noong unang siyam na buwan ng 2023. Pero nilinaw din ng COA na maaaring muling repasuhin ang mga dokumento ng DepEd sa loob ng tatlong taon. Paliwanag ng mga opisyal ng AFP ang bulto ng ginagastos para sa mga youth leadership program at information education campaign ay nagmumula sa mismong budget ng AFP at mula din sa lokal na pamahalaan kung saan isinasagawa ang mga naturang proyekto para sa kabataan. Dagdag ni Panopio, matagal nang nakikipagtulungan ng DepEd sa AFP bago pa maging vice-presidente si Duterte at bago pa magkaroon ng confidential funds ang kagawaran.
24: Bernadette, nilinaw din ng kampo ng vice-presidente kanina na bilang paggalang sa korte ay hindi na muna nila nakakausap si Attorney Michael Poa para maiwasan na rin yung issue ng witness tampering o yung pagtuturo sa testigo kung ano yung dapat o hindi niya sabihin sa paglilitis. Samantala, Bernadette, bukas marami naman tayong aantabayanan. Una na dyan ay yung posibleng paghaharap ni na prosecution spokesperson Jay Tolosa at defense spokesperson Michael Poa, hindi bilang mga tagapagsalita pero sa mismong paglilitis kung saan inaasahan na si Tolosa ang magsasagawa ng direct examination para kay Poa na siya namang uupo bilang hostile witness. Pangalawa, aasahan din natin bukas, September 2, na iaanunsyo na ng prosekusyon kung ipapatawag pa ba nila bilang witness si Colonel Raymond Dante Lachica, ang dating security officer ng Office of the Vice President na humawak sa confidential funds ng ahensya. Kung hindi na kasi nila gagawin yan, inaasahan natin na matatapos na ng prosekusyon yung paglalatag ng kanilang mga argumento, ebidensya at testigo tungkol sa Article 1 o misuse of confidential funds sa susunod na linggo. Bernadette.
15: Maraming salamat, Katrina Domingo. Abiso po sa mga kapamilya natin sa Pampanga, ipagpapaliban muna ang ASAP XP sa Lapid Arena sa Angeles City. Ito'y kasunod ng pagbaha sa lalawigan bunsod ng pag-ulang dulot ng habagat. Itutuloy ang ASAP XP sa ibang petsa na iaanunsyo kapag naisapinal na ang paghahanda para rito at tatanggapin pa rin ang lahat ng tickets na nabili na. Patuloy na maipinagdarasal ang kaligtasan ng mga pamilya at mga kabalin na apektado ng masamang panahon.
8: Susunod, couple sa Hagonoy. Aba, hindi nagpapigil sa baha. OVMI con Jose Marichan, nagparamdam na sa simula ng Paskong Pinoy. Yan, nariba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: kayong Maltes.
1: Kano na lang ng mga Saffron na tatransfer si Tigre?
2: Abot kamay na natin si Victor! Nabawi pa nila!
3: Buta sa loob! Delikado! Basta delikado!
4: Nakita ko po yung mga lalaking mahabol sa kanya kagabi. Yung Jasmine basketball court. Nakita ko nga kung bumibili ako ng pagpak.
5: Hindi po natin basta-basta pwede palabasin si Gloria dito.
4: Delikado pa rin ang sitwasyon ngayon ni Gloria.
6: Papanggap ka lang. Baka mamaya mahulog ka ng tuluyan sa kanya. Baka mamaya din manami yan talaga yung totoo. Baka ipahuli ka pa niya at pahulong ka.
0: Coco Martin, Singapore, 8 PM.
7: Pero alam mo kung ano yung pinaka-excited ako na love story? Yung sa'yo.
8: Pero baka talagang wala pa sa akin.
9: Gamitin mo lang ako. B, tutulungan kita.
0: May susulpot sa bahay ni Nabili.
10: May history ng mental illness ang mom niya.
7: Baka kailangan niya ulit ng professional help. Yung babae lang kasi sa labas. Kanina pa eh.
8: Ikaw na kayang makita na hihirapan ka na eh.
11: Hindi ako pumunta rito para manggulo.
8: Lily, awa ka sa amin ng anak ko.
0: Someone Someday, 8:45 PM. Ngayong Martes.
12: Di mo pwedeng makita na suot ni Kiara ang wedding gown. Malas mo.
0: May bawal makita.
13: Bakalikoy! Bawal tingnan! Masama!
14: Huwag muna tayong magkita, okay? Just to be safe.
0: Mas maghihinala.
15: Mr. Sean? Anong ginagawa dito?
0: May magdadala ng babala. A Secret in Prague. Gabi-gabi, 9:30 PM. Pagkatapos ng Someone Someday.

0: sa pagbuhos ng malakas na ulan sa Metro Manila, naipon ng sangkaterbang mga basura sa esterong ito sa Parañaque City.
1: Hi guys, ako si Mark. Naglilinis ng estero sa swimming pool at sa mga ganito. Ang pinagkaiba lang, basura eh. Sana huwag nilang ugali magtapon ng mga basura sa creek. Tapos magre-reklamo sila, bumabaha sa kanila.
0: Lahat ay gagawin para pamilya ay makaahon. Philippines Honest Jobs, simula September 5, 4:45 p.m.

0: and happiness to the max. Maraming salamat po sa Mareños sa Sigabo ng inyong pagmamahal at suporta sa Coco Martins Sigabo.
1: Sigabo!
2: Sigabo! Sigabo!
3: May paramdam lang namin kung gani po namin ngayong kamahal.
4: Thank you so much po sa inyo lahat.
0: Kita-kits po tayo ulit ha sa susunod nating bonding. Ang kwento nating mga Pilipino, pinarangalan sa Content Asia Awards 2026. Incognito, nomination for Best Drama Series, Angelica Panganiban, Bronze Award, Best Female Lead in a TV Program or Series. It's Okay to Not Be Okay, Silver Award, Best TV Format Adaptation, A Call Me Mother, Silver Award, Best Feature Film or Telemovie. Congratulations! Kapamilya, sa lahat ng panahon,
5: magkasama tayo sa bawat kwento.
6: Tuloy ang kasal. Hindi po nagpapigil sa baha ang pag-iisang dibdib ni na Mr. and Mrs. Chico ngayong araw. Ito po ay sa kabila ng higit 3 talampakang baha sa loob ng parokya ng San Juan Bautista sa Hagonoy, Bulacan. Binigyang basbas ni Father Mel Ignacio ang kasal habang pati ang mga dumalo ay nakalubog din sa tubig. Sa gitna naman ng nararanasang pagbaha, mahigpit na paalala ng DepEd o Department of Health na ang sinumang lumusong sa baha, may sugat man o wala, ay dapat na magpatingin agad sa pinakamalapit na health center para maresetahan ng doxycycline at maiwasan ang nakamamatay na leptospirosis.
7: Umarangkada na ang pinakamahabang pagdiriwang ning Pasko sa buong mundo. Nagningning na ang mga kulay na dekorasyon sa ilang tahanan at malls. At sa unang araw ng Ber Months, nagparamdam na rin ang King of Philippine Christmas na si Jose Marie Chan. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
8: Binisita ng Christmas icon na si Jose Marie Chan ang It's Showtime sa unang araw ng Ber Months. Hudyat na nagsimula na ang tinaguriang longest Christmas celebration sa mundo. Pinasikat ni Jose Marie Chan ang maraming mga kanta, kabilang na ang Christmas in Our Hearts. Naging meme na rin siya sa internet na papalapit na ang Pasko. Sa panayam sa Kwan on One, sinabi niyang natutuwa siya sa mga viral posts niya. Pero iginiit niya na ang tunay na star ng Pasko ay si Jesus.
9: In Ilonggo, we call that nagalingling.
10: Nagalingling.
9: I don't know who invented that. I did not create that, huh?
10: Yes,
9: I swear.
10: Yes. Oh. But what is your reaction first?
9: Well, I feel flattered. I feel complimented. But most of all, I give thanks to God every day. Every day, good na. Melay, I give thanks to God for the gift of music that He has gifted me with.
8: Nagsimula na rin maramdaman ang Kapaskuhan sa iba't ibang lugar gaya sa mall na ito sa Taguig na binuksan na ang mga Christmas lights at naglagay na ng mga dekorasyon. Umaasa ang mga mall na sisigla muli ang ekonomiya ngayong Ber Months. Sa isang bahay naman sa Quezon City, maagang naglagay ng Christmas Village si Bayan Patroller Christopher Calvo, kabilang na si Santa Claus at syempre ang nativity scene. Ang nanay ni Christopher ang nagsimula ng tradisyon at balak niyang ituloy ito taon-taon. At sa kabila ng kaliwatkanang sama ng panahon, hindi nawala ang bentahan ng parol sa Pampanga. Ngayong unang araw ng Setyembre, may ilang naglatag pa rin ng paninda sa Jose Abad Santos Avenue sa City of San Fernando, Pampanga na tinaguri ang Christmas Capital of the Philippines. Mabibili mula 1,800 pesos ang classic parol. Ang LED star sets nasa 1,800 habang ang kombinasyong LED at kapis na hugis tala ay mula 1,700 hanggang 3,000 pesos. May fabric parol din na nagsisimula sa 3,500 pesos pero ang may poinsettia tail design umaabot na sa 10,000 hanggang 12,000 pesos depende sa laki at detalye. Bagamat matumal pa ang benta, tuloy ang pagtitinda ng ilan dahil para sa kanila, hindi lang ito dekorasyon kundi natatanging tradisyong maipagmamalaki ng Pampanga. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
1: Ayan, Vermans na.
10: Malapit na.
1: Okay, malapit na. Malapit na.
11: Nakala ko talaga wala. Very
1: cool. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel, ang Philippines' Most Shocking Stories. Ako po si Karen Davila.
10: 115 days na lang, Pasko na!
11: Countdown ka na, ha?
10: Asan na yung sumasayaw? Namimiss na natin yung sumasayaw.
11: Maga pa.
10: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si...
12: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
13: Oh my God! Ang dami kong rushes at pimples!
14: Pimples at rushes?
15: It DTX 500 mo na yan!
14: DTX 500!
15: Ito ay may antimicrobial property
14: na nakatutulong sa pagtanggal
15: at paggaling ng pimples at rushes.
14: DTX 500!
15: Highly recommended
14: ng mga eksperto.
15: DTX 500!
14: Mabibili sa mga butika.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: No label. Pero kayo, boring ba love life mo?
2: Lonely at walang makausap?
3: Oh no!
1: Tara, kwentuhan tayo. No secrets, no limits.
2: Painitin natin ang iyong gabi.
1: Every Monday to Saturday, 8 to 10 p.m.
2: Kasama ang nagagandahan mong kabibs kada.
1: DJ Faye Lemon.
4: DJ Cherry Lou.
5: DJ Nico Chico.
6: Gandang gabi, vibes!
2: Narito na ang iyong mga bilibong kabibs kada na magpapainit sa nanlalamig mong gabi.

0: Isang napakagandang gabi na naman, mga ka-vibes. So welcome po sa ating programa.
1: Gandang gabi, vibes.
0: At makasama niyo pa rin po sa loob ng dalawang oras ang inyong mga night shift vibes kada DJ Nico Chico,
1: DJ Pay Lemon,
2: and DJ Cherry Lou.
0: Magkakasama po tayo ngayon hanggang alas 10 ngayong gabi para sa mga ka-vibes natin diyan na gusto makisali sa ating usapan. Nako, live na po tayo sa official Facebook page ng 100.7 FMR Tacloban.
1: Mm-hmm. Tsaka sa mga hindi pa naka-follow, pa-follow naman po mga ka-vibes. Hanapin nyo lang po 100.7 FMR Tacloban.
0: Yun.
2: Diba?
1: Of course, yung mga hindi pa nakapag-download ng ating FMR app.
2: Yes, mga ka-vibes, pwede nyo pong i-download ang download tuloy.
0: Download
2: ang ating FMR app sa Play Store and App Store for free para kahit saan kayo pumunta, maririnig nyo ang FM radio.
1: Yes.
0: Ayan. So yan mga ka-vibes, ayan po ang mga dapat ninyong gawin kung gusto nyo makisali sa ating usapan at kung gusto nyo makisaya sa ating gabi. And of course, as usual, meron na naman po tayong pag-uusapan na napakatindi.
1: Diba?
0: Napakalupait.
2: Ano to? Diba? Parang usapang ano to?
1: Yung palaging may mga libre-libre. Syempre naman, yung mga ka-vibes natin, pag dito, libre lang yung saya natin, mga hinahatid ng mga
2: walang bayan.
1: Good vibes, yes, dito sa 100.7 FMR Tacloban.
0: Correct. FMR natin libre, di ba?
1: Ito ha, yung usapan natin. Kasi sa panahon ngayon, palaging iniisip natin, lahat may bayad eh. Lahat may kapalit.
2: Walang libre ngayon, sabi.
1: Speaking of mga walang libre, ito yung topic natin ngayon, mga ka-vibes. Walang libre sa relationship, that is question mark. Agree ba kayo or disagree?
0: Hello?
2: Ako oo at hindi.
1: Ay, pwedeng
2: depende.
1: Or? O sige, sa or na lang
2: parang
1: tayo.
2: Parang depende yun.
0: Yan po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. So, umaati ka po na naman ng ating topic ngayon. So, para sa mga ka-vibes natin, kung meron kayong gustong i-share na opinion, point, or whatever, pwede niyo po yung isend sa ating comment section. Include ni rin yung inyong mga shoutouts and of course, yung mga song request.
2: Mm-hmm. Ayan, mga ka-vibes, huwag po kayong aalis at kami po ay magbabalik.
0: Dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Soundtrip.
2: Ang 100.7 FMR Tacloban, ang lupet! So,

0: Alright mga ka-vibes, oras na para pag-usapan natin ang napakalalim na tanong. Super lalim na parang hindi ka yata basta-basta makakaako.
1: Oh, yung no. Parang malulunod ka.
0: Oo, kasi ang hirap naman kasi pag-usapan.
2: Ang hirap naman, parang hindi ako makahinga dito.
1: So ano, yung parang hindi ka makapag-decide.
0: Oo, ang hirap lang ating tanong.
1: Walang libre sa relationship.
2: Yes. Agree ba kayo doon or disagree?
0: Ay naku, ang daming levels niyan mga ka-vibes. Agree ba kayo o disagree? Pag-uusapan po natin yan. I'm sure karamihan sa atin ang magsasabi na depende po yan.
1: Oo.
0: Oo. Depende po sa situation at depende rin po sa relationship na meron kayo.
1: Correct.
2: Yes. Diba?
0: Hindi naman kasi universally required talaga yung financial support, especially na sa isang relationship. Lalong-lalo na pag hindi pa talaga kayo mag-asawa.
1: Mm-hmm.
0: Ay, naku. Kung kaibigan lang kayo, hala, huwag kang mag-expect na magiging required yun.
1: Mm-hmm.
0: Alangan naman, di ba? Kaya nga may tinatawag tayong KKB, kanya-kanyang baon minsan, di ba?
2: Oo, okay. Sa panahon pa naman ngayon, ang mahal-mahal na ng mga bilihin.
1: Di ba? Kung ako nga, ay, dapat may gastos ka rin.
2: Oo, diba? Ganun talaga.
1: Parang ganun. Pero depende yan
0: may
1: kasi
0: ambag
1: sa...
0: May ambagdi dapat.
1: Depende kasi sa ano tawag dito. Pag tawag dito.
2: Sa pag, relationship nyo ba? Or sa...
1: Yung parang agreement yung dalawa.
2: Eh kasi ano nga diba mga... may sinasabi tayo na parang equal na nga yung babae at yung lalaki.
1: Yung parang minsan pwede yung babae muna yung magbabayad.
2: Kung before dapat talaga is yung lalaki.
1: Oo.
2: Pero ngayon pwede na both.
0: Yan. So ganito na lang para mas maintindihan ng ating mga ka-vibes na nakikinig sa ating programa ngayong gabi. Eto po yon. Yung iba't ibang levels according to stage of commitment sa isang relationship.
1: Okay.
0: Alamin natin yan ngayon. Number one, kung nagde-date pa lang kayo at nasa isang casual relationship, ibig sabihin, hindi kayo nag-cohabitate. Hindi kayo kinasal.
1: Oo.
0: Yung parang jowa-jowa
1: lang. Yung parang ano lang.
2: Boardmates lang kayo.
1: Lang.
0: Ganun lang. Chuking-chuking lang.
1: Uy!
0: Plok-plok and everything.
2: Ano yung mga doon? Parang sumisisig yun ah. Tapos hindi na makakahawin.
1: Eto nga bakit isda nga. tamang hinga lang sa ilalim ng dagat.
0: Yun nga. Pero kung dating pa lang kayo at nasa casual relationship pa lang, wala pang legal or inherit ng mga obligation naman talaga. Especially na sa mga lalaki to give, you know, financial support sa babae. Kasi yun naman talaga ang expectations, di ba?
1: Uh-huh.
0: O lalaki naman talaga dapat ang gagastos. Yung expectation talaga dito is dapat bawat isa sa inyo ay siyang magkakarga kung ano man ang mga pansarili ninyong mga expenses.
1: Ah, okay.
0: Do not expect na yung isa gagastos talaga para sa iyo, yung isa na magagastos.
1: So, hindi
0: si boy
1: parang...
0: palagi magagastos, di ba? Hindi.
1: Hindi yung parang si boyfriend na lang lahat ng bibili yung para sa iyo. Ay, gusto ko ng ganito. Ay, di bilhin mo.
2: Kasi kung may iaamoy

0: pagod ka naman, why not? Alam nga naman, ganda lang yung ambag
1: mo. Tsaka dapat, kung may luho ka.
0: Hindi naman kayo mabubusog doon.
1: Yes, tapos kung may mga luho ka dapat, may nakaigbara yan.
0: Siyempre, personal mo ito.
2: May kasabihan pa nga, ito ah, so when it comes to dating din, may kasabihan pa, sino daw yung nag-aya, siya dapat ang gagasto.
0: Ay yes, ayan pa. Wow. Siyempre naman, hindi ka siguro mag-aaya kung wala ka talagang budget para doon.
2: Huwag naman siguro sabihin na lang kung mag-aaya ka para palagi na lang yung isa lang palaging gagasto sa'yo. Yes. Kasi expect, especially sa mga girls, expected naman kasi lalaki talagang gagasto sa ay nako, mauubos ang ipon ng guy na yun, di ba?
1: Pero hindi kawawa naman dapat ganun yung iisipin na porket siya yung nag-aya sa'yo, dapat siya lahat. Actually, dapat Boron, may ano ka din.
2: May ambag ka din. Kahit ko konti naman lang, pero sa mga guys, eto ha, as much as possible, dapat kayong gagastos kasi yung mga expected naman, lalong-lalo na sa ating culture na lalaki talagang gagastos para sa babae. Pero not all the time. Kasi you have to communicate na lang siguro sa ka-date mo na gipit ka sa ngayon. Dapat kung love nila ang isa't isa, dapat alam nila umintindi. Tapos, may tinatawag na empathy.
1: Oo nga naman.
2: Pag alam mong may problema siya sa kanyang trabaho, expect na lang na medyo gipit siya sa kanyang budget.
0: Correct.
2: Ito lang munang
0: be sensitive enough naman siguro na maalam mo naman yung pinagdadaanan ng isa. So, yung mag-ambag-ambag ka naman kahit piso lang, ganon.
2: Bottom line ito is voluntary lang dapat.
0: Walang persahan to, ka-vibes.
2: It's not out of duty. Voluntary lang dapat.
1: Diba?
2: Okay, next level naman po tayo from dating to ang tinatawag na cohabitation at long-term partnership. Pang matagalang relasyon na ito.
0: Edi mas madami yung mga kakailanganin dyan.
2: Since magka-share na kayo ng iisang bahay o iisang bubong, tapos mga expenses ninyong dalawa, you are expected to share.
1: Yes.
2: Yun. Kasi pareho lang kayo nasa iisang bubong. Alangan naman yung isa lang palaging nag-grocery. Siya yung taga-bili ng pagkain.
1: Tsaka ano?
2: Pwede sa litan. Depende sa inyong arrangement. Pero hindi siya 100% free.
1: Isa lang ang gagastos. Sharing dapat. Dapat sharing dapat.
0: Oo. Pwede naman ako mag-grocery. Kayo yung taga-bayad. Ganon.
2: I-split lang ng mga gastos. Diba? Ikaw yung sa kuryente. Ako sa tubig. Ganon. Ikaw yung sa bigas,
1: tsaka
2: ako yung sa gas.
1: Kasi kayo, di ba, nakatira sa isang bahay, alam mo kung ano yung mga kailangan yung dalawa.
2: Correct.
1: Tapos nag-share kayo ito ng yung like pagkain, mga groceries, yung toothpaste pa lang, yung mga sabon pa lang, di ba?
0: Yung question ko, paano kung yung isa is walang trabaho, so wala siyang income
1: kahit
0: like?
1: Kahit hindi naman yung money
2: monetary,
1: na isi-share niya.
2: So, siguro sa mga gawaing bahay.
1: Ganun.
0: Para malighten, para hindi ganun yung burden na yung dalawa.
1: Ibangin ito sa nagro-grocery, ikaw naka Disney princess ka la dito.
2: Kikarasa, banyak at ipagawa si Balay.
1: Bubundakan ko ikaw hintuan mga pinakalit.
0: Kalma, kalma. Mabanya ka
1: tayo. Bubundakan. At tawag ito, igusugaran ko ikaw itak nga mga pinamalit. Wow! Swerte ka.
2: Litaw. There, you have to share. Or di nga ni, mag-split ka mo itong mga expenses. Mm-hmm. Normal lang naman talaga yun. Pero it doesn't necessarily na forever kang libre.
1: Correct.
2: May mga times talaga nakakalibre ka dahil sa mga certain situations. Pero huwag naman abusuhin.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Kasi, sharing kayo sa inyong mga expenses.
1: Kasi nga dapat sharing is caring.
0: Wow!
2: Eto na ngayon.
0: Ano?
2: Yung married couple.
1: Uy.
2: Mamaya, pag-uusapan natin yan, Makams, kasi baka mapahaba na naman ang ating
0: podcast. Oo nga naman. Mag-1 hour na naman tayo usapan na to, ha?
2: Oo. Sige, mga ka-vibes, para sa mga gustong makishare ng kanilang opinion, any thoughts regarding sa ating tanong ngayong gabi? Wow, send nyo na po sa ating comment section hanggang 10 PM po tayo. Dito lamang sa nag-iisa rin yung ka-vibes sa Sound Trip. Ito po ang
1: 100.7 FM Arta Kalaban.
0: Ang Lupet!

0: Dangadi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Mamordica Sharansha compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika.
0: Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Mico Chico.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at pamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar levels. DTX 500.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi alupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa malusog na tay,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
1: DJX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes.

0: And of course, welcome back once again. Nasa second hour stretch na po tayo ng ating programa, ang
1: Gandang Gabi Vibes!
0: At kasama nyo pa rin po ang inyong mga vibes kada, DJ Nico Chico,
1: DJ Faye Lemon,
2: and DJ Cherry Lou.
0: At nasa panghuling usapan na po tayo ngayong gabi. Ano nga palang ating tanong kani-kanina lang?
1: Walang libre sa relationship. Agree ka ba? Or disagree?
0: Oh, kanina na pag-usapan natin yung dating phase, tapos yung cohabitation.
1: Parang yung stages ng
0: according to commitment.
1: Diba?
0: Yung, excuse me? Oh, eto na. Pag-usapan na natin yung pinaka-final. Ito yung
1: kasal na.
0: Kasal na.
1: Mag-asawa na.
0: Ay, eto na.
1: Ayun.
0: Mas matindi. Since may kontrata na kayong pinirmahan.
3: Forever na talaga to.
1: Yes. Edi, kasi diba,
3: wala nang magbaback
1: out. In sickness and in health.
0: Correct.
1: In riches and in poor. In weakness and ano tawag? Basta ganun yun. Nakalimutan ko.
0: For richer and for poorer. Whatever.
1: Diba? Till death do us part.
0: Nagduruas na. There you go.
1: Okay, Mrs. Sterling.
0: Sige, when it comes to marriage naman, ano, when tapos speaking ito na financial support, financial health and everything, ay nako, ito na ang pagkakaiba sa dating stage at sa cohabitation stage. Kasi pag ikinasal na kayo, legally and socially, required ka talaga ang mag-support.
1: Yo.
3: Kasi naman siguro hindi kayo papasok dun sa ganun, alam niyo naman yung
0: mutual
3: commitment.
0: Support yun, ha?
1: Kasi parang
0: hindi lang bilateral.
3: Oo. Hindi nga, hindi naman siguro kayo papasok dun kasi alam niyo na mas mabigat yung responsibilidad sa mga ganyan. So dapat ready talaga kayo.
1: Tas ano yun, na parang naging nung una parang ano tawag dito, hindi ka obligado. Ngayon, it's your obligation na.
0: Obligation na.
1: Obligation yun na.
0: Yung for, yung number one sa dating is voluntary.
1: Voluntary.
0: Yung pangalawa is by agreement. Pangatlo talaga is required ka na talaga.
1: Yes, obligation mo na talaga. Obligation mo na makihati sa lahat ng gastusin, lahat ng mga kailangan sa bahay, di ba?
3: Especially na kung may mga
1: anak.
3: Anak
1: na, di ba? Obligation mo rin magbantay ng anak mo.
0: Right.
1: Hindi lang yung nanay dapat yung nagbabantay.
0: Besides that, yung gastos ng nanay, yung gastos ng tatay, yung gastos ng anak, iisa na lamang yan.
1: Okay.
0: Kung sa dating stage, financially independent kayo sa isa't isa, sa cohabitation, nagsisharing na talaga kayo, pag kinasal na at lalong-lalo na kung meron ng mga anak, iisa na lang.
1: Yes. Di ba kasi ang pera ng asawa ay pera mo na din.
3: Ng lahat.
0: Or so, pera ng pamilya.
1: Pera ng pamilya. Yung parang
0: pull mo na talaga lahat.
1: Yes, parang ginpag-usan na lahira.
3: Oo, take note yan mga ka-vibes ha. Pero hindi yan pera din ng kapitbahay nyo.
1: Baka pera nyo lang yan.
3: Hindi baka pera din ni Mari, ni pare yun ha.
1: Hindi pera ni nanay at ni tatay.
3: Ayun pa yun.
1: Pera nyo, mag-asawa yun.
3: Yun
1: ha.
0: Yeah, irregardless din yan. Kung may trabaho, wala yung partner mo.
1: Correct, diba?
0: Mag-isa pa rin kayo. So, and in any form, dapat nagko-contribute talaga yung partner mo. Kasi, could you imagine, ikaw na nga yung nagpapapasok ng tawag nito, nung money sa inyong family.
1: Yes.
0: Tapos, pag-uwi mo pa, ikaw parang yung
3: magtatrabaho.
1: Ay,
3: may mga ganun talaga na situation.
0: Imagine the stress,
3: diba? Burn out yung partner mo dyan.
1: Yes. Tapos, ito pa, may mga tawag dito na parang hihingi pa ng pangatong, bigyan nyo ako ng ganito, may kailangan ko, ganyan. Kahit alam mo namang may asawa na sila. Yes, may asawa na. Yung parang ganun ba, na hindi naman na nila kailangan. Oo, hindi na parang obligado. Okay, kung tutulungan mo, okay lang.
0: Okay
1: pero
0: lang.
1: Kung parang palagi na lang, hindi
0: maganda.
1: Na maganda yun.
0: Yun
1: so, dapat kayong dalawa, parang alam nyo kung paano kayo mag-budget or tawag dito.
3: I-handle
1: yung financial.
0: Yun na,
1: ano
0: nagiging
1: yung
0: red flag talaga kung yung isa is nag-expect talaga na, you know, taga-receive lang talaga siya ng financial support.
1: Oo.
0: Tapos hindi man lang siya nagko-contribute, hindi man lang siya nag-aambag.
3: Yung parang, hindi kasi yung
0: mga considerations kasi. So, importante talaga lahat nagko-contribute.
1: Kahit may hindi not, naman money, parang yung effort na din, mag-effort siya na lang.
0: Oo. Tapos, eto pa, importante na consideration bukod sa red flag na na-mention natin kanina. Pangalawa, is if ever dapat niyong i-remember to, no? If ever may problema yung partner mo, obligatory talaga na magbigay ka ng support or tulong or tawag nito kahit mga words of wisdom lang naman, moral support.
1: Yes.
0: Doesn't necessarily mean financial support, pero lalo na kung financial support, kasi for example, nawala ng trabaho yung partner mo, alangan naman mag-expect ka na meron siyang maibibigay para sa inyong family. No.
1: Kasi
0: naman,
1: kung may problema yung jowa o yung asawa mo, may parang problema mo na rin yun. Kasi parang iisa lang kayo
3: Hindi naman kasi na hanggang bukas nga kayo dyan. Kasi nga, nawala ng trabaho yung isa. Tapos kasi, ikaw wala lang ding may ginagawa.
1: Hindi yung parang ano talaga, yung asawa kasi, ikaw din yung parang sandalan niya. Ganon.
0: Yan. And of course, importante talaga, lalong-lalo na pag mag-asawa na, no? Tapos we're speaking of financial stability sa inyong family, importante talaga palagi yung communication.
1: Mm-hmm.
0: Importante talaga, especially yung mga expenses ninyo. Sino magko-contribute nito? Sino ang
1: magbabayad?
0: Magbabudget,
1: yes.
0: Diba? Importante talaga. So yan ha, dapat ninyong tandaan ang different levels ng financial support in terms of commitment, levels of commitment. And at the same time, para sa may mga pamilya na, remember, your money is the money of the whole family.
1: Correct.
0: Diba? Huwag na mag-asal binata, huwag na mag-asal dalaga, especially na kung mayroon na kayong pamilya.
1: Oo, kaya siguro yung iba, hindi pa mag-ano ng commitment kasi hindi pa sila handa sa mga ganyang mga bagay. May nakikita natin na mayong parang iba na tatanungin, kailan ka mag-aasawa, ganito, ganyan. Hindi kasi nila alam kung ano yung parang, ano talaga yung future. So, hindi pa sila prepared. Kaya hindi pa sila kasi makapag-commit. Sila ng ganun.
3: Kaya irespeto natin kung ano-ano man yung mga reasons.
1: Oo, lagi na lang tatanungin, kailan ka mag-aasawa, kailan kayo magpapakasal, kailan kayo mag-aanak, ganyan, ganun.
0: Wala naman siguro mawawala kasi buhay niya naman yun ni hindi naman yun makaka-apekto sa buhay mo.
1: Tsaka hindi naman yun karera na kailangan mag-unahan.
0: Wait. Ang buhay ay hindi
1: karera!
0: Ay, Vinny! Ay, nako. Anyway, mga kabayo, sana may napulot kayong kokonting aral. Mumunting aral mula sa ating napag-usapan ngayong gabi, ha? At sana naman maging gabay ito, especially sa may mga mag-asawa na. Diba?
1: Lalo na yung mga bagong mag-asawa pala.
3: At saka sa mag-aasawa pala.
1: Yo. At saka sa mga ano tawag ito, nagkukuhabitate. Diba?
0: Importante po yan. Anyway, mga ka-vibes, magtutuloy-tuloy po ang ating tugstugan dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
1: 100.7 FM Artak Laban.
3: Ang lupet!

Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Late Night Vibes kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon. Susunod na dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!
1: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
2: Isang napakagandang gabi na naman mga ka-vibes. Welcome po sa ating programa.
3: Gandang gabi, vibes!
2: At makasama niyo pa rin po sa loob ng dalawang oras ang inyong mga night shift vibes. Kada DJ Nico Chico,
3: DJ Pay Lemon,
4: and DJ Cherry Lou.
2: Magkakasama po tayo ngayon hanggang alas G's ngayong gabi para sa mga ka-vibes natin dyan na gusto makisali sa ating usapan. Nako, live na po tayo sa official Facebook page ng 100.7 FMR Tacloban.
3: Tsaka sa mga hindi pa naka-follow, pa-follow naman po mga ka-vibes. Hanapin nyo lang po 100.7 FMR Tacloban.
2: Yun.
4: Diba?
3: Of course, yung mga hindi pa nakapag-download ng ating FMR app.
4: Yes, mga ka-vibes, pwede nyo pong i-download ang download ang ating FMR app sa Play Store and App Store for free para kahit saan kayo pumunta, maririnig nyo ang FM radio. Diba? Yes.
2: Ayan. So yan mga ka-vibes, ayan po ang mga dapat ninyong gawin kung gusto niyo makisali sa ating usapan at kung gusto niyo makisaya sa ating gabi. And of course, as usual, meron na naman po tayong pag-uusapan na napakatindi, diba? Napakalupait.
4: Ano to? Diba? Parang usapang ano to?
3: Yung palaging may mga libre-libre. Syempre naman yung mga ka-vibes natin pag dito, libre lang yung saya natin, mga hinahatin ng mga
4: walang bayad.
3: Good vibes. Yes, dito sa 100.7 FMR Tacloban.
2: FMR app nga natin libre, di ba?
3: Ito ha, yung usapin natin kasi sa panahon ngayon palaging iniisip natin lahat may bayad eh. Lahat may kapalit.
4: Walang libre ngayon, sabi.
3: Speaking of mga walang libre, ito yung topic natin ngayon mga ka-vibes. Walang libre sa relationship, that is question mark. Agree ba kayo or disagree?
2: Hello?
4: Ako oo at hindi.
3: Ay, pwedeng depende. Or? O sige, sa or na lang
4: parang
3: tayo.
4: Parang depende yon.
2: Ayan, yan po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. So, umaati ka muna naman ng ating topic ngayon. So, para sa mga ka-vibes natin, kung meron kayong gustong i-share na opinion, point, or whatever, pwede niyo po yung isend sa ating comment section. Include ni rin yung inyong mga shoutouts and of course, yung mga song request.
4: Ayan, mga ka-vibes, huwag po kayong aalis at kami po ay magbabalik.
2: Dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Soundtrip.
4: Ang 100.7 FMR Tacloban, ang lupet!
2: Alright mga ka-vibes, oras na para pag-usapan natin ang napakalalim na tanong. Super lalim na parang hindi ka yata basta-basta makakaahon.
4: Parang malulunod ka.
2: Oo, kasi ang hirap naman kasi pag-usapan.
3: Ang hirap naman, parang hindi ako makahinga dito.
4: So ano, yung parang hindi ka makapag-decide.
2: Oo. Ang hirap lang ating tanong?
4: Oo, walang libre sa relationship.
3: Yes, agree ba kayo doon or disagree?
2: Ay nako, ang daming levels niyan mga ka-vibes. Agree ba kayo o disagree? Pag-uusapan po natin yan. I'm sure karamihan sa atin ang magsasabi na depende po yan.
4: Oo.
2: Depende po sa situation at depende rin po sa relationship na meron kayo.
4: Correct.
2: Diba? Hindi naman kasi universally required talaga yung financial support, especially na sa isang relationship. Lalong-lalo na pag hindi pa talaga kayo mag-asawa.
4: Nako.
2: Ay, nako. Kung kaibigan lang kayo, hala, huwag kang mag-expect na magiging required yun. Alangan naman, di ba? Kaya nga may tinatawag tayong KKB, kanya-kanyang baon minsan, di ba?
3: Oo, oh, eh, sa panahon pa naman ngayon, ang mahal-mahal na ng mga bilihin. Oo,
4: di ba? Kung ako nga, ay, dapat may gastos ka rin.
3: Oo, diba? Ganun talaga.
4: Parang ganun. Pero depende yan
2: may
4: kasi sa...
2: May ambag dapat.
4: Depende kasi sa, ano tawag dito, pag itawag dito
3: sa relationship nyo ba or sa
4: yung parang agreement yung dalawa,
3: Eh kasi ano nga 'di ba mga... may sinasabi tayo na parang equal na nga yung babae at yung lalaki.
4: Yung parang minsan pwede yung babae muna yung magbabayad.
3: Kung before dapat talaga is yung lalaki. Pero ngayon pwede na both.
2: Yeah. So ganito na lang para mas maintindihan ng ating mga ka-vibes na nakikinig sa ating programa ngayong gabi. Ito po 'yon. Yung iba't ibang levels according to stage of commitment sa isang relationship.
4: Okay.
2: Alamin natin yan ngayon. Number one, kung nagde-date pa lang kayo at nasa isang casual relationship, ibig sabihin, hindi kayo nag-cohabitate. Hindi kayo kinasyal. Yung parang jowa-jowa
4: lang. Yung parang ano lang.
3: Boardmates lang kayo. Lang.
2: Ganun lang. Chuking-chuking lang. Plok-plok and everything.
3: Ay, maganda. Parang sumisisig yun ah. Tapos hindi na makakahoy.
4: Ito ba ang bakit isda nga, pluk-pluk. tamang hinga lang sa ilalim ng dagat.
2: Yun nga. Pero kung dating pa lang kayo na nasa casual relationship pa lang, wala pang legal or inherit ng mga obligation naman talaga. Especially na sa mga lalaki to give, you know, financial support sa babae. Kasi yun naman talaga ang expectations, di ba?
4: O
2: lalaki naman talaga dapat ang gagastos. Yung expectation talaga dito is dapat bawat isa sa inyo ay siyang magkakarga kung ano man ang mga pansarili ninyong mga expenses.
4: Ah, okay.
2: Do not expect na yung isa gagastos talaga para sa iyo, yung isa na magagastos.
4: So, hindi
2: si Boy
4: parang...
2: palagi magagasto, di ba? Hindi.
4: Hindi yung parang si boyfriend na lang lahat ng bibili
3: yung
4: para sa inyo. Ay, gusto ko ng ganito. Ay, bibilhin mo.
3: Kasi kung may maiaambag ka naman, why not? Alam nga naman, ganda lang yung ambag
4: tsaka
3: mo.
4: Tsaka dapat, kung may
3: luho naman kayo
4: ka,
3: mabubusog doon.
4: Yes, tapos kung may mga luho ka dapat, may naka igbara yan.
3: Personal mo ito.
2: May kasabihan pa nga, ito ah, so when it comes to dating din, may kasabihan pa nga, sino daw yung nag-aya, siya dapat ang gagasto.
3: Ay yes, ayan pa. Diba? Siyempre naman, hindi ka siguro mag-aaya kung wala ka talagang budget para doon.
2: Huwag naman siguro sabihin na lang kung mag-aaya ka para palagi na lang yung isa lang palaging gagasto sa'yo.
4: Yes.
2: Kasi expect, especially sa mga girls, expected naman kasi lalaki talagang gagasto sa'yo. Ay, nako, mauubos ang ipon nung guy na yun, di ba?
4: Pero hindi naman dapat ganun yung iisipin na porket siya yung nag-aya sa'yo, dapat siya lahat.
2: So, actually,
4: dapat may ano ka din.
2: May ambag ka din. Kahit kukunti naman lang. Pero sa mga guys, eto ha, as much as possible, dapat kayong gagastos. Kasi yung mga expected naman, lalong-lalo na sa ating culture na lalaki talagang gagastos para sa babae. Pero not all the time. Kasi
4: yes,
2: alam mo, you have to communicate na lang siguro sa ka-date mo.
4: Hindi na kasi gipit love ka sa ngayon.
2: Dapat kung love nila ang isa't isa, dapat alam
4: happy
2: nilang umintindi. Tapos,
4: diba?
2: May tinatawag na empathy.
4: Oo nga naman.
2: Pag alam mong may problema siya sa kanyang trabaho, expect na lang na medyo gipit siya sa kanyang budget.
3: Correct.
2: Ikaw lang muna.
3: Be sensitive enough naman siguro na maalam mo naman yung pinagdadaanan ng isa. So, yung mag-ambag-ambag ka naman kahit piso lang ganon.
2: Bottom line ito is voluntary lang dapat.
3: Walang persahan to, ka-vibes.
2: It's not out of duty. Voluntary lang dapat.
4: Diba?
2: Okay. Next level naman po tayo from dating to ang tinatawag na cohabitation at long-term partnership.
4: Live-in
2: na. Pang matagalang relasyon na ito.
3: Mas madami yung mga kakailanganin dyan.
2: Since magka-share na kayo ng iisang bahay o iisang bubong, tapos mga expenses ninyong dalawa, you are expected to share.
4: Yes.
2: Yun. Kasi pareho lang kayo nasa iisang bubong. Alangan naman yung isa lang palaging nag-grocery. Siya yung taga-bili ng pagkain.
4: Tsaka ano?
2: Depende sa inyong arrangement. Pero hindi siya 100% free.
4: Isa lang ang gagastos.
2: Sharing dapat.
3: Pwede naman ako mag-grocery. Kayo yung taga-bayad. Ganon.
2: Mag-split lang ng mga gastos. Diba? Ikaw yung sa kuryente, ako sa tubig. Ganon. Ikaw yung sa bigas,
4: tsaka
2: ako yung sa gas.
4: Kasi kayo, di ba, nakatira sa isang bahay, alam mo kung ano yung mga kailangan yung dalawa.
2: Correct.
4: Tapos nag-share kayo ng pagkain, ng mga groceries, yung yung toothpaste pa lang, yung mga sabon pa lang, di ba?
3: Magastos. Yung question ko paano kung yung isa is walang trabaho, so wala siyang income
4: kahit
3: like
4: hindi, kahit hindi naman yung money
2: monetary,
4: na i-share niya.
2: So, siguro sa mga gawaing bahay.
4: Ganun.
3: Diba, para malighten, para hindi ganun yung burden na yung dalawa.
4: Bangin, ito sa nagro-grocery, ikaw naka Disney princess ka ladida.
2: Nagkikarasa, banya ka tipagawas at balay.
4: Bubundakan ko ikaw hintuan mga pinakalit.
3: Kalma, kalma.
2: Mabanya ka tayo.
4: Bubundakan. Ang tawag ito, isusugaran ko ikaw itak nga mga pinamalit. Wow!
2: Pupusdakan. Swerte ka. Litaw. Dara, you have to share. Or di nga ni mag-split kami itong mga expenses. Mm-hmm. Normal lang naman talaga yun. Pero it doesn't necessarily na forever kang libre.
4: Correct.
2: May mga times talaga nakakalibre ka dahil sa mga certain situations. Pero huwag naman abusuhin.
4: Mm-hmm.
2: Diba? Kasi, sharing kayo sa inyong mga expenses.
4: Kasi nga dapat sharing is caring.
3: Correct. Wow!
2: Ito na ngayon. Yung married couple. Mamaya, pag-uusapan natin yan, Makalus, kasi baka mapahaba na naman ang ating podcast.
3: Mag-1 hour na naman tayo usapan na ito, ah.
2: Oo. Sige, mga ka-vibes, para sa mga gusto makishare ng kanilang opinion, any thoughts regarding sa ating tanong ngayong gabi? Wow, send nyo na po sa ating comment section hanggang 10 p.m. po tayo. Dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Sound Trip. Ito po ang
4: 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
2: And of course, welcome back once again. Nasa second hour stretch na po tayo ng ating programa, ang
4: Gandang Gabi Vibes!
2: At kasama nyo pa rin po ang inyong mga vibes kada, DJ Nico Chico,
3: DJ Fay Lamon,
4: and DJ Cherry Lou.
2: At nasa panghuling usapan na po tayo ngayong gabi, ano nga palang ating tanong kani-kanina lang?
4: Walang libre sa relationship. Agree ka ba? Or disagree?
2: Oh, kanina na pag-usapan natin yung dating phase, tapos yung cohabitation.
4: Parang yung stages ng
2: according to commitment.
4: Diba?
2: Yung, excuse me? Oh, eto na. Pag-usapan na natin yung pinaka-final. Ito yung
4: Kasal na. Mag-asawa na.
2: Ay, eto na. Ayun. Mas matindi. Since may kontrata na kayong pinirmahan.
3: Forever na talaga to.
4: Yes. Kasi diba,
3: wala nang magbaback

0: nga, hindi naman siguro kayo papasok doon kasi alam nyo na mas mabigat yung responsibilidad sa mga ganyan. So dapat ready talaga kayo.
1: Tapos ano yun, na parang naging, nung una parang ano tawag dito, hindi ka obligado. Ngayon, it's your obligation na.
2: Obligation na.
1: Obligation yun na.
2: Yung, for, yung number one sa dating is voluntary. Voluntary. Yung pangalawa is by agreement. Pangatlo talaga is required ka na talaga.
1: Yes, obligation mo na talaga. Obligation mo na makihati sa lahat ng gastusin, lahat ng mga kailangan sa bahay, di ba?
0: Especially na kung may mga anak.
1: Mga anak na, di ba? Obligation mo rin magbantay ng anak mo. Gano'n. Hindi lang yung nanay dapat yung nagbabantay.
2: Tapos, besides that, yung gastos ng nanay, yung gastos ng tatay, yung gastos ng anak, iisa na lamang yan. Correct. Kung sa dating stage, eh, financially independent kayo sa isa't isa, sa cohabitation, nagsisharing na, na talaga kayo, pag kinasal na at lalong-lalo na kung meron ng mga anak, iisa na lang.
1: Yes. Di ba kasi ang pera ng asawa ay pera mo na din.
0: Ng lahat.
2: Or so, pera lahat? Ng pamilya.
1: Pera ng pamilya. Yung parang
2: Pupul mo na talaga lahat.
1: Yes, parang ginpag-usan na lahira.
0: Oo, take note yan mga ka-vibes ha, pero hindi yan pera din ng kapitbahay nyo.
1: Baka pera nyo lang yan.
0: Hindi baka pera din ni Mari, ni pare yun ha.
1: Hindi pera ni nanay at ni tatay. Ayun pa yun. Pera nyo, mag-asawa yun.
0: Yun
1: ha.
2: Yeah, irregardless din yan. Kung may trabaho, wala yung partner mo.
1: Correct,
2: diba? Diba? Mag-isa pa rin kayo. So, and in any form, dapat nagko-contribute talaga yung partner mo. Kasi, could you imagine, ikaw na nga yung nagpapapasok ng tawag nito, nung money sa inyong family. Yes. Tapos, pag-uwi mo pa, ikaw pa rin yung...
0: Magtatrabaho.
1: Ay,
0: may mga ganun talaga na situation.
2: Imagine the stress, diba?
1: Diba?
0: Mag-burn out yung partner mo dyan.
1: Yes. Tapos, ito pa, may mga tawag dito na parang... hihingi pa ng pangato, bigyan nyo ako ng ganito, may kailangan ko, ganyan. Oh. Kahit alam mo namang may asawa na sila. Oh. Yes, may asawa na. Yung parang ganun ba, na hindi naman na nila kailangan. Oo, hindi na parang obligado. Okay, kung tutulungan mo, okay lang. Okay pero lang. Kung parang palagi na lang, hindi na maganda yon. So, dapat kayong dalawa, parang alam nyo kung paano kayo mag-budget or tawag dito.
0: I-handle
1: yung financial.
2: Yun na,
1: ano
2: nagiging
1: yung
2: red flag talaga kung yung isa is nag-expect talaga na, you know, taga-receive lang talaga siya ng financial support. Tapos hindi man lang siya nagko-contribute, hindi man lang siya nag-aambag.
0: Mahirap yung parang, yun. Hindi kasi yan nagbalance.
2: Considerations kasi. Mm-hmm. So, importante talaga lahat nagko-contribute.
1: Kahit may hindi not, naman money, parang yung effort na din, mag-e-effort ka na lang, di ba?
2: Oo. Tapos, eto pa, importante na consideration bukod sa red flag na na-mention natin kanina. Pangalawa, is if ever, dapat nyong i-remember ito, no? If ever may problema yung partner mo, obligatory talaga na magbigay ka ng support or tulong or tawag nito kahit mga words of wisdom lang naman, moral support.
1: Yes.
2: Doesn't necessarily mean financial support. Pero lalo na kung financial support. Kasi for example, nawala ng trabaho yung partner mo, alangan naman mag-expect ka na meron siyang maibibigay para sa inyong family. No.
1: Kasi naman, kung may problema yung jowa o yung asawa mo, may parang problema mo na rin yun. Kasi parang iisa lang kayo
0: Hindi naman kasi na hanggang bukas nga kayo dyan. Kasi nga, nawala ng trabaho yung isa. Tapos kasi, ikaw wala lang ding may ginagawa.
1: Hindi yung parang ano talaga, yung asawa kasi, ikaw din yung parang sandalan niya. Ganon.
2: Yan. And of course, importante talaga, lalong-lalo na pag mag-asawa na ano, tapos we're speaking of financial stability sa inyong family, importante talaga palagi yung communication.
1: Mm-hmm.
2: Importante talaga yun, especially na yung mga expenses ninyo. Sino magko-contribute nito? Sino ang
1: magbabayad?
2: Magbabudget,
1: yes.
2: Diba? Importante talaga. So yan ha, dapat ninyong tandaan ang different levels ng financial support in terms of commitment, levels of commitment. And at the same time, para sa may mga pamilya na, remember, your money is the money of the whole family.
1: Correct.
2: Diba? Huwag na mag-asal binata, huwag na mag-asal dalaga, especially na kung mayroon na kayong pamilya.
1: Oo, kaya

0: Kaya siguro yung iba hindi pa mag-ano ng commitment kasi hindi pa sila handa sa mga ganyang mga bagay. Ano?
1: Oo.
0: Diba? May nakikita natin na may iba yung parang iba na tatanungin, kailan ka mag-aasawa, ganito, ganyan. Mm-hmm. Hindi kasi nila alam kung ano yung parang, ano talaga yung future.
1: Correct.
0: So, hindi pa sila prepared. Mm-hmm. Kaya hindi pa sila makapag-commit. Oo, nang ganun.
2: Kaya irespeto natin kung ano-ano yung mga reasons.
0: Oo, lagi na lang tatanungin, kailan ka mag-aasawa, kailan kayo magpapakasal, kailan kayo mag-aanak, ganyan, ganun.
1: Wala naman siguro mawawala kasi buhay na buhay niya naman yun ni eh. Hindi naman yun makaka-apekto sa buhay mo, di ba?
0: Tsaka hindi naman yan karera na kailangan mag-unahan.
1: Okay. Ang buhay ay hindi
0: karera.
1: Bye, Bini. Ay nako. Anyway, mga kabayo, sana may napulot kayong konting aral, konti. Mumunting aral mula sa ating napag-usapan ngayong gabi, ha. At sana naman maging gabay ito, especially sa may mga mag-asawa na, 'di ba?
0: Lalo na yung mga bagong mag-asawa pa lang.
2: At saka sa mag-aasawa pa lang.
0: At saka sa mga ano tawag ito, nagkukuhabitate. Diba?
1: Importante po yan. Anyway, mga ka-vibes, magtutuloy-tuloy po ang ating tugstugan dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
0: 100.7 FM Artok Laban.
2: Ang lupet!
1: At oras na, mga ka-vibes!
2: San tayo?
1: Oras na para kami magsiuwian. Nako, kumakaway na pang susunod na programa. Abangan niyo po ang inyong nag-iisang Papa Ball ng Bayan.
2: DJ Ron Turay.
0: Yeah. Okay. Para sa kanyang late night vibes.
1: Ay nako, abangan niyo po yan mga ka-vibes. Huwag kayong bibitaw. And of course, maraming salamat po sa ating mga silent listeners, yung mga fellow night shifters natin. At sa lahat ng mga nag-send ng kanilang mga comments sa ating comment section, maraming salamat po sa inyong suporta.
2: Pasalamatan naman natin yung mga ka-vibes natin sa ating mga relay stations. And of course, yung mga technicians natin from Borongan, Katarman, Kalbayog, Katbalogan, and of course, Tacloban.
1: Yes! Anyway, mga ka-vibes, kami nga pala yung mga ka-vibes kada ngayong gabi, DJ Nico Chico,
2: DJ Faye Lamon,
0: and DJ Cherry Lou.
1: And we're saying good night, everyone! Ingat-ingat po sa pagbiyahe. Bye-bye!
0: Good night, ka-vibes!
2: Bye!

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, Kabibes!
1: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes, kasama ang nag-iisang papabolang bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

0: FM Radio, the vibes
1: ang lupet.
2: Mga sikretong pilit na kinikingking, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes, kasama ang nag-iisang papabolang bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

Ka-vibes! Bukas naman uli, manatiling nakatutok sa mga bet na bet mong programs. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes! Ang lupet!

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, ligasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Radyo Emperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisa ng aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
1: The time now on FMR. It's 4:01.

0: Tupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes.
1: This is FM Radio, FM Radio, favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
4: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto mula araw ng Linggo hanggang Biyernes. Kalusugan, Iwas Karamdaman. Hatid sa inyo ng Xanthon Plus Herbal Capsule.
5: Welcome po ulit sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman at The Secret of Health. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan, Yes to Health. Ganun po ng Xanthon Gold Herbal Capsule at ng Xanthon Vitamin C. Ito po ang inyong Doc Samaritan, Stephen Hinas, ang inyong po makasama para talakay na naman sa programang ito kung paano ba malunasan, ganun din po iwasan yung mga karamdaman sa ating pangatawan sa tulong po yan ng mga alternative medicine, mga herbal supplements na aprobado ng ating Food and Drug Administration. Siyempre, makasama po natin, recording walang iba, ang ating pong alternative medicine doctor sa naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algy Bakla. Welcome po, Doc.
6: Okay, salamat partner at welcome po sa ating palatuntunan, sa ating mga kababayan na kikinig. Sana po ay meron naman tayo mapulot ngayon ng mga impormasyon na makatutulong po sa ating kalusugan. Lalo na po kung talagang meron na po tayong pagkakasakit or ayaw po nating magkasakit.
5: Salamat Doc. Yan ha, sa mga kabayan po natin na merong gustong itanong, ipakonsulta kay Dr. Algy, just text lang po, sure 961-532-2110. Again, sure 961-532-2110. Pasuyo po ha yung mga text messages, mga katanungan, palagyan po ng pangalan, ng edad saka ng gender para mas mabilis pong matukoy yung inyo pong mga karamdaman at mabigyan po ng free consultation on air ni Dr. Algy. Ulitin ko lang yung text line po natin, sure 961-532-2110. Hanapin lang po ha sa mga pharmacy, mga local drug stores, ang Xanthon Gold Herbal Capsule, Xanthon Vitamin C, Xanthon Plus Coffee Mix at Turbo Herbal Supplements for Men, Xanthon Plus Herbal Oil at Xanthon Plus Herbal Soap. Mga quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan na aprobado po ng ating Food and Drug Administration. Pwedeng i-order din po yan sa Shopee tsaka sa Lazada. Hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health. Mamaya po, bibigyan ang kasagutan ni Dr. Algy ang inyo po mga katanungan. Pakinggan po muna natin yung mga kababayan po nating natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre, paunahin dyan ang kampiyon na kombinasyon ng Xanthon Plus Gold Herbal Capsule at ng Xanthon Vitamin C, ang non-acidic na Vitamin C.
7: Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Xanthon Plus Gold. Xanthon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Xanthon Plus Gold, gawa sa pinakarang mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Xanthon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Xanthon Plus Gold,
8: mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Xanthon Plus Gold.
9: Yahoo!
7: Xanthon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Xanthon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
7: Xanthon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami gamit ng Xanthon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Xanthon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Xanthon Plus Herbal Oil,
12: Turbo Supplement for Men.
13: Ako si Dan, 58 years old, Isaka Guardia. The best kid experience ko sa Turbo, 30 minutes before magbakan. Pets the sun, inakapay ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yan, Turbo.
12: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
12: Serbo, may maca at klabo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Serbo, supplement for men.
11: Mas lalakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap, epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap, para sa malambot na balat, makinis na kutis, healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
9: Mmm, suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix, suwabe ang lasa, magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold,
8: mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Santon Plus Gold.
11: Yahoo!
7: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold, ngayon mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold,
8: mabibili sa pinakamalapit butika sa inyong lugar.
7: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold,
8: mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Santon Plus Gold.
11: Yahoo!
5: Yan po mga kaibigan, ang ilan na naman sa mga natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre, pangunahin dyan ang kampiyon na kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C o non-acidic. Available po yan ha sa mga pharmacy, sa mga local drugstores sa inyong pong lugar, sa Mercury Drug, sa The Generics Pharmacy at Rose Pharmacy. Available yan ha sa mga health shop, mga herbal store, sa Watson's Drugstore o pharmacy. Available po yan sa Shopee at saka sa Lazada. Order po kayo sa official store ng Yes to Health. Yan ha, atin pong text line, sir, 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Pasuyo po, palagay yung edad, ano, saka yung gender po ninyo sa inyo po mga text messages. Yan, at ganun din, pangalan na rin po kung hindi naman masyadong maselan yung inyo po mga katanungan. Yan ha, ulitin ko lang yung text line natin, sir, 961-532-2110. At Dok, galing po kay Ma'am Tita ng Byron. Tanong ko lang po, Dok, lagi po kasi sumasakit yung sikmura ko at pag umaga naduduwal po ako ng color yellow. Ano po kaya itong sakit na to at ano pong gamot? Salamat po, Dok.
6: Okay, bukod sa acidity kasi, pwedeng yung pasyente ay nangyayari yun kasi pag yung may fatty liver or merong nabubuong gallstone. So hindi natin sinasabing meron siya noon. Mas mainam talaga magpa-check up. Pero yung ganyan kasi mga kondisyon, nagsisimula doon sa indigestion, yung acidity. Kaya ang nangyayari pag umaga, lalo na kung madami ka nakain ng matabang pagkain nung gabi bago matulog, ganyan talaga yung magiging resulta. So ang suggestion ko po ay mag-take po kayo ng mga herbal tea na nakapagpapakalma ng tiyan, gaya po ng mainit na salabat. At pwede pong mag-light meal muna kayo sa gabi. Okay? Then wag muna yung mga masyadong mamantika kasi yan ho yung pinagmumula na hindi ka natutunawan na maayos. And kung magpapatuloy na mapait o naduduwal tapos may parang nilalabas kayong madidilaw at nagbibigay na ng discomfort sa inyo at hindi na ho maganda, magpasuri po kayo para makasigurado po tayo. Okay po. So pwede rin kayo mag-take ng Santon Vitamin C, 1 capsule 3 times a day, at sabayan po ninyo ng Santon Gold, okay, 1 capsule 3 times a day din. And huwag po kayo munang masyadong iinom ng mga dairies katulad ng mga gatas, okay? Medyo mahirap na i-digest pag malalaki na. Mabuti yung bata, kaya nilang i-digest yan. Pero yung mga umiidad na, eh, hindi na tayo masyadong nakaka-digest ng milk. Kaya much better na mag-take na lamang tayo ng mga katas ng prutas, katulad ng pinya, one of the best ang pinya, tapos yung tomato juice, yung kamatis na i-juice ninyo, pwede rin po yung pipino at carrots. Yan po yung mga ginagamit para maging relax po yung trabaho ng liver natin at tayo ho ay hindi madalas nagbo-bloat or parang ganyan po na nagiging acidic at laging nagdudual, lalo na pag umaga.
5: Mm-hmm. And maraming salamat, Doc. Mm-hmm. Hello po, Doc. Uminom po ako ng, ayan, isa pong gamot sa para sa mga kalimutin, Doc. Ano po ba pwede kong ibang i-take? Kasi po, kahit na kanina lang po nangyari, nakakalimutan ko po agad. Salamat po, Doc.
6: Ayun. So, ilan na kaya edad niya, no?
5: Hindi nabanggit po, Doc. Opo.
6: Oo. Ganito po kasi yan. Kapag yung tinatawag na forgetfulness, ano, masyadong kanina lang nangyari, nakakalimutan na. Ang maibibigay lang natin na mga advice na pwedeng i-take sa nutrition, yung mga nang-enhance ng brain activities, ano, gaya po ng ginkgo biloba, maganda po yan. Yung goto cola, maganda rin yan. So, yung pag-take ng B-complex, okay? Yan ho yung mga nakapagpaparelax ng ating mga nerves. And also, may mga supplement pa na tinitake na nakapagpapaganda din ang daloy ng dugo sa kabuuan kasi alam nyo, yung problema ng pagiging malilimutin ay nag-uumpisa yan sa ano, kakulangan ng maayos na daloy ng dugo. Kaya yung mga high blood, mga diabetic, eh mas madali silang kapitan ng ganyan. Kasi nga mas mabagal yung daloy ng dugo o mas hindi maganda, magkakaroon tayo ng chances na magkakulang po tayo ng oxygen. And oxygen is very important for the brain. So pag nagkakaroon ng deficiency, madaling nasisira yung mga brain cells natin. At yung pagkasira ng mga brain cells na yan, ang pinagmumulan po ng ilang mga diferensya na madaling makalimot, yung iba nga nabablock, parang na may mental block sila. Pero mag-take po kayo ng supplement as preventive, ano, yung mga binabanggit kong yan. And of course, kung medyo mahirap maka-access sa mga ganun supplement, ay itry po ninyo ang kombinasyon po ng Santon Plus Vitamin C, Santon Vitamin C, and Santon Gold. Kasi yan po, meron ng mga enhancer ng ating circulation. Meron din yung spirulina that is very, very good for the brain kasi mataas yung kanyang B12 vitamins. Ano? At ito po ay ginagamit para ma-enhance yung kalusugan ng ating brain. Kasi talagang nangyayari yan, habang tumatanda tayo, malaki yung chance of developing forgetfulness. Yun yung tawag sa hindi naman malalang kondisyon. Pero pag medyo lumalala na, at talagang matindi na yung pagiging malilimutin natin, baka nagde-develop na tayo ng tinatawag na Alzheimer's condition. Kaya lang, syempre, maraming check-up ang kailangan gawin para ma-determine kung talaga may Alzheimer's ka. Okay? Pero madadala pa po yan sa mga supplementation, ano, na kailangan po lamang ay tiyagaan po natin at iwas-iwas talaga sa mga nagpapabagal ng daloy ng dugo gaya po ng taba, asukal at sobrang paggamit ng asin. Yan po yung inyong gawin. Saka ano, matulog po ng maaga. Ah, mahaba-habang oras ng pagtulog kasi yung hindi pagtulog na maayos, nakaka-depress ng utak din po yon. Kaya kahit bata pa, kung laging puyat, malilimutin na rin.
5: Mm-hmm. Ayan, maraming salamat, Doc. Hmm? Doc, ako po ay diabetic. Bukod po sa may herbal po ba na pwede inumin na mabilis makapagpababa ng sugar? Rod po ng Kabanatuan, 53 years old. May tinitake na siya, Doc, na para sa kanyang blood sugar na maintenance, Doc.

0: pag-metabolize ng sugar, trabaho din ng liver natin yan. Kasi iniisip natin yung pancreas lang, di ba? Nagbibigay ng insulin. Yun yung trabaho ng pancreas, is to release yung insulin. Pero ang nagme-metabolize talaga ng ating mga sugar, okay, for conversion to energy is yung ating atay. So, kung kayo po ay ano, magte-take ng mga herbal, unahin natin yung home remedies, ano, yung mga classic home remedies. Noong unang panahon, kaya po hindi masyado maraming may diabetes, yung mga ninuno natin, umiinom sila ng mga mapapait na inumin. Yung mga ano, mga binabad na alak sa mga damo-damo na binabad sa mga alak, di ba? Because yung bitter, katulad ng mga serpentina, katulad ng mga banaba, yung mismong puso ng saging, yan yung mga may taglay na natural plant-based insulin-like phytochemicals. Ibig sabihin na katulong sa proseso ng metabolismo ng asukal. And isa pa, yung mga popular na sinabi nga ng DOH, yung ampalaya, huwag na tayong lumayo, di ba? Ampalaya, pwede yan. At marami pang ibang herbal gaya ng, ano, ng ginger. Pero kung sa tingin ninyo ay kailangan nyo na mas malakas, mas sigurado, at masubok, eh pwede po tayong gumamit ng Santon Plus Gold, yung ating Santon Gold, na ito po ay matagal na hong ginagamit ng ating mga diabetic patient. Meron na po siyang mga component na nakatutulong sa balance ng asukal. And not only sugar, pati po yung mga fats, yung mga cholesterol natin, circulation po natin, yung mga nutrients na kailangan ng mga ugat o daloy ng dugo or nerves na nagiging problema ng mga diabetic kasi nagkaka-complication sila sa ganun, pati sa mata, nagkaka-complication. So, nandun yan sa Santon Gold. Kayang bukod dun sa pag-inom ng mga home remedies, I highly recommend taking our supplement kasi very simple lang, pupunta ka sa butika eh. Take mo yan before meals. O one capsule 3 times a day. Plus, meron ka pang maintenance medicine. Ewan ko lang ho kung hindi umayos. Tapos, nag-iingat ka pa sa pagkain mo. So, yun yung approach na ipinopromote namin dito sa ating programa.
1: Yan, maraming salamat, Doc. Maganda kayo po sa Francisco family. Yan, ng Patul. Yan, galing po yan kay Sir JV. At sa lahat po ng nakikinig sa ating programa, welcome po. Aha. Doc, ano pong gamot sa pako? Yung pang-apak ko po kasi masakit pag nagsuot po ako ng sapatos. Salamat, Doc.
0: Ayan. So, magpa-check up ka. Baka tumataas din yung iyong uric acid. Kasi pag mga talampakan, tapos yung pagtatapa ka, lalo sa umaga, pagising mo, pwedeng yan ay neuropathy or nerve problem, complication yan ng ilang mga problem like yung diabetes, di ba? Mm-hmm. Or uric acid. Yan yung mga ano. O kaya naman, mayroon kang overweight ka, tapos dahil overweight ka, masyado mabigat yung dinadala ng iyong mga talampakan. So, alinman dyan kasi ay pwedeng maging dahilan. So, kung yan ay dahilan sa mataas na asukal, ang focus mo talaga is mag-take ka ng pampababa ng sugar and also B-complex para protection sa iyong nerve para hindi talaga siya tamaan ng mabilis at makarecover siya ng mabilis. Kung naman ang dahilan ay yung uric acid, eh ngayon pa lang ay uminom ka na ng mga diuretic, ano, ng mga herbal medicine, gaya po ng sambong, buhok ng mais, yung pansit-pansitan. Ayan, mag-take na kayo niyan. Tapos uminom ng buko juice. At huwag kumain ng mga pagkaing mataas ang purine galing po sa mga karne at lalo ng mga laman loob. Ano? Yung dugo, naku, napakatindi niyan. Yung mga mahilig sa dinuguan. Tapos meron po kayong mataas na uric at may mga pamamagat pananakit. Naku, iwasan niyo po muna. Alam niyo kung bakit? Kasi ang karamihan kasi ng ganyang karamdaman ay tayo mismo kaya nating iwasan. Ang iiwasan natin yung dahilan bakit nagkakaroon tayo ng ganyan. So sa naturopathy kasi prevention is very ano yan, napaka-prominenting way to recover a patient. Kasi kung bibigyan mo lang ng gamot, sige, inumin mo to, i-maintain mo to. Hindi mo naman sinabihan na ito yung dahilan na dapat mong iwasan. Wala ring kapupuntahan. Kaya yun po yung gawin po ninyo. Doon sa mga ano naman, herbal remedies o yung tinatawag na hydrotherapy, try mong gumamit ng tinatawag na hot and cold foot bath. So halimbawa sa gabi bago ka matulog, i-apply mo yon. Mag-iinit ka lang ng tubig, magpakulo ka ng luya sa tubig, tapos lagyan mo ng konting asin. Tapos timplahin mo sa isang timba na ang temperatura hindi maligamgam pero hindi naman nakakapaso. ibabad mo yung paa mo doon sa loob po ng 15

0: minutes. Then after 15 minutes, ilagay mo doon sa isang batya na mayroong malamig na tubig sa loob ng 5 minutes. Then ibalik mo ulit doon sa mainit sa loob ng another cycle na 15 minutes. At least mga 3 cycles po. So ang nagagawa noon, papaginhawa niya yung mga kalamnan, yung mga nerves. At ito ay nakatutulong to control inflammation and pain. So kung yun ang kung tama iniisip mo na dahilan ng iyong karamdaman o nararamdaman. Pero kung ikaw ay overweight, bukod sa tumataas ang uric acid, eh kinakailangan talaga ma-address po yung pinakang pangunahing dahilan. Yan kasi mga complication, kumbaga mga side, ano lang yun eh, mga kumbaga discomfort lang na dala ng major condition natin. Mag-take po kayo ng Santon Plus Gold o Santon Gold, 1 capsule 3 times a day, plus vitamin C. Don't forget to combine 1 capsule 3 times a day before meal ho, sa loob po ng 30 days to 90 days. Yan yung pinakamagandang duration para talagang makabuelo yung healing properties ng ating katawan.
1: Mm-hmm. Ayan. This is Franz of Quezon City, 71 years old. Meron po akong cyst sa breast. May gastritis at high cholesterol po. Ask ko lang kung ano po ang dapat kong inumin. Paano po at how long ko i-take ang product po ninyo? Thank you po.
0: Okay, yung condition ni ma'am, confirmed na may bukol siya sa breast, tama no? Tapos meron pa siyang condition sa gastrointestinal, yan ang mga medyo mabigat. Kasi alam nyo, yung mga gastritis, yung mga ganyang pakiramdam, nakakaabala din kasi yan sa ano natin eh, sa pamumuhay natin na pag kumain ka ng isang bagay, kahit magandang pagkain, eh nagkaka-apekto sa'yo. Parang nagkakaroon ka ng discomfort. So sa condition ni ma'am, ang kung akong tatanungin, sa aming clinic, ang aming nire-recommend bukod sa pag-take ng supplement is mag-detox. Yung cleansing and detoxification sa lahat ng cases, especially involved na yung mga bukol, involved na yung gastrointestinal, involved na yung organs of elimination, ang pinaka-the best na gawin, first na step is to detoxify. Okay, maraming way to detoxify. First is fasting. So in a week, sa isang linggo, every week ka magpa-fasting. Pipili ka ng araw na hindi ka kakain ng regular food mo, then magtitake ka lang ng juices or water or very light meal for just one day. Ang tawag natin doon ay food holiday. So ginagawa yan pag medyo may malala tayong sakit. So another thing is merong tinatawag na Daniel's diet. Na sa loob ng 10 days, i-reduce natin lahat ng mga kinakain natin, yung mga processed food, and we will resort to natural and organic simple food. Yan, mga fruits, vegetables, less rice. Tapos, isasabay natin yung mga antioxidants sa prutas and para mas malakas yung mga supplements. So, sa inyong case, I suggest mag-take kayo ng Santon Gold na 2 capsule 3 times a day within first 30 days. Then, pwede nyo ituloy-tuloy yung reduced dose na 1 capsule 3 times a day sa loob po ng another 90 days. So, 3 months. So, yun po yung pinakamaganda. Then, kung maaari, iwasan yung pagkain ng karne. Because ang karne, ang daming issues po dyan. Ano? Kung meron na tayong sakit, kalimutan nyo muna yan. Kasi one of the major contributor of diseases, yung pagkain ng mga karne. Dahil una, mahirap talaga siyang i-handle ng katawan. Especially if our body is full of sickness, that our energy needs to focus on healing, not for digestion. So kailangan talaga na very easy to digest and to process ng katawan ng mga buhay na pagkain. Meaning na buhay, yung mga sariwa gaya ng mga gulay at prutas. So mag-take din po ng vitamin C and kumain kayo ng mga prutas na maganda sa mga bukol, anong maraming klase ng prutas yan, mansanas, yung pineapple, and also soybeans. Any extract from soybean, any product with soybean, I highly recommend po. Kasi sa hormone po, ay napakaganda po niyan. That's why Japanese, Chinese, and Koreans, sila may pinakamababang rate ng mga bukol, especially sa reproductive system, dahilan sa kanilang lifestyle ng pagkain, ng maraming pagkain merong soybeans. Ayun lang, partner.
1: Apo, ayan. Maraming salamat, Doc. Yan ha, ating pong text line, sir, 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Available po ha, Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang ating Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap, at Turbo Herbal Supplements for Men sa mga pharmacy, sa mga local drug stores, sa mga health shop at mga herbal store. Available po yan sa Shopee at sa Lazada. Pwede niyo pong i-order yan sa official store po ng Yes to Health. Yan ha mga kaibigan, ang mga produkto po natin available din po sa Dyna Drug. Yan, any branches po nila at saka Norvik Pharmacy o Norvik Drug Store. Basta hanapin nyo lang po yung mga quality product na tatak Yes to Health at Doc Samaritan. Yan po, subok na ng napakarami po natin mga kabayan. At syempre, aprobado ng ating Food and Drug Administration. Lalong-lalo yung ating pong kape, ano? Pag ganito ang panahon, medyo malamig na. Yan, at yung kape po na hinahanap po ninyo, healthy na at masarap pa. Yan, inom po kayo. Santon Plus Coffee Mix or Nature Soya Coffee, kung yan po yung available sa inyong pong lugar. Makakatulong po yan siya para sa mga kababayan po nating merong mga problema rin sa menstrual problem, ay mga pagbuwan ng dalaw nila, masakit po yung puson, nagkakaroon ng mga hormonal imbalances, kaya maraming discomforts na nararamdaman. Ano? Yung iba, irritable, laging bugnutin, o masakit yung puson, nakakaranas po ng mga burning sensation. Yan, inom po kayo ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil yan po, may mga isoflavones na nakakatulong din po para mapanormal yung balanse ng hormones sa ating pangatawan, sa mga kalalakihan naman, para maiwasan po natin yung paglaki at pamamaga ng ating pong prostate. Yan ha, Santon Plus Coffee Mix or Nature Soya Coffee, available po sa mga pharmacy at mga butika. Sa mga naghahanap naman po ng sabon na makatulong po sa ating balat, ano, para mapanatili yung healthy skin, hindi masyadong dry, pinapamoisturize po yung skin natin. At meron pa po mga natural antibacterial properties. Hanapin nyo po Santon Plus Herbal Soap. Yan po ha. Ang Santon Plus Herbal Soap, makatulong din po para sa may mga acne, may mga tigyawat, may mga body odor. Dahil dun po sa taglay niya na guava leaves na napaka-potent na natural antibacteria. Yan ha. Kaya ang Santon Plus Herbal Soap, maganda po yan pag galing tayo sa labas. Bago pumasok ng ating tahanan, maghugas tayong kamay or maligo, ano po, na gamit po ang Santon Plus Herbal Soap. Ah, kung saan po may bili ang mga product ng Yes to Health at Doc Samaritan, available din po yan. Ganun din sa mga kababayan po natin, ang Turbo Herbal Supplements for Men para sa mga kalakihan natin, para maiwasan po yung pagkakaroon ng mga problema sa ating prostate tsaka sa ating generally sa blood circulation po natin. Ano? Kasi yan, may maca, may clavuasca, pinapaganda po yung function o yung health ng ating po mga ugat, yung peristalsis movement natin, para maiwasan po rin natin yung mga problema sa ating puso, para hindi nababurden ng gusto yung ating pong puso. Yan ha, Turbo Herbal Supplements for Men, ang katuwang natin sa kalusugan, lalong-lalo na ng ating pong mga kalalakihan. Yan ha, lahat po yan aprobado ng ating Food and Drug Administration. Wala mga bad side effects, wala mga adverse reactions, kasi yan po lahat natural, gawa po sa mga herbs, sa mga halamang gamot. Okay, Doc, dahil medyo limitado po at malapit nang matapos ang ating pong oras sa programang The Secret of Health at Kalusugan Iwas Karamdaman, baka mayroon pa po kayong karagdagang mga health tips at health info para sa mga masugid po nating tagapakinig, Doc.
0: Ayan, doon sa mga nakikinig po ngayon na meron sa kalulukuyan, meron na kayong minimaintain na may diabetes kayo, may high blood po kayo, wag po kayong masyadong kampante, ano, kasi alam nyo naman na kailangan ng katawan natin ng mga sustansya na makapagpe-prevent at makapagpapalakas ng ating mga pangunahing organ sa katawan. So while taking your maintenance medicine, we highly recommend na suportahan din po ninyo ng tamang sustansya na makukuha po natin doon sa produktong subok na po. Kasi iba kasi yung subok na eh, yung napakatagal na at napakarami ng tao ang nagpapatunay na natulungan po sila. At importante din na aprobado ng Food and Drug Administration. Nandito lang po ang palatuntunang ito at kami po ay patuloy na maghahatid sa inyo ng mga kaalaman. Magtanong lang po kayo at yan po ay ating sasagutin sa abot po ng ating makakaya. At huwag kalimutang subukan ang ating mga produktong sinasabi ho dito na maaari po ay makatutulong po sa inyong pangangailangan sa inyong kalusugan. Maraming salamat po si Dong Algie po ito. Hanggang sa muli, maraming salamat po at pagpalain po kayo ng Panginoon.
1: Maraming salamat, Doc. Yan po mga kaibigan, ang ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algy Bakla. Hanggang sa susunod po, mga kaibigan, ha. Sa ngalan po ng iba pa mga alternative medicine doctor at mga alternative medicine na mga expert po natin, ito po ang yung Dr. Samaritan Stephen Hinas. Nagpapasalamat sa palagi pong pagtutok at pagantabay sa ating pong programa. Programang Kalusugan, Iwas Karamdaman at The Secret of Health. Hatid po sa inyo ng Dr. Samaritan, Yes to Health, at ng Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at ng iba pong mga produkto ng Dr. Samaritan at Yes to Health na aprobado ng ating Food and Drug Administration. Mabuhay Luzon, Visayas, at Mindanao. God bless the Philippines. Na pong Panginoon ang magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
2: Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinagharang mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: The time now on FMR. It's 4:32.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: This is FM radio. FM radio, favorite music radio.

0: ang lupit!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! Kabibes!
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Napakiana la!
5: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyan gobyerno, labi na kun mga tagbuwis ang naaagrabyado.
6: Napakiana la!
5: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kahiraman ang ginsuiswilduhan han mga mulupyo.
4: Napakiana la!
5: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ngan pagpakarao tinig kasi tawo, kundi ang paglarula han mga isyu.
7: Napakiana redla!
5: Batu-batuhan langit, an maigo, diri mabigit, kay hi ako, napakiana la!

0: kontra mga pingaga rin yun ay kumusta? Itsa dos, ikadwa nga dalaw itong bulan, itong September, ito ay 2026. Buat nga hao. May klase lagi hapon, may klase lagi hapon, may klase na. May trabaho likewise. Pero kung saan nyo taran, kumusta? Inautuntada kita mo open panlaw sa pagkain ng mga oras. As usual, ini atong taramdan, adi kita. Ini ka vibes, Danny Morbus Rikyas sa taramdan.
1: Napaki-anad na!
0: Kotob lang kita lasays. Dalit buat na, sering ko pa kayo may klase. Balitaw ini pagtaga Asubang at ikang Indonesia. Ito na hitatabo nga Zunog kay may da is. Ha? Baga na feel ko, baga may da na din. Ambot kong daralatak mata or daralaga adi aga pa. O diri, baga nakikita ko, bagayin ko niya. Bagayin sering pa... Bagan foggy ba ya? Bagan madampog ito na akong pagkita. Ha? Pero kay... Sering itong pag-asa. Luzon ng Visayas. In fact, dito Metro Manila. Pagkaya na, mga kasangkayan. Naabad na, pinapag-sulot na face mask. Ha? And N95 pagod. Mauso na lahat. Magkakaubusan na lahat ini. Balitaw, ano? Waray pa nga ni katatalwas itong sobrang nga babaha dito. Waray mga klase, waray trabaho itong pipira. Nag-declare na state of calamity. Matungod itong babaha. Di naliwat, di more ni pagkena. Kay kabataan itong giniresuryahan din eh. Upod na din itong mga senior citizen. Ayawani ko nung pagkagawas. Kung waray madlaniyo ay nina tuyo nga inimportante ni gawas. Di ko makakagkagawas kay hastilan. Di rin nalahin niya pagtagaso. Ha? Inigya, labi na yun kapag taga-babaha, mga kasangkayan, nataas na itong kaso, itong leptospirosis. Itinirestoryahan, permanente mga news, amo itong. Nalulupigan nga ni Lugod itong impeachment. Kalit, saring ko paman, pasalamat kita din, hi, kay at least, waray kita ginsusurusong, susurusong, ano itong, hindi kita nag-susungyo itong kalasawan, mga baha. Kita kapausay itong sobra ka mapasok. Kay dudulit aton klima din. Ano man gusto niyo, baralyo kita. Aton naman itkahimtang din itong Luzon. Aton ikan niya Bisayas. Di ka daw siguro maruyag. Diba? So, buligan ta nalang. Kunwari naman lang aton may bubulig. Dato aton magkabugtuan. Luzon in particular, nga ginagaantos itong babaha pagkaya na buligit ta nalang pagampo. Paralisado, ito nira ekonomiya. Likewise, tanan paralisado, actually, bisan gunting ang mga magpakarabu in aton mga public utility jeep, PUJ. Maray, hindi nagpapakabiyahe, kaya lang manlat sumulsog ito nung lapos yung tao ng tubig. Di ba? Uy, may mga design nira dito yun, nagtaas ito nira. Nagtaas, mo pa yung liwat, mo pa yung pagkiton. So, bagahin... Basta ang taas na, ano tawag ko maga din niya atong tikling, magang tikling ito nira design. Ang taas ito nira MCH or itong motor cab for hire dito. Ang ginbutangan nira extension. Karoksi, kundi rin na maabot ka leading na latatay larong. Isan nga ni, may mga lugar lagi hapon nga na lalampo ito na baha, makalilisang. You know, di rin basta-basta, bisan ko na oran. Kay ininsig itong buhi in tubig itong mga dams pagkaya na galit bisan kuno rin na uran adalagi hapon itong babaha pero na itong patay may pinanitadan na lot ng mga patay kaklop kaudgan nagkalulumos ini pero God man ano mga kasangkayan so adi naluwat bago naluwat ining grass fire na itatabo dito Indonesia. It aso na abot na nga niya aton. Ginihigop actually kay may tungkol dito na bagat. Amon kung kay ano nga nanhingan niya aton. Diba? So itong Department of Health, sige itong paymatngon, ayaw good ani kita pagkagawas. Delikado ini. Kay tipakadi na nga ako ini sa kubito na aton ginawa. Para aton maghina itong baga, maghina itong resistensya, may mga asma, ilabi na. Amon itong mga prone, mga kasangkayan, ano? Makahinggok kamo, hihinggok kamo iton. Kumbaga, may dahininira mga label, mga kasangkayan. Iton na, iton klase, iton hangin. Ani daw, bilngon tadi di, anong klase in label. Do, ma-technical hira, pero yung baron tahit kuan, Oo, kumbaga din na ko nakikita ya. Nakikita ya. Maram ka mo one time nga to kita Indonesia. Yes, Indonesia. Jakarta. Amo inin ako nakikita na aga pa. Nakadi kami fifth floor ada, o fifth or tenth ba ato. Namon hotel nga sinasakan dito. Aga pa, waray nang nakikita nga buildings. Nabati ka lahan mga, maram ka naman ito baga, singbahan ito, Muslim, mga Muslim ba? Amo itong agsob kung oras sa nera prayer, amo na kimbabatian dito. Pero kung baga building ani mo, di ka makita nagrayo nga, hagrayo na kay, inin may tungod hining fog, mga fog lagi. So, yan na, may dakwan dito hera, inin sunog, itong ira kagugubaan. So, nakadangat na nga da Metro Manila, Calabarzon, nga may marupa anhiz, mga kasangkay nga posible may da, ini kalabutan ito nagpapadayon nga sunog dito sa Kalimantan, Indonesia, sharing to Department of Environment Natural Resources, Resources Bureau, o DNR, nga ni Imbi, sharing to ni Imbi, nga posible kung ginaanod di pa kanya Pilipinas, ang hangin o aso, han transboundary haze tika nga Indonesia. Pero padayon ini gagin mo monitor para ma inin gagin mo monitor itong taga DNR para hisabutan kung ano kahaluag itong epekto ini. So nasir itong pinaka latest nga air quality monitoring report itong EMB National Capital Region maabot na acutely unhealthy mamay ka itong acutely unhealthy level. So may dadi din mga numero ini. Wari mag di mag kita di din nala kita iton iti ano ka ini ngaran may air quality index nga 201 to 300 no. Ada naman na very unhealthy mami acutely unhealthy may lot very unhealthy level. Ngagin mo monitor di Quezon City, Ateneo, Malabon, Mandaluyong, Manila, Marikina, Muntinlupa, Pasay, San Juan, Tagingan, Valenzuela. Adalot unhealthy para itong mga sensitive group, level, Makati, Nabutas, ngan Patiros. Gutila ko ng particular contribute tikang ha mga vehicular exhaust industrial emission power plants wildfires ngan pagsusunog itong mga agricultural kuan ano ka ito tikang ha mga uhot ba. So ha, madaling istorya kung gutila ini anda mo amo gud ito antikang gud aso tikang dito ha, Indonesia mga kasangkayan salit gin napapaymat ko na itong publiko itong DNR nga ni MB nga inin na iba't-ibanan itong maiha nga pag inukoy di gawas outdoor activities labi na itong mga lugar nga piktado itong his in particular kung itong mga kabataan senior citizen nga may mga respiratory o cardiovascular conditions. So igin re-recommendar itong mag-sulot itong N95 equivalent inin mask kung kinanglan gumawas ka mga lugar nga may da hininga is. Nagpagawas gihapon air quality advisor and Quezon City Government nga kun diin ginaagat ang mga vulnerable resident, anir mga residente, pud na din kabataan, ang burod, senior citizen, may sakit habaga o hakasing-kasing nga magpabilin lani sa kubay ito nira panimalay. Kung mahimo, magsulot gihapon face mask kung magawas ngan padayon ini gid mo monitor kalidad itong hangin pinagi itong network and air quality monitoring station samtang napapadayon pa itong haze pira nga lugar din sa Pilipinas. Actually itong di rela itong Luzon kundi upod itong Visayas kita din hi ginbabanabana nga abuton kita hindi datsoy nasin kanina ano ba anak nakitan kanina burong lauran pagba kay baga nakikita ko isasabutan mo man diri nga ni at kuan isasabutan mo man ha diri harani nga pagsiplat ni mo haray mo pagsiplat ni makikita mo masasabutan mo ambot la kun mahitungod la siguro salit pagabot ko nga din limpihan ko na ako na iglas ko ba angin lain pero singko siya naman asya ba lagi haptak pagkita may dan abot na siguro nga niya ato no So igmat na lang kita mga kasangkay. Mamay kamuhini nga mga kalamidad. Ha? Samtang dito Davao Occidental, iniguheren 6.0 nga linog kagabi alas 9.22. Mamay kamuhini nga mga kakuan mga kasangkay. Ano? Siguro pagsangpit na ni aton. Kumbaga, tingpaman, mag-ampo na daw kamo. Nakukulangan ito makagrahom siguro. Ito. Pero kayo no, do na si rin nga diri excuse precisely. Pero kay may daliwat mga tao nga kumbaga amot sinisiri nga bisan din man pwede kita mag-ampo. Biskan kuno diri sumulod sing bahan, case to case siguro ni eh. Kayo no. May damanggod mga tao nga siring paman mga busy itong trabaho. May dilot pipira nga mga napaka-busy la. At itong mga nakap napaka-busy, may mga sakit ito nga mga AIDS. Ano kano itong AIDS? Hindi ang sakit ito nga AIDS nga makamaratay, nga makaradlok. Kundi an akro ituhan as if doing something. AIDS. Aron ingnon nga napaka-busy. Aron ingnon nga may daging trabaho. Sige na, buhat na balita. May klase, may trabaho. Uy, para itong mga nagbibiyahin na ikamu ha. Ayaw tapo dito na itong panahon. Asirin kamu kay Diriman Mauran. Pero ginihingyap good na itong umuran ana yan. May simbik na dayan ha. Ha? O timprano itong simbay kapag kaya na, kaya ito na akong mga elementary kagapuhan, no rin na kuno klase tatay. Ha? Tama ba? Di ba itong simbay October? Tama ba, di ba? Ang simbay had October? Pero siguro may tungod din itong pagkay. Lugar na itong DepEd. Labot lang itong na Ched. Waray pa may lugar hira. So kung andidi itong DepEd, back to normal na hira. Kahumanhan ko an. Humanhan na labot la dito ha Metro Manila. Luzon na pagkaya na kay baga broken ito nira inyong na school calendar. School, kung niya na mga kasangkayan ni Tira, mamay pera, street na yun. May street pa nga niya na. Mag-abot pa nga niya na masatapos pa yun nga simana. Matulong na ka simana. Ha? Ito nga klase dito at pipira nga mga lugar. May nagot pipira nga mga lugar nga na street. Takay waray pa man hinigarantiya nga magklaklase kaya no. Di man nahutos itong mga baha. Bisan kung waray na oran. O aadila, laping ka hon ulit kita. May dula tutulong nga bagyo pag kaya na. O, may datutulo. Although, puro adi extreme mga kasangkayan. Bisan extreme, Northern Luzon, madaling istorya, arani gumawa sa itong par, may tungo dito higup itong nahabagan. Ha? Nagiging hinungdan inin uran. O, yan nga September, pira kuno. Duhang at tulong nga bagyo, pwede makasulod nga niya par or Philippine Area of Responsibility. So, ining inin mga panagna, ining era forecast, it ginbabasihan ini 10 years ago. 10 years na, madaling istorya kung kaya nung amot yung nagiging basihan, ha? Yung kita ko kakulop, di man nga ni kita nagpapasalamat, but may pagpasalamat, eh, kinita ko ang trakhan, tulo, duhang at tutulo, but tulo ang gimpakitahan mga news, kung ano good dalagan, ito niya na nga September, ang pinakaharani din niya aton Bicol, but mostly, ang duha na kantuhan Luzon, Luzon na liwat mga kasangkayan. Pero ayaw lang kita tagyak, isa rin paman, inin mga pagbanabana lang ini, inin mga kanlini, panagnala ini mga kasangkayan. But anyway, sige na. Anay ha, kay bangin naman Derek makasabot na tumawag naman adihi Sir Will Montesa. Anyway, ginbutangan ko lang sound ito na akong cellphone. Padayon itong may da pa yan na, ano yan ang Miyerkules nga daw, may din na impeachment trial mga kasangkayan. May da impeachment, may da napakian na akong kaklub. Dan may da kuno nimo inin listahan, kuni rin o kuno itong sinisiring itong DLG, nga 200 nga ninpira nga mga regional director nga under investigation, mga regional director gin relieve era pwis. Upod ba kuno din ito aton? Actually, warin nira nga rani. Warin nira nga rani. In fact, warin nga ni ang lugar ipagawas itong DLG. Oray ipagawas nga likewise ang mga ngaran. Basta may dakuro 200, sobrang nga ni 200. May tungod din yung slot for sale. Inautunta, sirin ko po man makuha na ini. Kaya di rin ni, kumbaga, nakapiranan. Kung di nagsasayop, nakatulor, upat na ba ini gumuhap yun nga simana. Itong Bureau of Fire Protection. Hindi man nga dingan di ringataran ha di ringataran may good la pipira di dag kinahanglan agad itin disciplinary action kay mintra sa aday ton kayo no mga kasangkayan kumbaga di nga ni napupuy-puy ito sa kumbaga di man pananglitan na ito na siring kung usa ka kaing nga kamatis may nangani kuno di da usa nga dunot kuha adayo.

0: patrolman. Di ba? O, mabubuhat ba ito? Labi na kung bago ka pala. Madaling story, may good time nagsusugo. Mapuy-puy na untay ni. Kaya, you know, nga mo siguro, tagi siguro yung additional task o para nga rito ni ALG. Ito mga taga Bureau of Fire. Kaya mo dito na itatabo. Paru-paru man inin sa nga grupo ba? Ito ay lak niyo kasi nahiya, pero aminit na itatabo. Ino sa nga grupo ba, nga waray mga aminit na itatabo di barbarangay, ito nga aga pa, imbis nga magtutuon, imbis nga maglilimpit er pa ni Malay, ano na ang kakarsadahan, sige na aga-aga pa, sige na pururong ko, sige na marumaritis. Kaya ano, waray mga amot sinisiri, waray mga libang, waray mga trabaho, waray siguro mga trabahoon, siguro la. Talit siya rin pa man, sa nga foreigner, nakanto ako Metro Manila, Pilipino, kung wari good problema. Wari good kung problema at Pilipino. Kaya ano, aga pa ko, nakadakabikutan, ligid kami release. Ha? Kita ako, no, aga-aga pa, it nag-iignom na, madalis surya. Wari ko no mga problema at Pilipino. Alagad kung baga problema lati mo. Damo, ito na mo ang problema. Kumbaga problema la ito nimo, di ba? Tagin additional nga trabaho idon, diri kay adala kun sunog. Oh, kaya amo siguro na itatabuhin ni, may tungod kay adaman la ito nir trabaho kun sunog. Ay lang niyo kasi nahi malitaw ha. Di man nga ni nga tanan kay pipira la ini dida. May tungod siguro ka ware majuti ka ware man trabaho, sempre trabaho nimo kun may sunog la man kadto ka kun sunog, usahay na atrasar pagod amo na la dira trabaho. Tagin additional kay para diri maghinurong ko ito. Nagkakapanunahuna lugod din magkadudulain. Naabot punto ito na nga pinangaro. Lagi ginoo ko pastilan. Alit siya rin ko pa man. Ay nalain pag hinagyua. Tuura ko din eh. May 100,000 to 300,000 to 500,000. In fact, may ginistorya ko pa ito ay iyo. Nasiring ko pa man, ginaaruan, tuloy rag-aragmot, kay sarakyan ko ng ginaaro, pastilan ginuo ko. In ka mga sisortihan naman la, di rin may himen, usa lang nga, ordinaryo lang nga. Magtratrabaho. Eh, problema itong DLG, liwat kay puro la. Tikang, di man ginkukuang kunhin, okay, di ba may previous kita din, ano na itabod to? Kay kung digin pa, anay ka dalilha, Sir Welcon, iyo, digin pa sa mga kahanginan, nga adidisiplinara, gintanggal ito servisyo, mamaanan siguro ito. Anot kahimtang naton panahon niya na, Sir Will? Maupay nga aga,
1: Manu Dani, nga nasugat man na naton mga kabibes nga nagkikita naton Facebook Live, nga nan mamati at ilang mga radio. Di naton nulang, way naton panahon, para yan ang adlaw han ni Hercules, ika duha ka adlaw han September 20-26. Niya na nga bulan ng Setyembre, sumala iton pag-asa, posible kita makaabat in duha nga dahatulong nga bagyo na pwede sumulod na par o madevelop di dasa ko kita par. Anaton minayuyungan minahal nga provision late, posible lagi hapon kita in good weather, karawag singon, posible lagi hapin ang adlaw, paurong iton mga pagsira kaysa itong mga pagkuran. At may mga pagkuran man, tigda ay lainingan panalagsa, may tungod lahan southwest monsoon or angin habagat diri na local thunderstorm. Basar liwatan pinakabago ng satellite animation ng pag-asa, tropical storm Pilandok naglaksi hingguti samtang nakiwayat ni pagkanto sinirangan norte sinirangan dito kadagatan dito ay extreme northern Luzon. Sumalay itong pag-asa, ini nga yung Pilandok, padayon ini nga magiging tropical storm category, samtang naglalakato niya panorte kanluran na dahil itong katapos itong forecast period. Nga padayon ini nga maharayo, itong rayo lagi hapon, ito na itong Philippine landmass. Ini nga tropical cyclone, yung forecast ka posibli umikta gumawa sa par, buwas itong magahon pizza 3. Nga na nga alas 5 na ga, nasipata ni Tropical Storm Pilandok nga dagat gamay karayon nga 1,205 kilometros sinirangan norte, sinirangan itong extreme northern Luzon. May daniya ini kakuskon nga

0: hangin nga 65 km per hora para ni sentro ng pagsubasko nga maabot in 80 km per hora at naglalagaton pa sinirangan norte sinirangan in 10 km per hora. Nanwaray ini gin isa nga tropical cyclone wind signal. Ang waray gihapon gale warning nga giniisan pagasa para yan ang adlaw din ni Atrapin. Sari, talatan mga ka-vibes nga nagpapakabuhi kadagatan pinagin pag-isda talawas magtuhadagat pagpakabuhi basta magikmatlayaran mo pa para liwat nila makalikay. Inano pa man nga mga disgrasya nga posible man ako samtang hira at kadagatan nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga ka-vibes nga mabiyahe yan ang adlaw, pinagihad dagat, talawas gihap pagbiyahe, ay siring ko pa man kanina, waray, gale warning, nga giniisan pagkasa, tinayad repeat, nga nahabugos, nga sinirangan, han, Visayas. At atong real time na nga temperatura, nakita 30 ay 26 sentigrado, nga pwede mabutin 34 sentigrado, yan ang adlaw. Anato na adlaw, masin lit na rin yan, alas 5.30, matutunod niyan nga kulo, alas 5.49. Anato na daylight time yan ang adlaw, may nakita 12 ka oras, nga 20 minutos. Tikang dini, pilihara remulate, inin, Hirobel Montesa, ano yung weather presenter, maupay nga aga, hatunutan, nga damo nga salamat.
1: Damagi hapon na salamat si Ruel Montesa, mga kasangkayan. Anyway, sige, balik kita, mga kasangkayan. So, yan na, may da pa yan na ako. Ano, anduha kakulup, hi Buransing, and hi Hinabantunos, ha? Hi Colonel Buransing, and han usapa, nga Panupyo. Ikenel Palupyo, Panupyo mga kasangkayan. In nahuman ni re statement kakulop. Actually, kumbaga diri kita hatugawan na labin adtong mga nag-alinsunod han Quadcom hearing kay ira adtong mga naging statement na paru-paron statement ni Acosta. Ira na adtong mga naging statement kumbaga ginko-confirm la nira, gina-affirm nira ni mga nahiunang statement. Han investigation han Quadcom nga niya na nga impeachment trial nga kundiin siring pamanira ang term nga ginamit ni Congressman Adjong na budol tinuod liwat pareya na di ba mi to no nagaka baga na uuwat ka nga ni tawag ngalong na budol nagaka-remedyuhay ka nga ngalong pumaldo so ini nga duha yan ha applicable ini nabudol at Armed Forces of the Philippines ano opisina lot and Vice President Pumaldo ha oo kay amo man amo ini actually ni ra ko dire lang kita ni ra familiar actually ha an familiar kita kan latsika kay amo man ang permanente inin na nangangaranan ano so human na ni ra statement ka kulop kumbaga sing paman gin affirm la ni ra mga statement before han na Quadcom nga inin an era certification nagdumarahirahin Youth Leadership Summit inin magkadudala inin nga organization usa dida ang DepEd nga nagparticipate ini ano man ko nan participate ano man kunan kuhan kanya-kanya kuno kami diri upodan amon budget for example mga taga LGU so kun hin upaman nga inin grupo main gasto anamon ko anira pagkaon anira accommodation ang DepEd nagparticipate ko nung DepEd ano man kan sakop pa ano man ira nagas diri kanya kanya lagi kuno kikibi kami so no, normal man ini di ba kay bisan nga ni minakan hinga mga taga dinhiamon before ano may nangaron certification para ito na appearance inin gitatagan so inin kumbaga nangaron certification after hindi nga summit, nangaron certification ng DepEd. Nga na, I suppose, di nalang DepEd ano maro hini. Ha? Kundi siguro nga tanan nag-participate. Kaya since ang lead agency man ng Armed Forces, hira itong maayos certification. Certificate nga nag-kuhan ka mo, certificate of appearance or certificate nga nag-tambong ka mo, nakahuman ka mo, di ba? Normal man ito. Di rin nag-expect nga nira certification gagamiton mga kasangkayan nga justification han paggamit han confidential fund. Mamay kayo ito. Siring pa man, pira man ang gasto. Mga more or less, mga 60,000 kuno ang Armed Forces of the Philippines. Tapos nag-issue ran certification nga nagtambong adin niyan. Ginamit ang justification para kuwa hanira in-audit audit nira. Pira, maram ko mo kung pira, 15 million pesos. Nasiring man iburansing. Nga ni panupyo, warit na nga diha among bising ko. Warit up nakarawat din ibising ko. Amo siguro rin rason kung kaya nga warit na mag-cross-exam ang defense. Warit naman mag-cross-examin kagulop ang defense ba? Di ba? Dita pa, anong tama ni anong tayo ni? Bisira siguro, naglipong ang ulo. Eh, tinuod la. Yari nung tayo nga magkarit din eh. Ha? Oh, ako nga, nakukuha na ko ba? Kahit tayo dito ang defense, di rin ako nagsisari kay mga kabataan. Kumbaga, experience-wise, bagay nalalamangan nila itong prosecution na pagkaya na. Maram ka mo, may na ito din na magkarit ng mga, ano, ayun, ito ng mga law firm nga, magkarit nga, amo ito ng mga apelido dito, amo tira na kantuhan, impeachment ni Juan Joseph Estrada. Ha? Sering ko man, buligin at niyo. Di ba? Hindi nerbasa, ano pa iton, ano pa tinan, may na pa iton, kuhan nga. Amo iton hiran mga magkarit din tohan an impeachment kan Joseph Estrada. So, member iton defense actually, included iton 16 kadisays, hindi nga mga kuhan, inin ano kayo ni, abogado ni Sara Duterte. Ha? Opo dida, sering ko buligin ito niyo, kay kumbaga 5 po man, di man nga ni naghimagool, pero baga kinukuryan siya. Kinukuryan pagdipinsa. Pero maram ka mo, mga kasangkayan. Ako nakikita ko nga, may dahininira mga reservation. Siguro, it abogado, di man, di man ito na-refuse. Kakaroton as inka, kanit na, sering nga wari kita daragan. Di, permanentit may daragan, di ba? Ha? Pero, siyempre, may dat nira reservation. Pastilan kung mapakad ako sumalidag dito, marurubat akon kung ano ni karir. Marurubat ang karir. Siguro, mga advice letira, kasi rin ko po man, anong mga magkarit dito, ng mga, an mga, kung ano ni, bulihin na dot niyo, kamuna dot magapakad to dito. Hatinood la, sing pamant at kumun nga baga, inin kumun nga dialect, baga nagkakagaramo na. Nagkakagaramo, tinood, kakulop sing ko paman, wala inira mag-cross-examine, ambot kung ira ito strategiya, or bangin lo tayo, pag ito, ito, ah, anong tamad pagdipinsa pagkaya na? Ha? Anong tapagribat ito? Labi na kay diri ito hostile, bis nga yun hostile, wala ito naragaan, nga ato na ito. Ito pa kaya nga ira ito? Ha? Aray na. Hinoyan na ito ni Sasangal. Sasangal. Palilingkuron na witness stand. Iator ni Puwa. Ha? Michael Puwa. Iya ito ni inin with regards gihapon. After hini magkasangkayan. Kaya wari naman klaro kan latsika kung ira pa ini ipapalingkuron na likewise si Parda an special disposing officer since nga nag-stroke ini. Likewise si latsika bagandi rin na danira ikukuan kayo style ini. Delikado ini. Delikado yung bis nga maupayin at kamada, palingkuron na ito, maruba, lugod kamada itong prosecutor. Di ba? Ayaw nalang ito. In the first place, kuha naman. Basta yan, last touch. Ha? And violation, di rin man natin gusto din doon ni Latsika. It gusto man natin din doon itong prosecutor, itong vice presidente. Ngayon, nagsugo. Igin na pahatag niya nga ito, itong diri authorized, nga diri banded nga tao. Ha? Oh, violation na ito niya. Oh, niyan ko ni Sangal na pa, palingkuron ta pa ni Latsika, talo ko rin, maupen at kamada, rumpag, lugot at kamada. By na lang ito. So after hini, mahuman na so itong sunod liwat hini, mga kasangkayan, hopefully by next week. Okay, upat ining article, mga kasangkayan, 1 month hini, so it sunod hini with regards inihan na mga unexplained wealth. Ba? mas mako. Adi, kay wari pa naton lugo dibati adi. O oh, diri adi included didan mga hearing committee, I mean nakuan kom diri included ini nga mga unexplained wealth mga kasangkayan. So an mga yana bagahin kumon haton pinanibatan tanad mga naging statement tan mga witnesses mga kasangkayan. Pero ini nga with regards ito na unexplained wealth mga kasangkayan, wari ta panibati amot masunod after hadi ka naton ni Puwa. Oras mga kasangkayan, 5:32, standby, mabalik an
2: napakianan na lang
1: kahinom dumanay.

0: Radio, the vibes
1: ang lupet.
2: Santhorn Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Santhorn Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Panindugan, karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahimtang. Tindog o komentaryohan, komentarista, panindugan!

0: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong Vibes Kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments, sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga kasama ang iyong Jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Bidang-bida ka, Ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
2: Hapon Hits!
0: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon, kasama ang iyong Afternoon Vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Never ka nang aantukin gabi-gabi.

Good morning, parang adakan na Ma'am Blandina Elisa Kahigos. Good morning. And likewise, ito na iba pa. Dir, ako naka-open. Good in full, ano. Anyway. Nay, kadali. Very good. Gimpa ko ang kunin kanina. Anyway, sige. Ano itong mga istorya ni Mang Rao na pagkaya na? May na breaking news actually with regards itong pag-drop na itong kaso, no? Pwede nga yan ini. Ni inin na former DPWH secretary inin Manuel Manny Bunuan. So, breaking news inihiya nga igin-drop na karusingon di rin haya upod itong kaso nga plunder nga itong graft mga kasangkayan. Ano. Pwede nga yan ini. Kaya ano nga masiring kita nga pwede nga yan ini. Kay inin di ba ginhangyo inihiya itong ombudsman nga kon mahimo di rin nalagupod prior ha? Prior mga kasangkayan. Nga diri nala diri igupod niyan ikaw Bunuan hiton kaso kun diri nagsasayop bagan ko accuse ininiyahi kuan or hin iton ko accuse I suppose siya iton pinaka main din hi kaya man ton secretary ni Jinggo Estrada paron hira actually no hi Jinggo Estrada before hini di ba nagkuan an court an ombudsman nga to Sandigan Bayan nga kon mahimo diri na lay upod ikaw niyan secretary former secretary Bunuan kay himo na mo ni tiyang testigos ala kontra kang congressman Martin Romales so siringan ko an siringan Sandigan Bayan di ba diri pwede kay anbaga groundhan ko an groundhan pero hira nagfile ito ha ira nag-file ombudsman na nag-file ito actually kan Bunuan. An ira ground dito may tungod kay diri nasing para himon nga state witness but nasiring lack of merit. Amon ira dito kuan. Amon ira inin na ground gibiniling naton din mga kasangkayan. Adi man. The Sika Division previously denied the prosecution request to exclude him from the from the case for lack of merit. Yan ako na ya, nasa rin din itong title hini, mga kasangkayan. Sandigan Bayan drops Bunuan as co-accused ngayon ya. As co-accused, mga kasangkayan. So, kung maraming istorya, oray na niya kaso, Sandigan Bayan allowed the exclusion of former Public Works Secretary Manuel Bunuan from plunder and graft charges filed against official, including senior Senator Jinggo Estrada in connection flood control corruption scandal. Gin-confirm ni han prosecution mga kasangkayan han antay graft court 5th division granted its motion to drop Bunuan from the list of the accused kan kunin din ang prosecution din ombudsman so igin grant ngayon mga kasangkayan but before nagsiren Sandigan Bayan din nga diri pwede kay una nahiarin na ito naarin na ito ya so yan na nakakuha na lang kita nga adi igin grant mga kasangkayan igin grantan na Sandigan Bayan that's why nasa rin kita pwede ngayon ini. Magkadiano kayo no plunder ini mga kasangkayan plunder ini kumbaga very good ini non-bailable ban ini pero siguro pwede nga ini nga hangiung kala itong prosecution nga inin ayaw na ligo po dito kay gagamitin na pwede nga yan di ba so diri daw na siya ito na itong balaon kumbaga sing paman baga double standard ini kumbaga siya naman lamang ini unfair ni parang nga doon iba nga diri pwede na itong magamit kaya sige igpadayon. In fact, nasa rin anong bondsman before nga inindiri na cooperate ikaw ng niyang Bunuan. Hindi na cooperate ikaw niyang Bunuan before ha, han, pag deny han Sandigan Bayan, nagsiring na ikaw niyang ombudsman, Crispin Remulla, nga base ito namon na kuhan nga di kan Bunuan, diri na cooperate iya. So baalay iya, igpapadayon namon kaso ala kontra iya. Kung di rin ako, madaling istorya, pinirit, gimpipirit. Kaya yun know, mga kasangkayan, gin-research nato ninyan mga previous ba with regards ni nga statement, waray, yan na nga may kaso niya ha mga kasangkayan. Nasiring, ibinunyag ni former DPWH Secretary Bunuan na bukod kina Senator Rebilla at Senator Jinggo Estrada, nag-submit din daw ng listahan ng mga infrastructure project
si former DPW Ayusik Roberto Bernardo para kina Senator Bunggo at Rubén Padilla ang pundo di umano sa proyekto at galing sa leadership fund ng DPWH 2025. Labot hininasir niya, tanan ng mga senador, out of 24 senator, nagpakakarawat inhirantag 500 million pesos. At may mga committee nga kinakaptan, mga kasangkayan, 1 billion pesos worth of project. So, iyan statement, hasandigan bayan? Hasandigan bayan, mga kasangkayan? Wari dito niya ma-mention ni Congressman Martin Romualdez. Na kundi, nakikita ko na ini nga mga ginaakusaran na nagpakakarawatin kickback. Kaya, of course, ay pagsiring kita yung mga kasangkayan nga sinadiyo sila ini. Oo. In fact, nagkangangaranan man nga ni Ampera Dinhi nga mga senador, mga kasangkayan, hininga mga Marines. Pero okam, mga kasangkayan, nga ikindoon man nga di kang Congressman Martin Romualdez. Oo, kaya na umalma, may bago nga statement actually itong kampo ni Congressman Martin Romualdez. With regards sila gini, nga mastermind kung ni Congressman Martin Romualdez, itong flood control anomaly, bagayin, haakon nga bahin, bagandiri maupay. Ha? Wari pa ka mo, yan na, ano man ini, kay never mag-mention ikaw, bisan nga nin mga investigation pala, dito han Blue Ribbon Committee, dito kay naging subject naman ikaw niyan bunuan, prior filean kayong kaso nga blunder, iginsangal ka naman, sangat ka naman dito mga investigation, never man nimo dito ma-mention ni Congressman Martin Romualdez. Di ba? So yan na, aadi, kay ini nga news item na siring nga igin drop hiya nga di rin iupod para gamito nitong ombudsman nga witness ala kontra kang Congressman Martin Romualdez. Di ba? Hamadaling istorya. Pipiriton. That's why nasi kita. Pwede ngayon ito. Pwede ngayon nga bisan may dagakaso nga suga dituhin ka. Hindi pa expression. Di rin man lang anin. Hiyangan. Kung baga ka man responsibility before patahadi nga may mga kaso nga plunder ng mga taga-DPWH, Hira Alcantara, Hira Hernandez, or Hirain Upamanida, ng mga regional director, mga district engineer. Kaman responsibility, di ba? Kumbaga, aadihikan bunuan, anjit yan na, igdardrap, or di rin i-include, nga ginpailan yung kaso anay, may file, ginfile ha? Okay nala siguro kung pa-filean pala yung kaso, nga di rin i-include dito, pag-filing kaso. Naganto na, naka-file na mga kasangkayan. Di ba kaging palusaran tunwaran tabaris? Kinakita. Nakita anong improbable cause. And yet babawi on ang nag-file. Pwede ba ito? Di ba? Pwede lang ngayon ini nga kundiin. It atong punto ba din hinga? Okay nala siguro kung na-mention ni mo niyan Secretary Bunuan han mga previous. Pero yan abisan nga ni statement. Hiton nga na nga iya kaso na dito sa Digan Bayan. Han hearing. Wari niya ka-mention dito yung Congressman Martin Romualdez. Kaya kundi ako nagsasayo, yung grant itong iya kuan, mga kasangkayan, nasin, sa Digan Bayan has allowed the exclusion of former public works and highways Manuel Bunuan from the plunder and graft charges filed against official including Jingo Israel connection flood control corruption scandal. Ombudsman Jesus Crispin Remulla had moved for Bunuan exclusion from the charges saying Bunuan could be a witness in the cases being readed against President Marcos, Kasin for what? Kaya anong imbutangan pa yung Kasin? Kaya gingaranan man gihapon yan ikaw, sugaron tayo niya. Ombudsman Crispin Remulla nagduso para kan Bunuan nga diri igupod exclusion diri na igupod han kaso ha mga kaso sering ni Bunu sering ni Bunuan nga I mean nga anay ha diri na igupod ha mga kaso ikaw niyan Bunuan may tugod ka ikaw Bunuan in hihimuon nga testigo
hiton ginaandam nga kaso ala kontra kan President Marcos Kasin. Imutangan pampasin, Kasin. Dapat President Marcos and former House Speaker Martin Robales. Ala kontra kan President Marcos Patod, former Hianay House Speaker Martin Romualdez. Hmm? Ang kampo ni Romualdez na si Rimulya in nag-impipir sa ikaw niyan na bunuan pag-testify la kontra ha kan ano speaker. Ha? Nga ko din igin panhimuan na ini ng mga aligasyon na la kontra iya. So, anay ha? Adi, ibunuan na atubang hapagkayanan one count ka plunder ng two counts in graft. May tungkol dito 573 million worth of kickbacks. Mamay ka, nakusasyon na iya ha. Nakahantok, singpaman. Nakapaldo. In 572 kickbacks, di ka nga flood control project. Nga pagkaya na, human exclude niya. May tungkol dito exclusion makasang. May napagad niya nabibilin. Kaya lang bailable makasang kayan. Iti yan na lagi nato mga kaso graft charges. Ha, the second division. Inin na na ha. So amin ni makasangkayan nga sering ko pa man pwede nga nito kaya hira ito nagfile ito nakita nila siguro nga you know kumbaga halaya kumbaga credibility of course kay secretary ko dito kumbaga hataas itong credibility compared to hindi kumbaga reserve tayo ni kaya din nagkukuan na nanlilikdo na tadi nangungurbada na tadi tadi nga mga aton mga testigos mamay kay ton pati na gutisa pati gihapon pira upat siguro ng mga balita boy ha anan babaliktad na so kumbaga at tinuod na nawarayan ng credibility ni nga mga balita boys alang malakita na isin nga may mga credibility din ni pagbiling kita hin baga madurdig kun nga reserba adi kita tlagas na sekretary ha naging sekretary ura-ura diri penturon so amo ito na itabo pagkaya na nalo anong tama ito kay nagfile na kitang kaso makaraod daw iton babawi unta sige la importante nga madon ikaw ni Congressman Martin Romualdez mamay kay ton pwede nga yan ini patit sandigan bayan ano inin mga kuanlaini sing paman kumbaga napakiana lang kita. Pwede nga yan ini. Kay, pwede, kay ito naman. Ha? Kay erogad man ano, kay you know, alam man kita na sa iyong bangin. Ikaw, Congressman Martin Romualdez, inusala itong pira pa. Na pwede natin makonsideral nga big. Pero kinang lang magpakitahin ko, ang gilas, kaya ano. Aspirant ko niya sandigan bayan ka Supreme Court abre na nga yan na itong application ha sandigan bayan sandigan ha Supreme Court Justice magasangkayan ano hi gunigundo ma-retire November ma-retire so kinanglanhin na inin maliwan ko mo lima nga mga associate justice sa pagkaya na itong mga aspirant no. So, what I did to actually, though ada social media nga ikaw niyan nga ombudsman Crismin nga pwede man kay anyway, kumbaga ma-qualify man siguro ini. Inin kay Baman and kundik nagsasayo, himartiris ang siniliwanan ni ombudsman Rimulya, himartiris, dati di associate justice in here, associate justice in here, gimpull out, igimbutang ni Digong

Justice Magasangkayan, ikaw niyan Ombudsman Crispin Remulla, which is waray man nasiring nga diri pwede di man nasiring nga pulo kay tadang alili mga aspirant mga insider associate justice Magasangkayan, you know, kumbaga dik nagsasayo mga equal ini, equal ito ni Rakon ini iton mga justices mga kasangkayan, kaya lang kinanglan ni Rano sang leader which is amo na ito iton Supreme Court Justice, pero kumbaga mga equal ini ito ni Rakon. So kung direk nagsasayo panay ha o appointed o kay you know mga kasangkayan, ambot kaya nung ginamit nga term nga nasing abri parahin application kung iga-appoint man la. Kaya, you know, ang mga previous na, bisan na yung ombudsman, kinahanglan aplikante, i-open para mag-apply. When we say nga mag-apply, open niya. Yeah. No need na nga magamit kaya term nga masaring appointed by, diri, kay, ha? Diba? Na-appoint niya, pinagin niya, kuha, na niya, qualification, na niya, nga tanan, mga kasangkayan, diba? Pero how come nga ginagamit nga term nga nasiring it ombudsman appointed by the president? So, anong gamitan iyo application? Ah? Formality nila di ay. Paro-paro itong Supreme Court, masiring. He, in his mundo, appointed ni former President Rodrigo Roa Duterte. So, anong gamitan GBC? Ah? Kaya nung nga nangarawat ka mong aplikante kung may daman lang ngayon i-appoint. Ah? Oo, oh, di ba? Kahit purpose magkasangkayan itong aplikante para hinseleksyon. Nga it makakamit good hit pinaka-standard hiton criteria hinusang nga position. For example, itong sandigan nga itong ombudsman. And yet, mabati kita nga appointed by the president. Ha? Bagabagalay na aton mga provincial director. Nga nito naton, di ba? Ah, magkabit na itatabo. Provincial director, chief of police, city director, PNP. Ngayon, kriteriya ito, at least lima na senior superintendent. Equivalent to full-fledged colonel, yan na. Waray naman ng mga senior-senior, mga PO1, waray naman, di ba? Iton, bagan equivalent, pare-pare equivalent, city director, ngayon itong provincial director, bagan equivalent iti rank, mga kasangkayan. Aplikante ka nga ni Kumo, usang region, provincial director, ay nalakita itong kuan, itong regional director, regional director, itong appointing authority, itong presidente. Nga di kita halukal. Ha? Itong provincial director, at least nasiring, at least may da kamong lima nga aplikan. Tama ba itong akong pagkuan? Lima? At least may da tama. Ano itong number one? Itong rank? Of course, kinanglan po, please, colonel. Amo itong qualify. Kung mag-apply ka nga, light colonel ka, madaling sura diri ka qualified. Or kung mag-apply ka nga general ka, diri luwat ikaw kay overqualified ka. At least colonel, full-fledged colonel, di ba? Amo ito criteria. Ngan, of course, nga dito, may man pa ito. Isasubmit niyo ito dito. But actually, out of five, may danat dida. That's why nabati kita na sharing. It provincial director appointed ito, gimpili ito hiton nino governor. That's why sharing ko pa man, kaya nung magamit kita pakitahin mga term nga ikuan na la iton kaya mga previous gihapon amo man ito. In fact, bisan nga ni itong mga associate justice supposed to be open ito, pero how come nga na sharing nga ini appointed din appointed by the presidente, di ba? Now, pwede man hibuying. Pwede hibuying, ma-qualify. Dari kita na sharing kung kay ano ito yung papakitang gilas pag gini-exercise na niya kayo, no? Patit custom, which is tama liwat. Tama liwat, ano? Kay hira man ito naatasan ngayon siya nga magina, ano? Impact by na niya mga motopropyo nga bisan waray complainant, in anomalian o sa ngayon siya, as long nga may danira information, magkakandak hira ng investigation. No need na yung complainant, di ba? So obligado hira madaling istorya, di ba? So kumbaga kapag kaya na pati itong sandigan bayan may daniya mga statement before pati itong paper ng mga court kay no. At subject man ito investigation ombudsman nga magkakandak investigation with regards itong mga magihan ng mga kaso which is tama liwat iton, di ba? Di kita nasing nga napakita ng gilas. In fact, yan na it 5 out of 5 ng mga applicants magasangkayan wari dito buing Remulla. But nasiring
nga nakikita ko nga importante buying nga maging Supreme Court.

0: Estis.
1: Oo. Kaya ano? Maram naman baya kita. Labi na ko ni Duterte maging presidente. Sigurado good kita. Tatambakan hing kaso itong presidente. Sigurado as in nga kundiin itong final arbiter it final say ni Ato Supreme Court. Diba? Oh, bes ka pa convicted din hing kundin nga court hallower. Sandigan bayan pero itong final say itong Ato Supreme Court. Kinalambuying din to ka. Di ka man pwede tanggalon. Di ka pwede tanggalon kung isarat maging presidente kay fix ito ni Mutem. Do, may da na kita, Renato Corona baya, appointed ito by the, by kwan, Gloria Macapagal-Arroyo. Di ba? So, pagliwan niyan ni mo kwan, liwan nang susunod niya, daw sugad na susunod pa niya, hikwan. Gloria Macapagal-Arroyo, may tugodhan utang abot. Bisan ko na presidente na ito'y Pinoy. Di ba? No. Kaya di na ito han mga kadamo na nga nag Supreme Court Justice han kan plano an panahon lang ni Corona makasangkayan magkaadan desisyon nga ihatag ang pirang portion han inin ano kini han Hacienda Luisita han mga an mga Aquino an Cuangco. Di ba? Dida na sina niyan ikaw Pinoy. Amo iton. Na-impeach siya makasangkayan. Gin-impeach. Kahit makakatanggal man lang niya impeachment. Pero, sering ko pa man, dakot planaw. Itpakyana, hinot ililiwan ko mo ombudsman. Kayo no makasangkayan, dako gunit posibilidad. Dako as in itong posibilidad. Despite nga waray dito itong limang aplikante ikaw niyang Buying Remulla. Nabangin amot maging Supreme Court Justice. Kung magkakwalify, makwalify. Maging kwalipikado yun. Napapausa lang kita itong mastering. Open for application. Itong Judicial Bar Council, GBC, tama ba? Current application, nandiyat mastering appointed by the President. Di, ano man ang gamitan yung application? Gina-appoint man lang ngayon itong Presidente.
2: Napakianala.
1: Do, siguro, di kinanglan maging abogado ako. Para makagtirutimbang kita. Kaya di mag-abogado, makagtirutimbang kita. Itong naitatabo, di ba? Anyway, since it oras na siring impuntalasays, temporaryo natin sa danta puso, nalutin natin taramdan, iyo taramdan. Samla Chica, Noel Canonigo, ini naman, Hika Vibes, Danny Morbus Rikias, di ba pa salamatan ni Paranyo Pamati, maupay nalat nga aga, haton nga taran.

tamang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, ligasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang Kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

0: Napakayamala!
1: Pakianahin mga isyong ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kung mga tagbuhis ang naaagrabyado.
0: Napakayamala!
1: Mga isyong kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
0: Napakayamala!
1: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyo.
0: Napakayamala!
1: Bato-batohan langit ang maigo dire mabigit. Kaya ko, napakianala.
2: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
2: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
2: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Horas a las 6:13.
2: Panindugan! Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga din himula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahimtang. Tindog o komentaryohan, komentarista, panindugan!

Prudo kakulong adlaw. Ha? We hope nga tinamaan na masya naman la. Di naman masyado ang iyo baga budget hinpabura iyo nga pagtama. Di naman lang kay baga naduruhan. Pagkin baga umabuting 4 pero sobra 3 di pwede na. No? Ha, mga inin nagatitipid-tipid, no? Agadan impeachment trial kakulong madlaw, no? Hi Cornel Buran Singh, no? In nagyakan good nga 12.5 million nga igin paliquidate ha ira, ha? Adto kuno in diri man hatag ha confidential fund para matindi na, no? It dalagan itong presentasyon itong ebidensya mga kabugtuan niyan iga iistorya nato na nagtranspire kakulop, no? Ha? Any dapat ito nimo pagkita ning mga ebidensya nakatugkop ini dito han mga nagasaysay ang mga tagakuha, no? Han mga disbursing officer nganan mga tagabangko, no, nga nasaring unusual nganit yan na an mga tagapuer sa armada armed forces nga nasaring nga waray dumangat haira hindi pinapagliquidate ra may dala kanan youth summit, no, pero diri ko nagto confidential fund an kinuhaan, no. Noron yan, matindihan na private prosecutor kakulup, no? Ha? Hamang maihan na nahauna na nga online law firm. Ang mga tinatawag nga Chan Robles. Nga mga i-attorney Rinaldo Robles. Amin na abogado permi ni Senator Antonio Trillanes. Nga, di ba, si Senator Antonio Trillanes pinapahukasan haniya amnesty. Hindi ka ba tinuhiran amnesty ni President Aquino? Ang mga nakakanto niya presuhan, Senator Antonio Trillanes. No? Tungod han Magdalo, no? At priso ay kinasuhan, no? Pero nasyahan hadto na bagabag o pagod si Senator Trillanes. Ika mo man nga nini siguro, no? Samtang priso, waringan mga pangampanya hadto na hilakip didahan mga senador, no? Kaya at han makagawas nakagserbisyo ko mo senador, yeah. No? Pagsunod nga administrasyon, hana administrasyon ni President Aquino, gusto hiya inin hukasan ni amnesty kay ibalik ya sulod. Haing kabay tuliwat ng mga tirada. Pwede ba itong sugan-sugaron tayo ni, no? Seringan Supreme Court, kumbaga nasing man yung desisyon na ito, you know, bisan diing good, no? Sige nga, waray, diri, pwede tsuga dito, no? Ang abogado ito, si Attorney Rinaldo Robles. Amo ito, private prosecutor, amo ang nag-presentar, and Cornel Buran Singh the second, no? Niyan, may cross-examination ini, no? Pati Cornel Panopio, no? Okay na yan, no? I think hindi din hinga party ito na pinapatunayan hit impeachment, no? Ha? Baga okay na din, no? That is why Cornel La Chica diri isam diri mo na kinahanglan i-presentar pa, no? Kay ang matatabo ito pag ipapresentar mo, madidipinsahan lugod, pagpapadipinsahon mo, no? It subject

0: Impeachment, yung pinuproboran mo, no? O, ano ba man ni mo purpose para ipresentar mo hi inin Cornel La Chica, no? Ay, maupaingani nga masugan lang ito, nga iginhatag kaya, na pagkatapos aditugbang tikang armed forces, nga waray din mga taira, nga confidential fund, no? May da 12.5 million nga gin-liquidate, no? Para man kung natin mga project and youth camp, no? Hindi rin man ito kanan confidential fund. In other words, bangin ibad ito nga pundo. Hindi kita-kita o tapakikidiri pa human, no? Kung di rin ito kanan confidential fund, then iba nga pundo, di... Waray maano ang confidential fund, no? Waray nagastos ang confidential fund, no? Sampagian na hay naman, no? Hay naman, no? Amitot inin pagian na dida, no? Nahingain ang dida ni kanbaga, amamantot baga dalaga nito. Kawari kita sumiring asing lang ha, bakit amo ito dalaga nito ni Ray? No. Tapos, ipinapakita ang mga Pilipino, nga amin ni, aditon ko an, adita, yo kita, adi, mga something like this, no? Amo ito ta, ipinapakita ito nila, no? Kaya, ining kamutangan and diri baga matatawag nga waray direksyon, may direksyon pala nga yan, no? Di ka man nasabot ko ninod masurot nga testigos nga ni, no? Ay, di what at mga sugar ito, right? Ini it taga prosecution may dahilan leeway pagburutan kung hino ito ipipresentar nga masunod nga testigos. Good morning mga hinigugma mamarati, no? Introduction pala nga yan adto. Didaha mga merkado, Manu Felix Andrade, good morning. And mga din man nga parting abot itaton broadcast. Nadidago na mga merkado kay maarama kong kaudyan na iran na gamitin radyo. Ito na iran mga radyo, tikang pa itong panahon ni kupong-kupong nga da. Hindi man iran pwede nga magkinita at iran cellphone samtang damot mamaralit. Ay maiba nang kay itong halin, no? Na lilipay kita nga, natitintal kita permita na itong mga kasangkaya na merkado. Wag pakiana, kumusta man, no? Kunot kumusta? Anak ko, kumusta at halin? No? Okay man ko, no? Yung baga, inin, ultimo ka lang baga di barong, kung maupay itong dalagan itong era negosyo mga merkado, eh, so, aray, kaya gusahay, amo nagpipinakiana ako, kaya bangin, pwesto na lang kita merkado, ini. Di ang mga oro story at mga sugar din yung mapagkabuhi. Kapag ka maupay ka kumapot hit kwarta, no? Pag di rigunda mo, ito na yung mga ginagamitan itong kagarastusan mo. Kaya may nit mga natatabo, puro pareho, baklaran, hatundo, no? Natikangin guti dida, no? Di nga ni mga sidewalk vendor la, pakatirok, nakatuin sunod nga klase hinigusyo. Mas durod ako ito na puhunan, kaya nakatirok-tirok naman. Pag abot nga dito, tirok na liwat, no? Pag pakatirok dito, tirok na liwat, no? Ha? Pakatirok, tirok na liwat. Kung kulang pa, may da naman kapas. Ibangin din, hey, nakapalit na yung propiedad, makapalit-palit na yung tuna, no? Isang kumbaga madugo ang pagkakuhan tuna, basta mapatituluhan, makautang na niyan habangko, no? Pag makautang habangko, dako na ininga puhunan, kay makarit ka naman magpadako ito ni mo negosyo, dida na ito, no? Tapos, ang mga istorya, ang mga sidewalk, no? Ini, dapat may dakaburo balitang nga imo pag-aagian. Diri kay habang buhay. Dere habang buhay, baligya, suter. Baligya. Ito pa planohon ito, no? E dire ka man makadiretso nga ito ta hata asinduro dayon nga mga kabutangan kay di man kaya, di mag-agi kahin usa-usa para hin imo negosyo, no? And before you wake up, no? Ada kay dako na ito ni imo ngayon na negosyo. Inanglan maaram ka kay kung di ka maaram, amo ito't magiging problema na may mismanage mo na alakbatan itong kwarta no? Na waray na, na wawaraan ni mo ginggulan, no? Pagsabot ito nga ito diri ka kung maaram, amo ini nga kung naaton samtang nga baga pakabuhi kita naaton mga anak pinapaiskwila naaton. Nakakabulig ha ito ng mga anak, mga pag-desisyon nga di rin at kaya, kay mas naka-eskwila naman hirahaton, no? Labi na mga panghidaro naton nga di na kita itong mga makuri na kita tutduan, kay mga piluso po na kita, no? Itong mga anak, later on, hasta mga lagas na kita, ma-take over at mga anak, no? Ang dalan nga aton ginsulsog, hiranan magpapadayon, no? Salit, kung hikamuin na ada ha mga pagkabuhi nga sugar ini, maabot itong panahon in may na paglaom, no? Pakuroko hamatis lamang, no? Pero ay na noronian in dako na kita, no? Alright, ha? Mga balita god mga kabugtuan, no? Ha North Luzon baga kalmado na kasi ito na bubunok ha Metro Manila, no? Nakita nato na mga TV nga baga naghawa na itong kalangitan nga na baga din naliwat sugod ito kakusog itong bubunok, no? Na waray naghihapa mga tinatawag nga durong mga oran, no? Kaya an aton mga Molupyo, Angorokoy, National Capital Region, balik na itong era adlaw-adlaw ng mga pagkabuhi. Ang aton mga gin inin tatrabaho adlaw-adlaw in ado na kita ha maupay naton nga kahimtang, no? Na di rin na kita apiktado, hituran, kahadlok, hipliptus, pyrosis, no? Na magkasakit kita ini, no? Kasi kung damo ito niya tot talaga, no? Na damo ito na mga hugaw, no? Makuri man kita magpasaranghin mga uding. Amin ito na hugaw, pagka may hugaw, may dakagaw, may virus, bakterya. Nga namot nakaka, nakaka, inin, delikado, hita, mga sakit nga nahangad hatao, no? Kung udit daradara nga kagaw, no? O, Nornia, na maghulat ka mo hit padayon yung pag-asoy ni Ra Cornel Buransing ni Cornel Panopio, no? Parlainin simple na si Ring na may naman didi confidential fund, no? Gina, kuha ni gina hatag ba ni Heyo, no? Waray man itong didi, no? Ini ngayo gina liquidate nga kwarta din ni kan kanay ni, no? Iri ang kanan youth camp light on. Iri ni kanan na wala ito mga wala kami ginggamit ng confidential. Confidential nga ni, no? Muna ito mga ginagamit ha pag ispiya, no? Hit mga kadilikaduhan, hit national security, hit gobyerno, no? Ay pananglitan. Ay, sina may na kami baging tatahapan niya in PA. Mga nasulod na kuno ha mga ini nga mga ini na dinini nga party, no? So ginanglan namon hina baga may ada tinatawag nirang asset o may da mga parang impormar, no? Yan yung mga parang impormar, nagkakagastuhan ini, makainawla, tinatagan namon ini hina panggastos. Kung nanginang lang ko din doon ako pa, no? Paano ito din ako kuha, ah? Plus, iba pa nga diri. Di naman ito nga susumat, you know, papano hirakumuhan informasyon, pero hindi nga kwarta gihapon, subject for liquidation. Ada ito din ang kahimtang, no? Amin ito na kamutangan ito din, no? Kaya ana aton ginatutumbok hini dinhi, no? Na misuse ang matira magagamit ito, ginagamit ito ni Dan. Pero hulat kita kay mabaton pa ito tipin siya, no? Hirain na ma-presentar lo atin testigos, nga oo. So meron hi Cornel Boransing, no? And hi inin Cornel Panopio, ano niya ang mga apelyido, no? Baga na Tom and Jerry nga cartoons. Cornel Panopio, Boransing, parang balik kita mga kabugtuan, standby la. Magpapadayon ito naton na oristorya, politika, impeachment, no? Iba pa nga mga balita, krimen, and environment. Alasays, 34, pahinumdum.
1: Maayong adlaw, mga mananagat sa Sugod Bay, Macabohon ug Maasin. Nagkanugong na ba mo sa Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project o Fishcore Project sa BFAR? Kini usa ka programa nga mutabang sa pagpalig-on sa inyong panginabuhian ug sa pagpanalipod sa atong kadagatan. Pinaagi sa Fishcore Project, pwede mo makadawat og training, technical nga suporta ug alternatibong panginabuhian. Duol lang ang inyong Municipal Agriculture Office o BFAR staff aron maka-apil. Kauban ng Fishcore, atong kalampusan sa dagat, sigurado.
2: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
3: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
4: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
6: Mga kababayan, alam nyo ba, ang Rice Farm Clustering and Consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
7: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya. Mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. mahal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka, kaya mas makakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pakikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
8: Sama-sama sa Bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maunlad na Rice Farm Clusters.
9: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at manhimpilang ito.
4: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
12: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na.
13: Mag-DTX 500!
12: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra
13: na may pinakamataas ng ORAC value
12: na epektibo
13: sa pagpapababa ng blood sugar level.
12: DTX 500!
14: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Bahinan kayong tangan na ito na panahon, may dagad gin mo monitor itong pag-asa.

Ugno ini din ha, no? May din sa mga technique na itong mga contractor dito. No? At itong mga nagdi-design. Kay masurong it properties sa Bagyo. Damot na mamalit ngay. Pagpapasoy din he. Na masyadang ato. At ira dito. No? Nanguha irahin mga lugar bakasyonan ha Bagyo. Kay pag-abisan na di ka mo magkagawas sa Pilipinas pag naabot itong Disyembre. Baga naghihapon ka mo yung adto ha abroad, may ito nilitong tugnaw, no? Buhi-buhian in Dorot ekonomiya itong Bagyo, labi na ha tourism nga side, no? May tungod kahit mga turista na nakadtugod, no? At mga taga dito, baliwaray na haira, may tungod kahit ara naman dito, but itong Bagyo City na income good, may tungod dito mga nagkakaabot ng mga tao dito. Di rin man ha investment nga side, no? Pero ay mga nagkakaabot dito kaya mga tindahan, mga sugthalin, hotel na mga bisan lang ni tito nga kabayo nga pinapasakyan. No, pasuloton ka lang igurot, no. May gastos ito dayon di dali, nakita ka ito, no? Mga hotel good, no. Ano mga balay, diragin na hihimo na nga. Himoon nira nga pensyon eh. Ay, kung mag yan akalama kadto pagkatapos mauli ka buwas. It mga taga iba, kapag diri good harayo-rayuan, nagamit lahiran sarakyan nira. Hindi rin kalugaringon na sarakyan, may hira kalugaringon na inin service. Kapag parada nira it mga gunting mga lodging house, pensyon eh, na kabuas, kaong-kaong ka dito, no? Papaitan. Baga di naman yung baga gini-istoryahan ni Tiyori, kita papaitan dito. Baga pag kita nira, baga di rin itong baga hilti at iba. No? Ba, may pa-uro-updo ka pa, no? Pagkabuas.

wa ta kalibutan, no? Pero hanharani na hira, no? Championship bago kay magkarit iton mga taga Spain. Magkarit mga Spain na talagang ha sports damoit facilities nga na develop ita hilig iton momlay ha sports iton mga Spaniards. Kay he bisan nga ni he Rafael Nadal ha lawn tennis. May dala kalugaringon niya nga court nga dito yung nagtitraining. May dyan nga ni Alex Ayala, halon tennis. Dito aday ni nagpa-training kan Rafa, no? Kan Rafael Nadal, no? Para ni lawn tennis. So, ma-basketball, ma-bati ka kanda Gasol, no? Gasol Brothers, tikang ito sa Spain, no? Di ito ang mga sikat ng mga team. Kapartner ito ni Kobe Bryant, hadto na siging champion ang LA Lakers, Los Angeles Lakers, no? Hapag coach ni Phil Jackson, no? Ang mga soccer, may dadidangani hadto,

Nakarimedyoh ya, no? Pamo ito di data istorya kay ito na papamatudan pa man ito, no? Pero bagan din mga pinaflash sa mga television, no? Ikikitaan mo. Magayano nalat nakadarag nga surat PDL, may markang PDL, no? Panaging kikinita nato ni Tnawong ni Senator Jingo Estrada, bahan nahiara na lahi niya. It, mga nga to, no? Pagahinhaiya may dananiya baga pagtuong bisan ko na ano'y nikaseryoso problema. So ganini, iya ini malulutsan. Diri pareho nagtununahan na iya tatay, iya father, i Joseph Estrada ang presidente, nagpupulupo ko gunini nga nagmamangol. Una ini nga makasuhan kay niya una. No, nira kaso ada. EIIB, no? Economic Intelligence and Investigation Bureau, no? Nag-istorya itong kapag ka nag-iimportin bugas ang NFA, no? Regular ang bagtak, no? Na patigihapan ito ang you know, mga waiting, no? Mga sugo dito. Ama itong bagasyahan niya ang maganahalaki piya dito, no? Hasta nga inin nakagawas siya, no? Na waray na hiya dida ha hiningan. Pagsunod na naman, Janet Lim na pulis, pork barrel na liwat, no? Waray pa nga nito bagatal nga baga malimpyo ko na da. Nagpirit la ito nga niya na nga baga nakagawas na ora nakagawas na baga ano ito na naibana na dismiss ano ba na graft, no? Pasensya na. I cannot consume my time para inin details, inin usala nga kanjingo ila. Basta mo, ini na, no? Akaso. Kaya, ihiugmaran ka pa ba ito? Haara ka nala, no? Kaya pag nakikita nato ng mga television niya na Senator Jingo Estrada, baga normal na lahi at nakasulot yan darag na presyo yan. Ngayon, ini din hi, nga pagpalusa kan DPWH dati, Secretary Manny Bonoan, tikang din itong mga akusado, no? Nag-request an ombudsman nga hiya i-discharge, itawag iton, procedure, criminal procedure. I-discharge siya para himuon niya mga maging state witness or witness. Una ito, ini nga proseso, kung kumbinsiron mo, ithusgado, nga kulang nga maluya ito ni mo ebidensya. Okay? And ikaduha, it numero uno ini din ang importante, dapat ikaw it pinakaminus it kasalanan. Least or less guilty. Ikatulo, dapat may the good necessity. Kay waray kay mga testigos, kundi inila ito ni mo, you know, ito ma. Pero at ikaw pati ito nila, pwede ni baga maging lutsanan. Yan diri ka nahalakip dito ta naakusara na di ka na dito. Kay pag ikaw inapalos ha mga inaakusaran, kay ko accused man inihiya, meaning ko accused kapareho nira niya akusado hi Senator Jingo Estrada, ani ba pa ng mga taga DPWH dito hini nga lugar nga nagkadahin findings in the kaso, no? It epekto hini kapag ikaw in gin-discharge para maging state witness, baga na ito ni equivalenting na absuelto ka, no? Ikaw na in equivalenting na acquit ka na iton, diri ka na pwede ibalik nga to, basta magtutuman ka han kondisyon nga magsasaysay ka good, ha? Magsusumat ka itong tinuod nga tanan, no? Ha? Nga na ini din hit epekto ni kay Maida naman na magiging testigos e former secretary de Bunuan na DPWH magiging makusog it kaso kay mga kasapong ini ngadto kan Senator Jingo Estrada. Kay itakpag kita ini Ildo. Nahauna pagod ini hit iya waga iya pinahungay ini niya, no? Nahauna ini hita ti arabot nga hearing buwas September 3. Hana

iya pinangangaro nga makagawa siya in temporary liberty, ipinaagihit makapyan sa iya, no? Nga hining plunder kung di rin ni basta-basta nga na papyansahan, no? Nga ito ni mo paagila ito nila para makapyansa. It pagprubar nga diri makusog or maluya, the evidence of guilt is not strong, no? It iya pagkasinador. Kaya ito na mga taga-ombudsman, ito na special prosecutor, hiraman init nagpo-prosecute, hindi ito. Ira gina pamatudan nga maluya at ebidensya, no? Lagay ko na aprobaran hi bunuan yung magagawas di kumusog na't ebidensya, no? Bangin mag-iimpati daw kung pamati ko kay pareho ini nga division na da, bangin pabangin kita ma sa iyo, bangin amin nga division, no? Kung maamin ni nga division, ang dating na si ring kama, iya pagka-discharge ni Secretary Bunuan, kumusog na. And we expect ha, pwede, bangin may nalikatan ako, waray ko kabasahin nga balita, waray mag-ibang ayan nga division, division ba? Ay, it sandigan ba? Yan di rila itong uusang division, no? Pero ito na kana ini Diosdado Peralta ba panahon? Ni Diosdado Peralta, tikang ini sandigan bayan bago na nga ito Supreme Court, naging Chief Justice nga naka-retire, no? Pero panahon ni President Gloria Macapagal Arroyo, baga may ging create nga special division. Division yan ito para pag-absuel ito. Warik magsining, ha? Former Chief Justice Diosdado Peralta, tikang ha sandigan bayan, no? Maihang Regional Trial Court Judge sa Quezon City, maihang prosecutor san unagin RTC Judge, kaya matindigod ha criminal law, no? Iti yung mga sinurat, may dapat niya baga pabilin yung mga sinurat, yung mga libro han criminal law. Kaya kung hain dapit na di mga magkuri desisyonan ha Korte Suprema, di rin pa yung Chief Justice kadi, no? Hirahad to ni ini partner nga una nga naging Chief Justice, nga naging Executive Secretary Lucas Bersamin, nga tikang naman ha Court of Appeals, no? Maamo to na pagkaibahan era mga linya nga ginagian, no? Chief Justice Lucas Bersamin in maihagihap nga Regional Trial Court. And expertise naman, unlike Diosdado Peralta, ang expertise in criminal law, and expertise ni Lucas Bersamin in criminal evidence o nga tanan nga klase in evidence, ang doon niya ginlilinikchor, no? Tikang University of the East, no? Baga nakalingkod-lingkod ako ito baga pag-review ka na Chief Justice Lucas Bersamin. Mga tinatawag nga ang mga termino nga interlocking confession. Ang mga ginagamit ni Ira pag pag nagdi-decision ni Ira Korte Suprema, hindi talaga, no? Pero sorry to say, nina mahamis mag-surat si Chief Justice Lucas Bersamin kontra kan Chief Justice Diosdado Peralta. Pero dito hira na grindibo ha Korte Suprema, no? Pero dati na hira mga regional trial court para nagkakapi-kapi na. Magkakapi-kapi na, no? Amay doon mga intigangan, no? At hasandigan bayan, iba-iba nga division, no? Harayo kita mga special division la. May nagtitinaga din yung mga kaso na nag-issue warrant of arrest, no? And Senator Marcolita, amay ito nga division nga nag
nag-issue adahin na bill kana former Senator Bong Revilla. At nalaga na lanat yun yung jingoy kaya din nagawa si Bong. No? Huwag na himo-himo gadana yung pelikula para baga, you know, maging makulay ang buhay. No? Amin ni Tadi din. Kaya nina seryosohon mo dapat, kung ako, si seryosohon mo dapat hi Senator Ping Lacson niya na mapanahon. No? Pamati ko, gina warningan ini ito niya pamilya, mga kilala, mga adviser, hi Senator Alan Peter Cayetano nga ayaw kagod, ayaw good, no, basta kay makatilaw kagod ini, ambot haim, no? Kaya na baga ade di na baga mamingaw-mingaw na, ha? Diri na kay inin, diri ko karuyag baga maghinga dahil itong reclamation di hatagig, no? Agin isyuhan in cease and desist order handi PWH. Pinahonong anay, meaning pinahonong anay, no? So, plus, iba pa mga project nga nakantidadhin bilyones, no? Kung na tuyo, kung kagod baga pag-audit, no? Yan ang mga panahon, panihitadan ito. No? Panihitadan ito, maruyag ka? Mamiling ka lang dahil na questionably nga usa or series in transaction 50 million. Plunder na, no? Adto kasulod ha presyohan na yun, no? That's it, no? So, we expect, ikunamulay ni nga kaso, no? Ni former DPWH Secretary Manny Bunuan, no? Magawas ka na ha detention, no? Kay pangangaroon na ini nga i-release ka, no? Labi na kung mahuman na itong imo pagsaysay, no? Hita imo pagka-testigos, no? It ka discharge nimo kung mausahan na mga akusado nga magiging state witness ka na, no? An epekto ito in acquittal, no? Kapag kadiri kaliwat mag tuman ang sabot nga ikaw magiging testigos, pwede kaliwat ibalik nga akusado nga dito. Pero mapapa-under ka ni, logically, ito na tinatawag witness protection program. Ay, state witness kabalit, no? Kaya ikaw in mangad to ha, you know, hining puro istorya, no? Congratulations sa bagong mga nagpakapasar han board han criminology, no, licensure or licensure examination nga igin pagawas, no, baga na may dabag-o, you know, ito na mga product hita criminology, no. Hira ito nakasulod nga dihiton tinatawag nga Tri Bureau. Bureau of Fire, Bureau of Jail and Penology, Jail Guards, nga na iton Bureau, iton Philippine National Police. May da pa nga ni nakasulod nga to ka sundalo, no? Inin Armed Forces, no? Hirain amoy nito yung mga opportunity, no? Unlike hita education, elementary and secondary, no? Although, damo-damoan yung eskwilahan ito na produce yung teacher. Kaya itong shift yan ang na-obserbaran, no? Nanmamalhin ito, labi na't kalalakinan, nga di criminology nga kurso. Hindi ni damo na ito mga eskwilahan yung criminology may ito, no? Criminology in iba na diretso kung may ikakaakos pag iskwilahin abogasiya, no? Manira expertise in criminal law. Okay. Congratulations sa mga bagong mga nagpakapasar, no? Dako nga baga pasigarbo it mga pagpinasakripisyo itong mga kaganak, no, na mataganhin na kabubuwason
adto na mga anak, no? At kung na hirain na pasar ha licensure examination, no? Da ko na ito niya butang para haira, no? Mga kabugtuan, hangaran natin mga iging kaupod. Good morning, Anay. Kanching Nabaro, Jan Max, Minosa, Boy Beats, Asudnim, Dino Dasa. Kan Art Berdan, Mana Esther Dipas. Pangandidato ka mo yan nga, barangay.

Baga, diri kita baga mapaangbit ito naton aram, no? Ipangampanya rin yung PRT. Na, ang aram naton mga ingaupod, hira Sam La Chica. Diri Cornel La Chica, ha? Sam La Chica. I Noel Canonigo, hi Aljes Villafuerte. Buwas mga kabugtuan. Aray ako, nga nito na Biyernes. Dito naman kita at Lunes. Inihin Nick Ismali, attorney Nick Ismali. Woo! Maupay nga ga. Good morning. Morning.

0: Radio, the vibes!
1: Ang lupet!
2: Nakakabawas talaga ng Pogi Points kapag madumi ang iyong sasakyan.
3: Oh no!
2: Make your ride shine sa Kuis Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show & Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuis Car Wash. Karuyang baghihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na RSBSA, kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder. Bisan di rin ang kinahalan pumakad ho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugod na lahan kompleto ng ngaran, kinatawong ang birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyong mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede kihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na ng magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga estasyon.
4: Goodbye.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.

0: Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose Papaya. Finish sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Samson Gold. Coffee Mix.
5: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
4: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa malusog na tayo. DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo. DTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments, sabayan pa ng nakakaindak, natantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes, Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.